0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap?
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
14: Good morning! Oras na para sa ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio sa 918 kHz sa ating AM band. Judith Karingal muli hanggang alas 10 tayo ng umaga, 8 to 9 ang ating slot for today. Dahil meron tayo muli na Philippine Sports Writers Association Forum. Yes, mga kaibigan, yung mga photographers at ilan din nating kasamahan sa media na nagtatanong. Balik na po ang regular na session namin dyan sa ating Rizal Memorial Sports Complex, PSC Building Media Room. Mamaya, marami muli tayong panauhin mula sa mga programa ng Milo Philippines at syempre pa pati na po doon sa isang triathlon, okay? Development program ba yan? Milo Home Court Program at itong patungkol sa 2XU Speed Series, okay? So, mukhang mga multi-sport coach. Okay, at saka mga promoter ang ating makakaugnay. Kaya 10:30 in the morning, abangan niyo po ang ating Philippine Sports Writers Association Forum, PSA Forum. Puntahan natin ang mga bumabanderang balita on a Tuesday morning, May 19, 2026. Alex Iyala, lumasap ng first round na pagkatalo dito sa pag-uumpisa ng WTA 500 Strasbourg. Talo siya dito sa taga Ukraine, another Alexandra, okay? Alexandra din. Okay, Olinikova at ang score ay 3 sets. Magandang laban, subalit bigo si Alex Iala. Samantala, sa larangan ng billiards, Jeffrey Ignacio, yung kilala sa 10 ball, ngayon panalo sa 9 ball at ito ay sa WNT Taom Arena Open sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang kababayan na si Sean Malayan ang tinalo 13-1 sa final. Samantala, ito another good news. Meron darating sa Pilipinas sa larangan ng chess Super Grandmaster. Amerikano, no? At siya po yung kasalukuyang world number 2. Siya si Hirako Nakamura. Okay, nabibisita sa Pilipinas dahil siya ay kasali dito sa inaugural WR Bughouse Championship. Programa ito ng ating National Chess Federation of the Philippines. June 1. Samantala, usapang grassroots program ulit tayo, Philippine Sports Commission at NSA sa GOP. That's National Golf Association of the Philippines, NGAP or NGAP. Nagkaroon na po ng kasunduan para sa Philippine National Grassroots Golf Development Program. At ito, balikan ulit natin ang mga malakihang plano ng MPTC Tour of Luzon 2027. Okay? At konting review, o sabihin natin, madetalyeng review of the recently concluded 2026 edition sa pamagitan ng ating panayam sa programang Cycle Lane, si Chief Executive Officer, ang ating pong organizer na si Ari Perez. Yan ang ating tutunghayan dito sa unang bahagi ng ating programang Headline Sports. Ikalawang bahagi, bahala si Team Tapale sa usapang NBA dahil nakakasana ang NBA finale. Tapos iba pa mga ball games at iba pa pong samot-saring balita ang aming ihatid sa inyo. Sana nasa 918 kHz tayo sa AM band. Ganun din po sa pamagitan ng ating PBS e-radio portal. At yan yung ating sports radio. Kasama ko sina Engineer Gemmart Rocamora. Ganun din si Nida Soriano at ang ating Malolos transmitter. Magkwentuhan tayo matapos ang ating unang time out para sa ating headline sports. Babalik po kami.
7: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Sports Radio 918 AM.
23: BSC Hour.
24: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan.
25: Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services,
26: duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission
27: para sa mga aspiring atletang Pinoy.
28: BSC
0: PSC Hour.
26: PSC Hour. Iha-highlight pati ang mga exciting sporting preparations. Here straight from Philippine Sports Commission.
0: PSC Hour.
26: Shaping healthy and competitive environment sa larangan ng esports. Kaya, gwardyahan na ang oras para hindi magbintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon
0: with Judith Caringal.
26: Every Friday yan.

And we're back. Dito pa rin po sa Sports Radio 918. Kamusta sa lahat ng ating mga kaibigan? Uy, baka nakatutok na yung mga Moto Marshals, yung ating mga kapwa nakasama na technical officials at syempre mga datihang champion ng Tour of Luzon. Kamusta po tayong lahat? Yes, alam ko na na-miss natin ang isa't isa dahil the past 15, 16 or 17 days magkakasama. Well, hope na definitely, in the coming days ay muling magkakaugnayan through different races dahil marami naman po talaga ngayong inoorganisa na ang mga iba-ibang mga grupo, no, mga privado man o tapos meron din naman tayong field cycling. So, muli at muli tayong magkakarinigan at magkakakitaan. Good morning kay Erwin Nator. Yes, and good morning din sa mga kaibigan natin. Uy, naka-monitor din si Sports Biyahero. Okay, so good morning, Sports Biyahero. Sana parati kang sumubaybay dito sa mga programa ng Sports Radio. Sige, puntahan na natin. Ako, medyo masakit ang pagkatalo ni Alex Ayala dahil nauna na siya, nananalo doon sa opening set, doon sa kanyang laban, dito sa isang qualifier, taga Ukraine, 6-3 para kay Alex Ayala. Pero hirap na hirap, 57 minutes yung opening set na yan. Pero kung titingnan mo yung score, parang madaling nakuha ni Alex Ayala. Matibay at talagang mahusay itong si Oleksandra, okay, Olenikova ng Ukraine. Isang qualifier, rank number 68 in the world, pero kilala pong clay court specialist at ibang klase ang kanyang laro. Mukhang a very all-around netter, maraming variety yung kanyang shots, yung mga drop shots niya, yung mga slice shots niya, or slices niya ay tunay na nag-stretch ika nga sa kakayahan nitong si Alex Ayala. Pero nung unang bahagi nga ay definitely magandang naka-adjust si Alex Ayala doon sa medyo tricky, sabihin natin crafty style nitong si Oleksandra Olenikova. Okay, so itong world number 38 na kababayan natin ay kumbaga naibalik yung mga bola, naging aggressive din yung kanyang mga tirada ika nga against Olenikova. Kaya lang, patuloy yung magandang style talaga at mas variety pa, mas iba-ibang klaseng shots ang binigay nitong si Olenikova pagdating doon sa second set. Okay, actually, naka-4 love na kaagad si Olenikova pagdating ng second set. At syempre, with the variation of Olenikova ay nagko-commit ng mga errors, unforced errors si Alex Ayala. Lumaban pa rin, katulad ng inaasahan natin, never say die, ang puso ng ating pambato na si Alex Ayala. Ba, unti-unti, naka-ahon na, naka-4-3 pa, tapos eventually, nagmamonitor tayo ng mga score, nag-5-6, humahabol si Alex Ayala, 5-6. Ano? Akala ko nga, magsisik-six eh, para may tiebreak, para nandoon talaga ang chance ni Alex Ayala to win it via tiebreak, second set. Pero talagang mahusay si Olenikova. Ano? Yung momentum, nasa kanya, parang pag

0: na meron siyang 3-2 lead, pero yun na, yun na yung huli niya na pagkakataon para dun sa score, because that final set, third and final set, ended at 6-3. Okay, mas naging consistent yung laro kung kailan kinakailangan na for Olenikova, itong Ukrainian na ito, na malamang makalaban either si Siniakova o kaya si Marie Boskova doon sa next round. So, that's it for Alex Iala in this Strasbourg. This is also in France, a WTA 500 tournament na kung saan nga po ay huling paghanda na para sa next week na ito, or yeah, halos may 8, sandali lang ha. Halos umpisa na eh, ng sandali lang ha, yung mismong date ng French Open. Yung mga qualifier, halos pa magsisimula na yan. French Open 2026, okay? Ano ang mga dates nito? Kaya pag tiningnan mo, ongoing na yung mga qualifiers eh, okay? Okay, kasi May 18, nag-umpisa na yung mga qualifiers. Eh, hindi na kailangan naman na dumaan si Alex Iala sa qualifier. So, para sa atin, yung main draw, definitely by this weekend na. Diba? Yung main draw of the French Open. Ilagay ko dun sa ating schedule, ano, ay May 18. Na totoo naman, ongoing na yung qualifier. But 3-4 days ng qualifiers before the start of the main draw. So, yun ang ating hihintayin for Alex Iala. The French Open, the second Grand Slam of the year, and that's it. This is in clay court, French Open, dyan nga po sa France.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so balik tayo. It's 8:22. Puntahan natin ang larangan ng billiards. Natutuwa ako na muling nanalo ang Filipino dito sa isang, sabihin natin, di naman kalakihan na tournament, but definitely, it's a World 9-Ball Tour. Ito yung sa match room. Ito po yung ginanap na Taom Arena Open sa Kuala Lumpur, Malaysia. Jeffrey Ignacio, okay? 33 years old. Taga Las Piñas ito. Siya yung tumalo sa kapwa Filipino, Sean Mark Malayan. 13-1 doon sa finale dito ngayon sa Kuala Lumpur. So, kilala si Ignacio sa mga 10-ball, Indonesia International 10-ball, Mantra International. Siya ay nag-uwi ng $10,000. Okay, si Malaya naman ay may $4,500. Okay, purse. Okay, runner-up purse. Bago ang finale, sunod-sunod na panalo ang naitala niya over Vincent Bisido, Hong Kong's Lu Hu Som, Indonesian Clinton Manurong, and Taiwanese Liu Reteng. Actually, sa tournament na ito, kilala din na pangalan si Carlo Biado Casale, reigning World 9-Ball Champion. Kaya lang, maaga siyang na-eliminate last 32. Natalo siya sa kapwa Pilipino na si Paolo Galito at 7-2-9. Ang Taom Arena Open ay kauna-nahang WNT Tournament o WNT Matchroom Tournament sa Malaysia. Okay, from billiards, we go to chess. Alam nyo ba, yung world number 2 na chess player, okay, na si Hirako Nakamura ng Amerika, isa pong super GM, ay pupunta sa Pilipinas sa June 1 dahil kasali siya dito sa WR Bughouse Championship. Magaganap sa Grand Hyatt Hotel sa BGC sa Taguig. Okay, na-i-post niya na at ito'y kanyang kinumpirma sa kanyang X account na excited siya to visit Manila for a different kind of chess. Ito, si Nakamura ay maglalaro kasama ang German at WR chess founder na si Wadim Rosenstein. Nakatuwang din po ng ating National Chess Federation of the Philippines for the staging of this special chess one-day event. Ito ay may total cash prize na $100,000. Ang laki naman, or 6.1 million pesos. Kalahati nito ay pupunta sa eventual champion. Ako eh, baka pumunta na ito dito sa bibisitang si Nakamura. Ang Bughouse po ay transfer chess, expected to draw around 100 teams. Mga Pilipino to, maglalaro sila ng 12 games per team of 2 players with the top 8 advancing to the knockout playoffs. Okay, ang registration ongoing na. Ang Bughouse ay halos kapareho ng chess moves except for the captured pieces that will be given straight to his or her teammate who will use it on his next

0: move. Ayun. With each player given 5 minutes each with no increments for the duration of the game. No outright checkmate is allowed, though, for the captured pieces, while a unique promotion rule will allow the player to take any piece from the partner's foe's board. Ayun. From the foe's board. Okay. From his opponent's board, I mean. So the first team to win, first by any means, checkmate, resignation, or time for future will seal the match. Okay, masyadong maraming explanation. Itanong natin kay Coach James Infiesto kung ano itong baghouse na to. Uy, na-miss natin si Coach James. Ano? Sana this Friday muli tayo magkaugnayan for the program. Chess Talk dito pa rin po sa Sports Radio. Okay, so what else? Kahapon, patuloy ang mga pagpupulong ng Philippine Sports Commission sa iba-ibang mga grupo. Kung nung weekend, nagpunta sa Dagupan, nagpunta sa Baguio. Last night, nasa Intramuros, Manila para sa pirmahan po ng kasunduan ang PSC at ang ating National Sports Association. At yan ay sa pamamagitan ng National Golf Association of the Philippines. Ito ay talagang programa na isusulong nila para sa pagpapaunlad ng golf dito sa ating bansa. Okay. So, mukhang decidido ang ating PSC na sabihin natin ay i-promote itong billiards. Alam mo kasi nung nag-uusap tayo, tama ba? Si Chairman Pato ba yung sumaksi din nung panalo ni na Yuka Sasso? Tama yata yung panalo ni na Yuka Sasso doon sa Asian Games. Okay, di ko siya masyadong napansin pero nandoon siya sa 18th and final hole at yan ay sa Jakarta, Indonesia when the Philippines won the gold medal individual and likewise syempre yung team para nga sa ating Team Philippines in that historic 2018 Asian Games. So after that ay talagang natatak na raw sa isipan ni Chairman Pato na ang mga Pilipino ay tunay na mahusay sa golf. Kaya ito rin, kahit ito ang unang kilala natin dito ay ang sport ng golf ay pang mayaman lamang. Pero naniniwala na kung bibigyan ng mga pagkakataon at marami-rami naman tayo na mga sabihin natin mga pampubliko na golf course, ano, pag-aari ng government, pwede yung ipagamit sa mga kabataan o sa mga gusto maglaro ng golf na cannot afford doon sa talaga namang may membership fee, okay, at talagang mga nasa loob ng mga eksklusibo na mga sabihin natin village, yung mga golf courses na yan o eksklusibo talaga ng mga club, yung sa clubhouse talagang via membership yan, pero pwede rin na pangmasa. So yan ang ginagawa ng paraan ngayon ng Philippine Sports Commission. Sinasabi nga pagpapatibay ng kasunduan, nandoon po yung DOT Golf Director na si Lyle Uy, nandoon din si Tieza, COO si Mark Lapid, okay? Oo, yan ang parating ibinibida ni Chairman Pato na yung Tieza ang nagbibigay din ng budget sa kanila dito sa Philippine Sports Tourism, okay, interagency, okay, committee. Okay. Nandoon din si NGAP, siyempre si Secretary General Bones Floro na matagal na natin hindi nakakausap. Ganun din ang Junior Golf Federation of the Philippines President Oliver Gan. Okay. At kasama din yung ilang mga top junior golfers. Okay. To highlight yung united effort para po lalo pang iangat at lalo pang paunlarin ang sport ng golf through grassroots sa pamagitan ng mga kabataan. Ay sobrang dami na mga naglalaro ng mga kabataan yan. Nagpupunta yan sa mga world juniors at iba't iba pa pang mga junior competitions in the world. Diyan din nagsimula yung mga iba pa nating sumikat, ano, naging world junior, world youth golf champion sa Amerika, di ba? Bago naging scholar ng iba-ibang eskwelahan, and of course, naging member ng ating Philippine team, and the rest is history. So, follow-up natin to kay Chairman kung gaano kadetalye ang kanilang programa for this grassroots development for the sport of golf. Okay, when we return, pupuntahan natin ang MPTC Tour of Luzon with Ari Perez, ang ating Chief Executive Officer. And yes, doon sa nagtatanong kung meron kaming palarong pambansa coverage, yes, abot po na makakaya namin, ay kami ay magpapadala ng isa nating personnel, Jess Lait, to cover di palarong pambansa sa Agusan del Sur. Okay, Agusan del Norte ba ako? Indigenous Games. Okay, when we return, MPTC Tour tayo, tapos si Team Tapales sa 9 to 10 in the morning, NBA and other ball games hatid namin sa inyo. Dito lamang sa Sports Radio at sa programang Headline Sports.
1: Hello, ito po si Akiko Thompson Guevara. Binabati ko ang Sports Radio. Happy 40th year anniversary. Wow! Maraming salamat sa pagkwento, sa pag-cover ng mga stories, the beautiful, the painful, and the powerful stories ng mga atletang Pilipino. I wish you new energy, renewed life, and more stories to tell that not only showcase, but also uplift the nation. Maraming salamat and God bless you.

0: Sports Radio 918 AM.
1: This is
2: good afternoon po, Ma'am Judith, at sa lahat po ng mga nakikinig sa Sports Radio. Thank you.
3: Yes, okay. Talaga namang sumakses muli gaya ng inaasahan. Pero in-expect ba na ganun kataas ang success ng 2026 MPTC Tour of Luzon, Sir Are?
2: Well, we have high hopes talaga when we started planning for the 2026 MPTC Tour of Luzon. Talagang tinaas po namin yung mga expectations namin sa sarili namin because nung last year, 2025, nakita namin yung talagang nagulat kami rin sa impact at saka nung potential ng sport ng Tour of Luzon. Kasi kami naman, cyclist din ako, although hindi professional, and I had people with me like Chairman Pato Gregorio, who also knows how to organize events. Pero nakita namin yung laki ng potential ng sport. We really dreamt bigger for 2026. At hindi naman po kami nagkamali na magbuhos ng suporta. Ito po nga, we've reached at least 200 million views. Na doble po yung aming target. Doon namin kasi binabase yun eh. Yung suporta ng mga tao. Kasi last year we had 103 million. This year, doble. So nakakatuwa, Ma'am Judith, and you were with us all the way.
3: Sir, nasaksihan po natin yan. Okay, let me hear again your announcement at the closing ceremony of the 2026 MPTC Tour of Luzon para ma-excite muli ang mga kababayan natin sa pagbabalik at magbibilang na sila ng araw before the next edition.
2: Dahil po sa ipinakita ninyong suporta sa ating 2026 Tour of Luzon at dahil na rin po sa matuwa ng ating mga sponsors at kaming organizing committee, kahit pagkahirap-hirap po, ano, nakita ninyo yan, hindi ho madaling mag-organize. Ito po, willing ho ulit kami na tanggapin yung obligasyon para ituloy ang ating heritage, ang ating legacy para sa field cycling, lalong-lalo na yung legacy ng ating Tour of Luzon. At matutunghayan ninyo ang ating mga magagaling na local riders, Filipino riders, local teams, at mas maraming international teams para sa 2027 MPTC Tour of Luzon. Makikita ho niyan, abangan ninyo ngayon pa lang, dapat mag-prepare na, maghanda na, may hangover pa po kami. Nakakalungkot pag gising mo the next day, parang gusto mo pang mag-tune in live, parang gusto pa naming bumangon ng mas maaga kasi akala namin may stage 15 pa.
3: Yes, hihintayin talaga natin yan. And congratulations also. Nag-MPT Drive Hub shirt ako ha. Thank you kay Coach Mac. Halos kampiyon ulit ang team ninyo. Having the best Filipino finisher in Nash Lim, another top 10 in Rostom Lim, and of course, talaga namang hindi maisasaisan tabi, yung miyembro ng team mo, sir, ha? Sina Mike Lugto, Kyle Likin, John Paul Larreta, R. King Roque, and Russell Agapito. Na-foresee nyo ba na pwedeng nanggaling o manggaling before the end of the race, ha? Sa koponan mo yung mag-best Filipino, Sir Aray.
2: Number one, ma'am, natutuwa ako, nakikita kita, you're wearing our team uniform. Napakaganda ho niyan. Ngayon nga, pag nagsa-cycling ako, nag-cycling na ako nung Saturday, suit-suit ko yan kasi I'm really proud. Nung binuo namin yung team na yan, na yung composition because it's composed of different riders. Isa lang ang naging goal namin target namin kay Coach Mac Galedo. Sabi namin, nothing less than top 5. Kasi alam namin na very formidable yung aming kalaban. alam namin na nung nakita, alam ko yung lineup eh. We started with, actually, 18 teams yan. Kung hindi lang dahil sa crisis, talagang we had 18 teams. Pero nung naging 13 yan, nakita pa rin namin na napakalalakas ng mga teams na sumali, lalong-lalo na yung mga foreign teams. Merong National Teams of Malaysia, National Team of Seoul, yung LCW, hindi pa ka namin inaakala na ganun kalakas eh. And yung local teams, nakita ko yung lineup. Para bang reinforced conference tayo pagdating sa PBA, ganun ang dating. Kaya sabi namin kay Coach Mac, maybe we'll not be able to make it sa top 5 sa team classification. But, sabi ko, we'll target top 5 sa individual classification, general classification. And we were able to reach it. Sabi ko, it's a strategy now, I can tell. Kasi tapos na ho eh. I-divide natin yung tour into 3 parts, sabi ko. First 4 stages, let's see, don't play aggressive, just watch and learn, tingnan natin, pakiramdaman yung ating mga kalaban. And then, second stage, yung group of another 4. And then, the last one, doon tayo titirada. True enough, no? Ma'am Judith, nakuha natin ang best Filipino rider. And we are really very happy na kahit na wala kaming nakuhang stage wins, although it would have been more fun and exciting kung nakuha natin. Kasi 4 na beses yata si Nash na pang-fourth. But ganun talaga. It's bilog ang gulong ng bisikleta, hindi natin masasabi, but we reach our target and which we are really really happy. Kasi yung panalo natin na para sa para sa aming team is panalo na rin para sa Pilipino.
3: Ganun pala kalaki talaga ang paniwala mo dito sa team. Ang kilala lang kasi dito, Rostum Lim. Alam natin, veteran yan. Si Nash, yes, kumakarera sa ibang bansa. Pero, hindi katunog nung ibang mga Filipino na talagang climbers at talagang favorite para sa GC. Then the rest, parang mga domestic pero on their own, right in a way, ay talaga namang batikan. Roque, Agapito, mga bata to, wala pa masyadong pangalan, definitely Lugto, Likin, and Laureta. So, yung paniwala pa lang, feeling ko, sir, yun ang nagpapanalo sa kanila. Sir Aray.
2: Strategy yun eh. Talagang alam namin na we are not the strongest team. Including our riders, we are probably just within the top 10. Siguro, we just had big dreams, no? Pero ganito, Ma'am Judith, we strategize in a way na hinayaan naming malaspag yung mga riders at saka mga teams in the first stages. Sabi natin, sa dulo tayo babanat. Kung napansin mo, yung aming progression, ganun. So it was a tactical, very tactical yung laro namin.
3: Galing. Congratulations po. No? Baka naman next year, pwede na tayong magdagdag ng classification. Best Filipino Award, di ba? Kasi international tayo, sir, eh. Puros napapakiyaw na nila na mga foreign riders yung lahat ng classification.
2: Gusto natin yan. Nakikinig kami, ang dami nang hingi niyan. Even sa closing ceremonies natin, dapat nga daw, merong papremyo naman para sa best Filipino rider, di ba? Kaya alam, pag ginawa mo yan, baka bumaba ulit yung level nung nila eh, aggressiveness at saka yung kanilang fighting spirit eh. Dahil alam nila na, dito na lang tayo. So, perhaps we can come up with a different kind of award para sa mga Filipinos. Pero ang gusto kasi natin, Ma'am Judith, is really iangat eh. Nakita na natin sa tour na to kung nasaan tayo, di ba? Our gap is 9 minutes between Nikita Solchenko and Nash Lim. Ang 9 minutes, Ma'am Judith, yun, knowing cycling more than me, that's really, really far. Diba? Ang analysis ko nga dyan, we are like 3 to 5 years away, you know, in terms of abilities, no? Maybe not the talent, but in terms of skill sets, in terms of experience, locally and internationally, in terms of tactics. Yeah? Eh, kami, nang gumana yung tactics namin kahit mahinang team kami. So sana ganun din yung mangyari sa mga local teams natin and riders natin.
3: Yes, Sir Aray. Ano ba ang napatunayan ng mga Pilipino against World Tour rider like si Yubi, si Nikita na yan, si Alrefai, mga at yung sprinters sa Anisimov dun sa mga laban? Diba? Ano yung feedback, general feedback, lalo na kayo na nasa organization, nasa organizing committee?
2: Ako, na-interview ko yung mga foreign riders, lalo na nung nakikita ko na on the 10th stage, nakita ko na yung pattern na somehow yung pag-asa na nandun tayo sa top 3 or makasilat sa mga last stages kasi they were the toughest ones na eh. Mula Besang Pass, mga Tarem, to Baguio. Nung nakita na, nakikita natin yung mga resulta, parang okay, alam na natin kung ano magiging realidad. Ang sinasabi ng mga riders, ng mga foreigners, hindi naman dahil ano eh, kulang sa galing yung mga Pilipino. Nakikita nila kulang sa international exposure kasi napansin nila, ang lalakas nila, sabi nila eh. Na-interview ko si Nikita, si Alrefai, na-interview ko si Antoine, lahat sila. Kasi nakakausap ko on the side eh. Sabi nila, they're really strong. Unfortunately, they lack the tactics, the strategies. Yun ang sinasabi lagi eh. Eh sabi ko naman, eh paano ba maano yan? Eh kahit ako mismo, parang hindi ko maisip kung paano nila nagagawa na 5 minutes ang agwat ng peloton sa breakaway and then bilang na bilang nila eh. Kalkulado nila pagdating sa last 2 kilometers. No matter what the distance is for the stage, kahit 220 kilometers yan, 150 yan, o shorter, alam nila eh kung paano, kalkulado eh. So, I think it's a matter of really experience, exposure, and the tactics for the coaching itself too. Hindi lang sa para sa mga riders. Kasi the key is also the coaches and the team, the sports directors, dapat alam din nila kung paano gamitin yung skill sets ng mga riders nila eh.
3: Yes, yes. Very timely ang attack. Kalkuladong-kalkulado, kontroladong-kontrolado ang peloton, di ba, Sir Aray? Okay, how about naman the aspect of, you know, safety of all the participants, order of the entire race? Talagang sumaludo ang mga nakausap ko dyan na sa pamunuan nyo about this, yung kabuuan ng karera, outside na yung competition, di ba? Kanino po kayo lubusan nagpapasalamat at paano po ginawa ito ng ating committee?
2: Ma'am Judith, no. Nakita kasi namin noong 2025, ang dami naming learnings na nakita namin sa kalsada pa lang. Alam namin na there are types of events like the time trials kung saan dapat nararapat gawin. Kailangan controlled environment yun kasi sasara mo nung yung buong kalsada for how many hours. Unlike with an ordinary race, wala eh. Dumadaan lang sila. Okay na. Itong time trial events, kailangan mo talagang walang tumatawid na tricycle, na jeep, na truck na nakita natin noong 2025. Yun, it's a matter of really planning with the specific events at kung saang lugar. That's number one. And then yung cooperation ng ating LGUs. It's very critical to have the LGUs support. Kasi kailangan mamobilize mo yung PNP, yung mga barangay tanods, mamobilize mo yung mga barangays, the whole stretch. Kailangan ganun po, Ma'am Judith. So kasama yon sa aming planning. Then, inuna namin yung aming medical partner, which is very critical. So yung Cardinal Santos Medical Center, sa amin no-brainer, ma'am eh. Kasi last year sila na eh. And they had learnings already in what to do. So kaya we didn't have to teach them. We already just tapped them and pleaded na baka naman dagdagan pa ng ating capabilities or dagdagan ng mga tao because we know that it's a more difficult edition. So mas maraming masasaktan, mas maraming madidehydrate, mas maraming bakbakan at girian dahil we made the competition tougher by increasing the pool price. So doon pa lang. So, and a good thing that the president of Cardinal Santos Medical Center, eh, si kaibigan natin, si Mr. Raul Pagdanganan. So they really supported us all the way. Wala kaming binayad dyan, ma'am. Sila na mismo nag-provide ng lahat. And then what we added also na very critical, na nagpapasalamat ang mga riders natin and teams, ito yung high performance unit na in partnership with the Philippine Sports Institute na binabantayan yung kanilang hydration, kinukunan sila ng blood, may blood extraction to know yung health nila, meron tayong cool bath, ice bath, meron tayong massage, libre provided to them sa mga athletes. Binabantayan natin. Even sa mga athletes natin na may mga aksidente na hindi kayang gawin muna ng immediate care ng Cardinal Santos Medical Center, nagtatandem po. Kaya malaking bagay yung mga ganong preparasyon. And we learned more. We learned more actually this year na, for example, sa Besang Pass, maraming nagpa-pass out. Pagdating na pagdating sa finish line, nakita mo, tumutumba sila. Kailangan namin itulak. Maybe we need to have more medical emergency first aid kits doon, pati stretcher, para kung tumumba sila, hindi naman sila binubit-bit na parang hayop. Ganun ang description ng mga observers natin. So, ganun. We'll keep on improving, Ma'am Judith, na kahit na pinapahirapan natin yung ating competition, eh ready naman tayo to provide immediate care sa mga riders natin. Pati ho, yung ating mga nasa technical officials, hindi rin ho madali yung kanilang ginawa. No? Yung mga riders natin, mga commissars, yung ating mga taga-kuha ng live coverage, if the riders are exhausted, these people behind the scenes are also very exhausted. Oh, kasama sila sa nakababad sa araw. Kung gaano kahaba yung mga stages, ganun din po sila exposed sa araw. Kaya kailangan nating bantayan lahat ng mga part ng ating organizing committee.
3: And the moto marshals, di ba, sir?
2: Ma'am, yung moto marshals natin, they're very professionals. Nagpapasalamat po kami sa mga HPG. Dahil binigyan tayo ng mga parang permanenteng HPG marshals. Kasi kung hindi, it's another learning per region. Kasi ang allowed lang sa kanila, parang relay. Pero naintindihan naman nila dahil nakita nila na very critical yung ating moto marshals. Tapos yung mga non-HPG, talagang halos pro na rin ho sila. They were able to keep the people, the cars, from crossing the streets and from being at a safe distance. Kahit na gustong-gusto ng mga tao, mahawakan, yung mga riders natin, mabigyan ng tubig, makatulong. That's the spirit of the Tour of Luzon . Yung action na yun . Na parang naranasan natin nung younger days natin.
3: Yeah. Hindi man ito pa UCI race, pero yung pagpapatakbo, pagpapalakad, pag-manage ay mala UCI na. So we cannot wait na magkaroon ng UCI, but definitely Tour of Luzon na mas maraming mga stages will remain. So please address all our kababayans. Parang alam mo yung mga tour veterans, nung nakita nila yung linya ng tao sa mga bayan na dinadaanan o dinaanan natin, alam mo yung daw yung goosebumps, tumatay yung balahibo nila, and truly, na-recall nila, bumalik yung kanilang heydays, yung kapanahon na nila na ganito rin kainit kaganda ang pagtanggap po ng mga kababayan. Please address ang ating mga supporters, fans mula sa iba-ibang rehiyon.
2: Sa lahat po ng ating mga kababayan na who witnessed firsthand sa kalsada at sa mga live coverages natin ng ating MPTC Tour of Luzon, malaking pasasalamat po namin sa inyo. Dahil kayo po ang dahilan kung bakit kahit pagod na pagod po kami sa bawat araw na tinatahak natin pa iba-ibang lugar, pa iba-ibang probinsya, pa iba-ibang region, kahit nakakapagod po, bumabangon kami, pinipilit namin i-improve yung aming pagpapatakbo ng ating Tour of Luzon, pag-organize. Sa inyo po kami talaga nagpapasalamat. Kasi ito na yung pinakang, parang lagi kong sinasabi, no? I had an interview live on the stage 14 habang umaakit po sa Baguio, dahil kasama po ako sa Commissar 2 ni my Pom Sunshine from Lingayen all the way to Baguio. At nakita ko po yung dami ng tao. Walang stretch ng kalsada na walang taong nag-aabang. And sa dami po ng taong nanonood, yung 4 lanes, 6 lanes, naging 2 lanes lang. Tapos hindi pa ho nagtatapos doon. Nakita ko yung mga tulay na parang overpass. Punong-puno ng mga tao. Punong-puno ng mga nagkumukuha ng videos, gustong makahawak, magbigay ng tubig, magbisik-bisik ng tubig. Yun po yung pumukaw sa aming damdamin. Yun po yung nagpalakas ng loob namin. At asahan po ninyo, no, na lahat ng mga inyong komento, lahat ng inyong, hindi naman yung mga pagbabash para sa amin, we consider them as a room for growth. So kami, nakikinig ho kami dyan. Ano? Kung napansin niyo, yung ating mga shoutcasters, biglang may nadadagdag. Di ba? Biglang, saan nanggaling to? Dahil sa inyo po nanggaling yan. Dahil gusto namin kayong mapasaya. At ganun din po, ano, para sa ating 2027. Ituloy ninyo ang pakikipag-engage, pagkukomento sa ating social media apps, lalong-lalo na sa ating Facebook. Doon namin nakikita ang mga suggestions ninyo, like the Baguio to Baguio killer lap at yung mga bituka ng manok kung saan man yan, halsema, kung sino-sino pa, kung ano pang klaseng mga suggestion, kami po ay nakikinig. Pero para gawin natin mas masaya, hindi ko pa nasasabi to sa mga kasama ko, magkakaroon ho tayo ng parang contest na kung saan bibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga supporters and fans ng Tour of Luzon, ng cycling, para iboto yung mga favorite nilang mga stages, mga lugar. Hindi ho ba, Ma'am Judith? Diba, i-consider natin? We will study, kasi gagawin po na pala natin itong longer, no? From stage 14 stages, gagawin na ho natin. Ito, ako palang nag-iisip nito, hindi pa kami nag-uusap talaga. Mga 17 stages at least. So imagine mo doon siguro sa matatlong madadagdag na 3 stages, gawin na lang nating botohan. So paramihan na lang ho ng botohan. Let's make it also more enticing, no? Your participation is welcome. Let's make it more engaging para sa inyo. So abangan ho nila yan. At pag-uusapan namin kung paano namin gagawin. Because your support really means to the success of this, to the enduring and lasting legacy of the Tour of Luzon.
3: Yes, nako, abangan natin. This early, excited na kaagad tayo for the 2027 edition. 17 stages, ha? Grabe, baka mamaya isang buwan na ang ating Tour of Luzon. Maraming salamat, Sir R.A. Perez, ang ating CEO, MPTC Tour of Luzon. And more success po. Until next time, keep us posted, Sir R.A.
2: Thank you, Ma'am Judith. At magkakaroon tayo ng Thanksgiving Mass at saka Thanksgiving party, maaaring clear your time also because we will be inviting you. Salamat po again, Ma'am Judith, at sa lahat po ng mga nanonood sa Sports Radio, at maraming salamat dahil tinatangkilit mo at sinusuot mo yung aming uniforme ng MPT Drive Hub. Salamat, Ma'am.
3: Salamat din po. There you have it, si Ari Perez ng ating MPTC Tour of Luzon.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog?
4: na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
1: Hep, hep, hep. Alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
0: Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Mga news. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Philippine Standard Time, it's exactly 9 AM. Good morning, and here is the news.

0: The Senate officially convened as an impeachment court to begin the historic trial of Vice President Zara Z. Duterte. The articles of impeachment were presented to the court, which will be using existing rules. Duterte was given a non-extendable period of 10 calendar days to file her answer to the articles, which will be answered by the prosecution within a non-extendable period of 5 days. Vice President Duterte's defense team said that they will comply and file the appropriate response in accordance with the Constitution and applicable rules. Meanwhile, the 11-member House prosecution panel already entered its appearance before the Senate impeachment court. In today's weather, several areas in Mindanao will continue to experience light to moderate rains due to the intertropical convergence zone. Pagasa says Zamboanga Peninsula, Barm, Sauk Sargsyan, Davao Oriental, and Davao Occidental will experience scattered rains and thunderstorms caused by the ITCZ. The Visayas and the rest of Mindanao will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms due to the easterlies. Metro Manila and the rest of Luzon will have partly cloudy to cloudy with isolated rain showers from localized thunderstorms. In news abroad, 3 people were killed after 2 teenage suspects carried out a shooting at an Islamic center in San Diego, California. One of the victims was a security guard, according to the police, and 3 were adult males. San Diego's police chief Scott Wells said authorities are treating the shooting as a hate crime. The Islamic Center of San Diego is the largest mosque in San Diego County. U.S. President Donald Trump described the scenes in San Diego as a terrible situation. Philippine Standard Time, it's 9:02 in the morning. Matiling natutok Sports Radio para sa mga pinakbagong balita tungkol sa Laranjal Sports. Muli ako po si Timothy Palace at sa magandang umaga sa inyong lahat.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap?
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Kumanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293 ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga, ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your Institution in Philippine Sports Broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Philippine Standard Time, it's 9:19 ng umaga at sa magandang araw na naman po muli sa inyo. Dito tayo sa Headline Sports Sports Radio, 918 AM. At muli ako po, si Timo Itapales, ang pamansin naman tala muna humahalili kay Miss Judith Caringal dito sa Headline Sports, kung saan si Miss Judith ay ngayon ay tutungo po sa magaganap na PSA Forum sa PSC sa Manila. And after few weeks na walang PSA Forum, ngayon nagbabalik po ito ngayong araw na ito dahil nga po nagkaroon po ng MPDC Tour of Luzon last week, and now it's back again dito sa araw na ito. Anyway, sa fourth day, marami po tayong mga tatalakayin at i-discuss. Siyempre, mainly mga ball games na ating sinusubaybayan, at sa kasalukuyan po nagagana po ang NBA Western Conference Finals sa pagitan ng San Antonio

nag-back-to-back MVP noong 2015 at saka 2016. And still, si Curry pa rin yung nag-iisang unanimous MVP at wala pa rin nakagawa nun dito nga sa NBA. But then, ito, SGA attaining another milestone on his career after his MVP championship year last year. Siya rin po ang nag-MVP ngayon dito sa NBA at he will try to do another milestone kung saan MVP na nag-champion ulit sa taong ito. Anyway, ito, kasalukuyan sila naglaban kung saan nga po lamang po ang San Antonio Spurs in the second quarter with 5 minutes and 40 seconds remaining, 42-35 in favor of the San Antonio Spurs against the OKC Thunder. Itong larong ito ay ginaganap sa OKC home court sa Oklahoma. Diyan na ginagana po ang laban ngayon. Anyway, mabibigyan pa namin kayo ng mga updates doon. Pero, syempre, bigyan namin kayo ng mga updates regarding sa mga naging laban the past week dito sa NBA. Kung saan, ito nga pong kahapon, meron po tayo naging laro dito sa NBA. Ang naging Game 7 ng Cleveland Cavaliers tsaka ng Detroit Pistons. Kung saan, it was complete annihilation by the Cleveland Cavaliers led by their main guys na sila James Harden, sila Donovan Mitchell, Jared Allen, Evan Mobley, sila Max Truss, sila po yung mga nanguna dito. So, ang nanguna yesterday with a 125-94 win, grabe. Itong Cleveland Cavaliers, they were the lower ranked seed, pinatalsik nila ang top-seeded team dito sa Eastern Conference. Ito ah. Sa naging laban nila kahapon. Itong Cleveland, pinangunahan ito ni Donovan Mitchell with 26 points. May kasama pang 6 rebounds at 8 assists. And then 1 steal and a block dito for the first Spider Mitchell dito sa naging laban nila. Samantala, ang sumigunda sa kanya, Jared Allen, it is a J.A. game with a 23 points. 7 rebounds dito for Jared Allen, habang si Evan Mobley, habang si Sam Merrill, nagdagdag din siya ng 23 points. And then 5 of 8 from the 3-point arc. Ayan yung kinaganda ng laro ni Sam Merrill dito with 23 points. Then Evan Mobley, 21 points, 12 rebounds, 6 assists. And then 2 blocks and 2 steals para kay Evan Mobley. A complete game. But James Harden, he was maalat dito. 9 points lamang pero meron siyang 5 assists and 5 rebounds at 6 assists. Tuntala, Max Truss 9 points lang ang itinala dito. Sino ba nanguna sa Detroit Pistons dito? Sa laban na ito, grabe ang aalit ng mga players ng Detroit. Si Tobias Harris 5 points lang, 0 out of 6 field goal dito si Tobias Harris. Samantala, si Jalen Duren 7 points, 9 rebounds, 3 assists and then 2 blocks. Cade Cunningham, 13 points lamang, 5 of 16. And then he finished with 0 out of 7 from the 3-point area. Napakaalat ni Cade Cunningham kahapon. Dahil ba sa sapatos? Hindi naman dahil sa sapatos. Maganda yung sapatos ni Cade Cunningham eh. Ano yan eh? Bagong labas lang yan. ST Flair. ST Flair yung pangalan ng sapatos niya. At mukhang iniisip ni Jemort na bumili ng bagong ganong sapatos. Kasi ano raw yun? XDR, pwede daw pang outdoor yung sapatos na yon. Anyway, yun yung naging score ni Cade Cunningham, 13 points lamang and 0 out of 7 ng 3-point shooting. Sabi ni Jemort, ayaw niya, baka mas 0 out of 7 din daw siya sa shooting dito nga. Pero anyway, hindi naman dahil sapatos. Talagang maalat yung naging laro ni Cade Cunningham kahapon dito kontra sa Memphis. Kontra sa Cleveland kasi talagang well defended itong si Cade Cunningham dahil siya nga yung lead scorer dito. Talagang depensado itong star player ng Detroit Pistons dito kontra sa Cleveland Cavaliers. Samantala, ang nanguna po para sa Detroit Pistons ay 17 points. Si Dennis Jenkins. Ayan, siya po yung nanguna dito sa laban na ito. And then other scorers dito sa Detroit Pistons. Duncan Robinson 13 points and then Caris LeVert 11 points. Yan po ang mga naging score dito sa naging laban to. Shoutout nga pala sa ating EP na si Mika Go na ngayon ready na
para sa kanyang eSports Explorer Miami.

niya lamang. Pero anyway, yun po yung mga naging laban dito. Yun po yung naging laban kahapon dito sa Eastern Conference Semifinals kung saan Cleveland wins the series 4-3. Sabi nga ni kasamang Aaron Bayato kahapon, nagawa ng Cleveland ang hindi nagawa ng Orlando Magic dito kung saan patalsikin tong Detroit Pistons. Pero anyway, check natin yung box score dito. Ano ba yung nangyari dito? Kung saan ba natalo itong ano itong Detroit dito with their team stats. Ayan. So, sa team stats, talagang depensadong-depensado itong Detroit with them only having like 30 out of 85 kumpara sa 43 out of 85 nitong Cleveland. Talagang well-defended ito. Field goal percentage-wise, minus 50% itong Detroit, 35% lamang habang 51% itong Cleveland Cavaliers. 3-point shooting, mas lamang ang Detroit pero it was in the free throw din lamang ang Cleveland. 28 out of 44 kumpara sa 22 out of 29. And then rebounds lamang ang Cleveland, 50 to 41. Diyan din yung nag-set ng pace itong Cleveland kung saan dinominan nila ang rebounding with more rebounds and more possessions and ganun din. Both offensive and defensive rebounds lamang itong Cleveland Cavaliers. Ganun din. Sa assist, talagang mas umiikot yung bola ng Cleveland. 31 to 21 yung assist ratio nila dito kontra sa Detroit Pistons. Habang sa steals, ganun din lamang ang Cleveland, 10 to 7 ang naging kalamangan ng Cleveland kontra sa Detroit Pistons. Ayan. And sa points in the paint, lamang na lamang po ang Cleveland, 58 to 34. Ang naging kalamangan nitong Cleveland kontra sa Detroit, 58 to 34. So ibig sabihin, nasa 24 points po ang points in the paint na inaitala nitong Cleveland kontra sa Detroit Pistons. Talagang dinomina nila yung shaded area dito kontra sa number 1 seed na Detroit Pistons. Talagang hindi nakaporma itong Pistons dito kontra sa Cleveland Cavaliers kahapon sa naging laban nila. And largest lead ng Pistons ay ng Cleveland was 35 at some point dito kontra sa Detroit Pistons. Ayan po yung mga naging, ayan po yung naging kaganapan dito sa game finals match nila dito sa labanan. Eastern semifinals match nila sa game 7 between the Cleveland Cavaliers and the Detroit Pistons. Kung saan nga po itong Cleveland reigning against the number 1 seed Detroit Pistons. Itong 4th seed, they took down the first seeded Cleveland or Detroit Pistons. Cleveland Cavaliers, parang ngayon lang ulit siya nakabalik ng conference finals, I think. Yeah, conference finals. Kasi nga, the last time around, itong Cleveland was taken down by Indiana Pacers na tinalo ang New York Knicks. So, itong ano, Cleveland talagang gutom na sila makapasok sa finals. Dahil ito nga po, if ever na si itong Cleveland ang mag-a-advance, dahil makakalaban po nilang New York Knicks sa susunod na round, makikita muli ni James Harden ang finals after 14 years nung lumaban siya kasamang kanyang OKC Thunder na kapunan noong 2012 finals against the Miami Heat. At yun yung inaabangan nila. Isang storyline dito. Even Donovan Mitchell first finals po, if ever na makapasok sila sa finals ng NBA. Ayan po yung mga inaabangan natin dito.

0: Anyway, konting updates tayo sa NBA kung saan ngayon po. Tatlo na lang yung kalamangan ng San Antonio Spurs dito with just 3 minutes and 30 seconds left sa first half. 44 to 41 po ang lamang ng San Antonio Spurs dito. The first quarter ended 27 all and then ngayon 17 to 14 ang scoring second quarter dito sa laban na ito. So tingnan natin sino ba yung kasalukuyang nangunguna dito sa San Antonio Spurs tsaka sa OKC Thunder. Sa San Antonio Spurs, syempre surprising, it's Stephon Castle with 11 points. And then Victor Wembanyama, 10 points. Dylan Harper, 7 points. Keldon Johnson, 8 points. Sila po yung mga nangunguna dito sa San Antonio Spurs. Samantala sa OKC Thunder, Jalen Williams, 12 points. Chet Holmgren, 2 points. Shai Gilgeous-Alexander, 4 points. Alex Caruso leading the charge with 16 points for the OKC Thunder dito nga sa laban nila kontra sa San Antonio Spurs. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:31 ng umaga. At sa ugalik natin, patuloy natin pag-usapan ng mga ball games dito kung saan meron tayong mga PBA at saka volleyball games dito lamang syempre sa Headline Sports. Hanggang balik kung makalipas ng ilang paalala.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Good afternoon po. Tom Carrasco ng Triathlon Philippines. Maligayang bati po sa inyong 48th year anniversary sa SR918. Partner po namin kayo over 30 years na po sa Subic Bay International Triathlon or Subit. It's now our 33rd anniversary also at Subit. At kami po ngayon ang isa sa pinakamalaking Olympic distance triathlon event in Asia. Kung wala po kayo, hindi namin ito magagawa. Salamat po sa inyong tulong at sana huwag po kayong magsasawa at tuloy-tuloy ang inyong serbisyo. Again, congratulations to your 40th year anniversary.
9: Sports Radio 918 AM.
2: Mga newsmakers sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
0: Philippine Standard Time, it's 9:34 na po ng umaga at muli po tayo nagbabalik dito sa Headline Sports, Sports Radio 918 AM. At syempre, dito naman sa PBA kung saan nakompleto na po ang final forecast dito kung saan itong Miralco Bolts at ang TNT Tropang 5G. Ang sister teams po ang maghaharap po bukas sa Inares Center sa Antipolo 5:15 PM habang ang Barangay Ginebra, San Miguel at Raynor Shine Elasto Painters na magtatapat sa 7:30 PM nightcap. And then sa Friday naman, Mall of Asia Arena, 5:15 Rain or Shine against Barangay Ginebra San Miguel habang TNT naman against Miralco Bolts sa 7:30 PM match. Ganun din sa Sunday naman, Miralco Bolts against the TNT Tropang 5G while 7:30 PM naman it will be Barangay Ginebra San Miguel against the Rain or Shine Elasto Painters. Samantala, Wednesday, May 27, Rain or Shine Elasto Painters against the Barangay Ginebra San Miguel 5:15 PM. Then 7:30 naman it will be the TNT Tropang 5G versus the Miralco Bolts. And po yung so far 4 playing dates natin dito sa semifinals dahil po if necessary doon lang tayo magkakaroon ng playing dates if one team doesn't complete a sweep dito dahil po isang best of 7 series sa semifinals ng Commissioner's Cup. Anyway, bakit nga ba sila po yung mga nakatungtong dito sa ano, sa Final Four? Dahil nga po, dun nga sa mga nakagdaang laban, ito pong rain or shine, tinalo nila ang San Miguel in their quarterfinal matchup. Ito pong rain or shine, tinalo nila ang San Miguel with a 113-104 win dito nga sa naging laban nila dito sa Inara Center sa Antipolo noong nakaraang Biyernes. Ayan, Friday. Kung saan ang nanguna po sa rain or shine nila. So, Painters, I see Andre Caracot with 29 points. Samahan mo pa ng 6 rebounds, 5 assists. Ayan po, yung naging score. And then, other leading scores dito, Kaylan Tiongson, 23 points. Jalen Johnson, 23 points. And then, Adrian Nokum, 18 points. Samantala, ang nanguna po para San Miguel Beerman ay si Benny Boatwright with 24 points, CJ Perez 19 points, Junmar Fajardo 12 points, Chris Rosales 10 points, and then Don Trolliano 14 points, Jericho Cruz 12 points. Sila-sila po ang nanguna dito sa San Miguel Beerman. Habang din naman sa ibang mga laban, afternoon, it was the Ginebra San Miguel against the Phoenix Fuel Masters, kung saan etong Ginebra po they dominated the Phoenix with a 112-81. Kaya pala good mood si Jemart over the weekend kasi panalo ang kanyang kuponan na barangay Ginebra San Miguel. Lang nanguna po para sa Ginebra ay sila, and medyo na medyo ano itong Ginebra, medyo yung scoring nila talagang concentrated dito ah. Pero karamihan sa kanila nakascore dito sa larong ito. Justin Brownlee, 24 points. Scottie Thompson, 16 points. Ganda si RJ Barrientos, 16 points. Stephen Holt, 11 points. Japet Aguilar, 8 points. Ganda din si Troy Rosario, 8 points. And then, 7 points kay Nords Pinto. 6 points kay Maya Gray. Sunny Steele, tsaka si Ralph. Si Sunny Steele, 5 points. Ralco, 3 points. Steve, 2 points. Si Norbert Torres, si Carino, si Go, at saka si Raymond Aguilar. Sila po yung mga nakascore dito for the Barangay Ginebra San Miguel. Samantala, ang nanguna naman sa Phoenix ay si Richard Rivero with 15 points. And then si Williams, merong 13 points. No other double-digit score na ang nakapagdala dito sa Phoenix Fuel Masters. Kaya po, sila po yung mabante doon sa isang serie. At nag-type po, sila po yung maghaharap doon sa isang serie. Ginebra against the rain or shine last to Painters. Samantala dito naman, Miralco tinalo ang Magnolia dito sa kanilang naging tapatan. Miralco Bolts eked out a close win 105-102 sa naging laban nila, kung saan sa Miralco Bolts ang nanguna po ay si Marvin Jones with 28 points. Siyempre sinagundahan ni Chris Newsom with 18 points, CJ Cancino with 16 points, and then Cliff Hodge 14 points, kasi Bong Quinto 11 points. Samantala Magnolia naman, it was si Jerome Lastimoso with 28 points, Clint Chapman 26 points, si Mark Barroca 22 points. Other than them, wala na pong naka double digit score for the Magnolia Chicken Templaros Hot Shots. And then over the ano naman, over the other games pa noon, kung saan ito nga TNT, they upset itong in-upset nila itong NLEX Road Warriors. Dahil pong TNT, itong NLEX ay natin kung ano-ano, kung ano yung standings itong NLEX. Yan. NLEX, they're, ano, they're a much higher team against the TNT Tropang 5G dito sa naging laban ito. Kasi number one team, San Miguel versus Phoenix. Tapos rin or siya against San Miguel. And then, medyo nakalito yung, basta ganyan, eh, yun yung ano, yun yung naging matchups dito over the weekend. So itong TNT, tinalo nila NLEX sa kanilang naging quarterfinals matchup, kung saan TNT defeated them with 118-112 win, kung saan itong TNT pinangunahan ni Bol Bol. Yan, favorite player ni Dennis tsaka ni Jemart, si Bol Bol. Nagtala ng 35 points, 13 rebounds, and 2 blocks. Samantala, si R.R. Pogoy with 21 points, Calvin Oftana 20 points, and then Jason Castro 14 points. Samantala sa NLEX naman, ang nanguna sa NLEX, I see Cody Lalaney with 46 points, sinugunda ni Shawnee Winston with 24 points, and then si Robert Bolick 16 points. Other than them, wala nang double digit score dito for the NLEX Road Warriors. Kaya ayun po yung kabuuan ng ating resulta dito, kaya nagkaroon ng final four itong PBA. Ulitin ko, bukas ang maglaban po Meralco Balls against the TNT Tropang 5G sa Inara Center sa Antipolo. And 5:15 PM yun. And sa 7:30 night cap naman, it will be the Barangay Ginebra San Miguel against the Rain or Shine Elasto Painters sa ganap na alas 7:30 ng gabi. Ayan po ang ating mga games for tomorrow, siyempre dito sa PBA. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:41 ng umaga. Kuha tayo ng break at sa pagbalik natin, pag-usapan pa natin yung may iba pang mga balita sa ball games dito lamang sa Headline Sports.
10: This is a public service announcement.
11: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Coronavirus. Magandang magandang araw sa inyong lahat at syempre eSports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre isang mainit naman ngayong araw dahil Tuesday na naman at 10 to 11 a.m. Tatalakay naman natin ulit lahat ng mga iba't ibang updates at important news nga tungkol dito sa larangan ng eSports. At syempre, samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Ako po ang inyong host, Mika Go. At yun nga, marami nga tayong mga updates tungkol sa local and international din na news dito nga sa eSports. At yun nga, may mga ihatid din tayo mga post-match press conferences din tungkol sa mga nagdaan din na mga tournaments. So sa nakaraang linggo nga no is katapos lamang ng iba pang mga tournaments lalo na sa local scene. Umpisa na nga natin itong simula na malapit na yung simula ng bakbakan ulit dito sa MPL Philippines Season 17 dahil nung last week of matches nga yung final na week ng regular season itinanghal na nga dito kung sino ang nakakuha ng final playoffs slot dito sa MPL Philippines Season 17. At nang nakakuha nga dito ay walang iba kundi ang world titleist natin na Aurora Gaming PH. So ang Aurora Gaming PH, sila na po ang nakakuha ng final spot dito sa MPL Philippines Season 17 playoffs. Grabe, talagang talagang binigay nila lahat ng panalo nila dito sa final week of matches no para lang makuha nila yung final playoff spot and syempre since sila ay naka-secure no matapos nga nilang matalo yung two teams dito sa final week or last week ng regular season natalo nila ang Smart Omega at saka yung AP Brand so itong two teams na to yung talagang pinabagsak nila dito sa final week. So, 2-1 win over Omega and 2-1 din sa Aurora, or rather sa AP Bren. So, yun nga yung teams na tinalungan ng Aurora Gaming PH. At syempre, since natalo nila yung two teams na to, no, nagkaroon sila ng 5-9 record. So, kaya umangat sila sa standings na natapos sila sa 6th place dito sa regular season. So, yung ano nga nila, no, yung naging labanan nga nila dito, talagang hindi sila nagpatalo dito sa two teams. Kasi kung sakaling matalo man sila dito, ay laglag na talaga sila sa playoffs. So, hindi na sila makapasok sa playoffs. Kaya, talagang pinaglaban nila na kaya nilang talunin yung last two teams dito. Kaya, meron din silang nakuhang 5 points from that 5-9 match record. At, syempre, yun nga, di ba, nagkaroon din sila ng naging post-match press conference nga dito about sa pagkapasok nila dito sa playoffs dahil sila na yung final team at sila rin ang sasabak nga dito sa teams na nakapasok din so maglalaban-laban itong Aurora Gaming PH versus ang other teams tulad ng Onyx Philippines kasi sila talaga yung unang team na lalabanan nila din sa playoffs na play-ins din to sa part ng playoffs. So, simula na yan ng May 27. So, yun nga, since pasok na sila, no, pakinggan natin naman yung naging post-match press conference ng Aurora Gaming PH sa pagkapasok nila dito sa MPL Philippines Season 17 playoffs. Pakinggan po natin.
1: First question to the coaches, medyo roller coaster nga yung season nyo ngayon, yung campaign ninyo. There are lots of highs and also lots of lows. Pero ano lang yung pakiramdam na ngayon na-clinch yung finally yung playoffs?
2: I think ano lang, kailangan lang namin maging neutral pa din. Kasi para sa akin, ano eh, hindi, goal namin, syempre, hindi lang makapag-play. So, hindi pa kami, ano, satisfied sa kung ano yung narating namin. Yes, ano siya, parang maganda na nakaumabot kami ng playoffs. Pero, yun nga, hindi pa talaga ito yung goal ng team. So, ano lang, neutral lang yung feeling.
3: Ang tanong ko ay para kay Edward. Edward, congratulations. Edward at Kite.
4: Thank you, man.
3: Ano yung tumatakbo sa isip mo kanina habang nilalaro mo tong match na to, knowing that, you know, this could prolong your agony or, you know, give you more relief na makapasok sa playoffs?
4: Tumatakbo sa isip ko, ano eh, Dubai Chewy Cookie. Just lang.

0: iisipin mong tawag dito. Kapag natalo ka dun, may chance ka malaglag ganun. So, wala, ano lang talaga, focus lang and walang pressure ganun para malaro mo talaga yung laro mo or practice mo.
1: Ano yung naramdaman mo pagkatapos niyong manalo?
0: Yun. Masaya kasi may chance kaming makabawi sa upper teams, which is yung top 3. And tingin ko naman kayang-kaya talaga namin sila. Tulad ngayon, nabihin kami ng pagkakataon nga na makapag-practice pa ng mahaba. So, tingin ko, ayun, sana kaya. And tingin ko naman, kaya talaga namin. Magbigyan kami ng ganitong time.
1: Ang sunod kong tanong ay para sa'yo, Kahit ang MPL Philippines ay may mahabang history ng mga teams na nagbabago ang laro pagdating sa playoffs. Sa inyo ba, sa tingin mo, paano ano yung ibabago ng laro niyo at paano kayo makakarating doon?
2: Tingin ko more on discipline and consistency lang sa ginagawa namin para makapag-perform kami ng mas maganda pagdating sa playoffs. Kasi feeling ko yun na lang din yung nagkukulang. Tsaka in terms of gameplay kasi feel ko kaya namin sumabay sa kahit sino team. So more on discipline and consistency lang.
1: Okay. Sa puntong to, parang naibalik tayo sa moment nung nag-M7 tayo. No? Kasi nung nag-M7 ang Aurora, nobody was looking at Aurora as a contender. I mean, let's be honest, lahat were all eyes on Liquid. And right now, it feels like the same moment na parang walang nakatingin sa Aurora kasi bottom sila ngayong nasa top 6 sila. Do you think that will be another good factor for Aurora to surprise everyone in the playoffs?
2: I think yes, kasi syempre as a parang 50-50 na team or losing team, siyempre, di ka na tinitignan ng ibang teams. Nakatingin na sila sa either top 2 or top 3. So, doon na sila nakafocus masyado. And, yun, titignan na lang natin sa playoffs.
1: Coach Dex, tingin niyo gugulatin niyo yung mga teams sa playoffs?
3: Never. As long as na magawa namin ulit, mabalik namin yung nangyari nung M7, siguro, ayun, may chance na pwede na magulat sila.
1: And my last question is for you, Coach Master the Basics. Coach, hindi may kakailan na kailangan ng mahusay na reset ang Aurora ngayong season. So, paano nyo gagawin yun ngayong post ng regular season?
4: I think, nag-start na kasi kami mag-reset. I think, week 4, after pa lang ng week 4, nag-start na kami mag-reset. So, yung mga losses namin ng week 5, 6, and 7 is part of reset talaga yun. So ngayon, ang kailangan naman namin is momentum. Momentum hanggang sa mag-playoffs. So hopefully, matapos namin or maibalik talaga namin kung ano yung strength ng team, kung paano kami naglalaro, especially nung M7. So, yun nga. If magawa namin yun, hopefully, maging maganda result ng playoffs namin.
5: Speaking of playoffs, Coach, very difficult job sa first match in the playoffs is against Onyx, di ba? So, what do you think, like, just initially, right out the gate, ano yung kailangan nyo i-prepare against Onyx so that you can gain that momentum and make a deep run sa playoff?
4: I think number one yung magiging baon namin for playoffs. Kasi every season, hindi ka pwede tumuntong ng playoffs nang wala kang baon. So, yun nga, kung ano man yung binubuo namin ngayon, sana maipakita namin yun sa playoffs. And ang mindset naman ng team, kung gusto talaga namin malagpasan yung Onyx, alam namin hindi magiging madali yung daan. So, kailangan lang talaga makapag-focus kami sa kung ano yung kailangan namin gawin para malagpasan sila.
6: Coach, secure niya na yung final slot sa playoffs. May isa pa kayong game tomorrow, which is AP Brent. So, makakita ba kami ng mas, more experimental picks or drops heading tomorrow?
4: Pwede. Pwede kaming maglabas pa din kasi nga, testing stage pa rin kami kung ano ba talaga yung nag-work para sa team. Pero depende talaga kung ano, kung pasok katulad kanina, willing talaga kaming ano, mag-risk ng kung ano mang hero yung pin-practice namin. Basta na-practice namin sa bootcamp, ilalabas at ilalabas namin basta tingin namin pasok.
7: Last question, coach, gaano kalaking sigh of relief ito para sa iyo na kumbaga hindi naaabot pa bukas yung para lang makapag kumakuha niyo yung playoffs?
4: I think ano din talaga eh. Yes, ano, mas nakahinga siguro. Pero mindset pa rin talaga ano eh, hindi pa nagma-matter talaga dito kung ano, kung hanggang saan yung kakayanin namin. So, siguro yes, nakahinga kami kahit papaano. Pero nadudun pa rin yung factor na kailangan pa rin namin mag-focus.
7: Okay, thank you so much and congratulations again, Aurora Gaming. Let's move now to our exclusive interview.

0: Hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Alam mo ba na ang leftover pasta ay maaaring magkaroon ng dagdag na benepisyo sa kalusugan? Kapag ang pasta ay niluto at pinalamig, nabubuo ang tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay hindi ganap na natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa bagong luto na pasta. Dahil dito, mas nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maaaring mas mabuti para sa digestion. Kapag iniinit muli ang pasta, nananatili pa rin ang ilang benepisyo nito. Kaya sa tamang pag-iimbak at pag-reheat, ang leftover pasta ay hindi lang tipid. Maaari pa itong maging healthy option.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
0: Sports Radio 918 AM.
4: At muling nagbabalik ang eSports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. At yun nga, napakinggan nyo nga kanina, yung naging post-match press conference ng Aurora Gaming PH. Ang world titleist na nakapasok nga dito sa playoffs ng MPL Philippines Season 17. At yun nga, ipapakita nga nila, no? Balak nila ipakita yung kanilang world title play nga sa darating nga na playoffs din. Tsaka yun nga, nagkakaroon na sila ng kanilang momentum at gagawin na lang nila ay yung pagiging consistent nga nila pagdating nga dito sa playoffs. So kaya congrats sa Aurora na nakapasok na nga dito sa playoffs ng MPL Philippines Season 17. Virus. So, dahil sila nga yung pasok na dito, ang na-boot out naman dito sa playoffs ay walang iba kundi ang AP Bren na yun nga na eliminate na dito from playoff contention dito sa MPL Philippines Season 17. So, thank you sa AP Bren. Sila ay nag-end na sa 7th place at 3-11. At yung isa namang team na na-boot out na rin from playoff contention ay ang TNC Pro Team. So, ang TNC Pro Team, nasa last place sila, 8th place. And meron din naman silang 2-12 na record. So, thank you to AP Bren and TNC Pro Team na naglaro dito sa regular season ng MPL Philippines Season 17. So, samantala naman, ang Team Falcons PH naman, sila ang naka-lock-in na ng second seed and also the final upper bracket semifinal slot nitong playoffs ng MPL Philippines Season 17 after nilang matalo ang TNC at ang AP Bren. So, ang Falcons nga, sila na ang isa sa mga upper bracket semifinalists na nakakuha ng slot na yon. And syempre na 2-0 nila ang TNC tapos na 2-0 nila din ang AP Bren. Kaya sila pa rin ang second seed dito sa regular season. And the other teams naman natin na nag-remain dito sa kanilang standings ay ang reigning champion sa Team Liquid PH na may 13-1 record. So sila pa rin ang top performer dito sa regular season at sila ang first pa rin na nakakuha ng upper bracket semifinal slot. And pangatlo dyan ay ang Onyx Philippines na may 9-5 record. Pang-apat naman ang Omega Esports na may 6-8. Twisted Minds with a 6-8 as well. And yun nga yung sila yung mga teams na nag-remain dito sa standing.

playoff schedule natin. Sa play-ins nga, ang maglalaban na agad dyan ay ang Onyx Philippines. Tapos, ang kalaban nila ay ang Aurora Gaming PH. So, yun ang match 1 for Wednesday, May 27. Best of 5 matches. And in the other match naman for Wednesday as well, ay ang Smart Omega na makalaban ang Twisted Minds PH in a best of 5 series din. So, etong 4 teams ang maglalaban-laban for day 1 of the playoffs, at kung sino ang manalo ay mag-a-advance nga sa upper bracket semifinals, at ang matalo ay syempre eliminated from the playoffs. At yun nga, so kung sino nga 'di ba manalo sa matches ng play-ins ay makalaban nga itong winner of match 1, which is winner of Onyx and Aurora, or Aurora will battle itong Team Falcons PH sa May 28 naman, day 2 Thursday yan, best of 5 matches. And itong other match na kung sino manalo sa Omega at Twisted Minds ay makalaban naman ang reigning champions na Team Liquid PH on a Thursday din in a best of 5 series. At yun nga, sa day 3 is kung sino yung winners nga ng matches ng upper bracket semis ay maglalaban na sa upper bracket final sa May 29, Friday yan, day 3, best of 5. And ang matalo na 2 teams ay malalaglag sa lower bracket semifinals, which is May 29 din gaganapin, and best of 5 din ang kanilang matches. At kung sino naman, yan na kung sino manalo from the lower bracket semifinals ay mag-advance sa lower bracket final, which is on May 30, day 4 yan, Saturday. At ang matalo sa May 29 match ng upper bracket finals ay mapupunta sa lower bracket finals. So, sila'y maglalaban for that. So, itong matches na to ay best of 7 na. So, ang lower bracket final ay best of 7 matches. And lastly, kung sino manalo sa lower bracket final at upper bracket final ay maglalaban sa grand finals, ang pinaka-final day ng MPL Philippines Season 17 on a Sunday, May 31. Yan, dyan natin makikita ang pinaka-final na labanan sa best of 7 final matches. So, yan ang kabuuan ng playoff schedule ngayong darating na MPL Philippines Season 17 playoffs. At syempre, ang lahat ng matches na yan sa playoffs ay gaganapin sa San Juan Arena starting on May 27 until May 31. So, sa San Juan Arena, sa PhilOil Center, sa San Juan City. So, dyan abangan nyo ngayong mga matches na yan. At syempre, hindi lang naman lahat ng matches ang makikita nyo dyan, dahil meron din dyan ng MPLPH Festival Superfan City ay magbabalik na nga dito. So, dito yung mga fans and communities na pwedeng dumalo sa mga activities at mga engagements dito sa MLBB. So, May 27 to 28 sa San Juan Arena Booth Experiences, and May 29 to 31 ay yung full festival experience, which is kasama dyan ng stage, ang watch party, pati at ang iba't ibang booth. So, kung yun nga, pwede kayong dumaan sa Superfan City para yun nga, makapag-experience nga nung mga magandang activities dito. At kung syempre, ang tickets pa rin ay for the matches nga na online pa rin, na pwede pa rin kayong bumili ng tickets once na hindi nga lang sold out. So, pwede nyo mapanood. So, if di kayo makapanood, no, ng live na live dyan sa San Juan Arena, you can also watch naman sa MPL Philippines sa official Facebook page, and also sa YT or sa YouTube nga. Ila-livestream din naman yan para mapanood nyo lahat ng mga matches ng playoffs. Grabe, mainit talaga ang panahon. At yun nga, abangan nga natin lahat nitong pangyayari nga sa MPL Philippines Season 17. Ilang araw na lang ay yun nga, ilang araw na lang magsisimula na rin ang kanilang playoffs. At yun nga, ang ating updates for MPL PH Season 17. Sumunod naman natin na bibigay ng updates nga dito, no? Besides sa MPL Philippines, sa league na to, no, is may isa pa tayong inaabangan, dahil ang Athena Cup

0: Season 2. Ay, eto na nga. Yung Athena Cup Season 2 naman. Eto, for the women's tournament naman to, no? Na-announce na nga rin kasi kung saan gaganapin itong Athena Cup. So, ang playoffs venue ay gaganapin sa Tagaytay Combat Sports Center, Tagaytay City. So, May 21 to 22. So, 2 days itong playoffs nila. Free admission. So, kung sino man gusto makapanood ng tournament na to ay pwedeng makapunta, manood, at syempre mag-engage and makapasok ka dito para mapanood nyo ang playoffs na gaganapin na sa women's tournament natin. At yun nga, so walang bayad yan, kaya pwede kayong manood talaga mismo live na live yan dyan sa Tagaytay City. At first ano to, no? This is the league's first ever live playoff venue kasi yung mga last ano nila, last tournament is online din ginaganap. So, since ito yung live playoff venue nila from May 21 to 22, yung event na to ay feature yung mong top 4 women's teams battling for the championship. So, top 4 ang kasama dito sa playoffs. So, meron din 300,000 prize pool. Ayan yung, or rather 310,000 prize pool na kasama dito na ibibigay nga, no, once na kung sinong mga placers nga dito sa women's tournament sa Athena Cup Season 2 plus 55,000 in-game diamonds. So yan yung makukuha ng ating women's team kung sakali man, di ba, na yung ma-place sila sa iba't ibang place dito sa Athena Cup. And lastly, yung slot para sa MLBB Women's Invitational MWI. So, isang slot. Kung sino ang champion dito, siya makakuha ng slot dito sa MWI sa Esports World Cup 2026 na gaganapin sa Riyadh this July. So, yan yung makukuha nga, no, ng ating mga teams nga dito sa playoffs nga ng Athena Cup Season 2. And, syempre, ang final 4 teams natin, no, dito ay walang iba kundi ang Navi PH or Natus Vincere PH. Sila isa sa mga naunang nakakuha ng playoff spot dito sa Athena Cup Season 2. And sumunod naman dyan ang Falcons Vega PH. Sila naman ang nakakuha pa ng isang spot. And third ay ang Minerva Empress. So, yan ang Minerva Empress, nakakuha naman ng third spot dyan. And lastly, nakakuha ng final spot nga dito sa Athena Cup Season 2 ay ang Team Liquid Aqua. So, sila ang apat na teams na bubuo dito sa playoffs ng Athena Cup Season 2. So, the playoffs, no, will open, itong schedule nila will open with Navi PH versus Falcons Vega PH sa upper bracket finals yan, and the Minerva Empress versus Team Liquid Aqua sa lower bracket semi-finals naman. So, since yun nga yung pinaka-schedule nga, no, nung ating mga teams dito, ay kung sino mang manalo, no, dito sa Minerva versus sa Team Liquid Aqua sa lower bracket semi-finals na best of 5 match, ay abante dito sa lower bracket final, which is a best of 5 match din. At ang upper bracket na labanan ng Navi PH at Falcons Vega naman na best of 5 sa upper bracket final, kung sino manalo ay advance na agad sa grand finals, at sino matalo ay malalaglag sa lower bracket final. At kung sino manalo nga sa lower bracket final ay makakalaban nga ng upper bracket finalists sa grand finals, which is a best of 7 series. So, yun nga, so yun ang labanan nga dito pagdating sa Athena Cup Season 2. So ulit dito sa Tagaytay Combat Sports Center, abangan nyo yan ang matches nga netong mga teams na to sa, para sa playoffs nga ng Athena Cup Season 2. So yun yung pinaka update ng ating women's tournament nga dito, no, sa paparating nga na Athena Cup Season 2 playoffs. So malapit na. Ilang ano na lang, bukas na, I mean, sa 21, di ba? Sa Thursday na pala. Thursday na agad, May 21 ang simula nga nitong Athena Cup Season 2 playoffs until sa Friday, May 22. So, abangan nyo yan. Free admission yan. You can watch it live. At of course, magla-live din yan sila sa kanilang official media pages, social media pages. So abangan nyo rin kung hindi nyo mapanood live dun sa pinaka venue. So with that, yan yung ating updates for the whole MLBB scene. And sa pagbabalik, more updates pa rin naman dito naman. Susunod naman tayo dito sa nangyaring Valorant tournament. Kaya syempre, wag aalis dito lamang sa Esports Explorers sa Sports Radio 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Hello, I'm Andai K from DLPH. Happy 40th anniversary.

0: Ulat na yan ni Lawrence Tanhoco. Samantala, pinatunayan ng Pilipinas na kaya nitong isulong ang diplomasya at kapayapaan sa mga kalapit bansa. Kasunod ito ng pagiging mediator o tagapamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Girian sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III na bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ay nakabuo ng platform para sa dialogo na nagresulta sa kasunduan ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakasabay ng pagunita ng Philippines-Japan 70 years of diplomatic relations, nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya upang higit na mapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ang paghahanda para sa nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na inaasahang magpapalalim pa sa ugnayang bilateral at mga oportunidad sa pamumuhunan. Pinagtibay rin ng dalawang panig ang kanilang pangako sa maagap na pagpapatupad ng mga flagship infrastructure projects na suportado ng Japan. Layo ng mga proyektong ito na makalikha ng dekalidad na trabaho, pagpapalakas ng connectivity at suporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Pilipinas at Japan ang mas malakas na kooperasyon sa energy, defense at security. Ito ay sa harap ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos mula May 26 hanggang May 29. Sasalubungin sila ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa opisyal na pagtanggap, state call at state banquet. Magsasagawa rin ng summit meeting ang Pangulo kasama si Prime Minister Takaichi Sanae kung saan pag-uusapan ang Philippines-Japan Strengthened Strategic Partnership. Gayun din ang kasalukuyang international developments, partikular ang energy, food at maritime security. Bukod pa rito, haharap ang punong ehekutibo sa Japanese business groups at Filipino community. Una lang nagkita sina Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro para pag-usapan ang mga paghahanda sa gagawing state visit ni Pangulong Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos Jr. na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lang ang Pilipinas sa pandaigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon pa sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pinakahuling pag-uusap ng mga leader ng Estados Unidos at China. Labis na umaasa si Pangulong Marcos Jr. na makakatulong ang pag-uusap ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping para humupa ang trade war. Kumpiyansa rin ang Pangulo na makakatulong ito para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Iginiit ng Pangulo na bagamat limitado ang impormasyon sa mga pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at China, makakaapekto aniya sa maraming tao at maraming bansa ang resulta ng katatapos na summit ng dalawang leader.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nakakuha ng all-time high rating ang Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa resulta ng Okta Research tugon ng Masa Survey para sa unang quarter ng 2026. Sa survey, nakakuha ang AFP ng 72% trust rating habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng pamansang militar, senyales na nananatiling mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa sandatahang lakas ng bansa. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas naman ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural area. Sa kabila naman ng mas mababang ratings sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao, nananatili umanong

0: of the Philippines ang naging resulta ng kagunang masa survey ng Opta Research na nagpapakita ng 72% trust rating at 70% performance rating sa unang quarter ng 2026. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patunay lamang ito na epektibo ang hakbang ng pamahalaan sa territorial defense, particular na sa kampanya sa West Philippine Sea, gayon din sa counter-insurgency efforts nito. Nagpapatunay din yan ng kanilang malugod na suporta na ibinibigay sa kanila mula sa mga kanayunan dahil sa matagumpay na kampanya laban sa mga rebelding grupo. Na patuloy na itataguyod ng AFP ang kanilang mandato na panatiliin ang kaayusan at kapayapaan maging ang seguridad ng sambayan ng Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Si Lawrence Sanjoco sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Paco Public Market kung saan pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-inspeksyon sa bentahan ng bigas dito sa nasabing lugar kung saan ipinapatupad na yung 50 pesos price cap para sa mga imported na bigas. Huli pero hindi kulong, ito ang resulta ng ginawang inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel dito sa Paco Public Market sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang pag-ikot ni Chu Laurel Jr. sa entrada pa lang ng palengke, ay kita na agad ng kalihim ang binibentang imported na bigas at may price tag na 60 pesos per kilo. Sinubukan pang magpalusot ng nagbabantay at sinabing lokal na bigas ang kanilang ibinibenta. Subalit, hindi ito mubra sa kalihim at ipinaliwanag ang pagkakaiba ng lokal at imported na bigas.
4: Yan ang brokenness. 25% broken to. Ang imported natin is 5% broken. Tapos kita mo yung butil sa iba. Diba?
5: So this is imported.
4: Ito local.
3: Bagamat nahuli ay wala namang ipinataw na parusa ang Department of Agriculture at binalaan lamang ang mga ito. Tinanggal din ang mga presyong nakapatong sa mga bigas. Layo ng naturang pag-ikot ang masiguro na naipapatupad ang Executive Order No. 118 Series of 26 o yung 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga inangkat o imported na bigas sa naturang palengke. Ang nasabing akbang ay alinsunod sa mandato ng gobyerno na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Nabatid sa ilalim ng patakaran ang mga lalabag ay maaaring magmulta ng tig 5,000 piso hanggang 1 milyong piso o maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon yung mga nagtitinda, trader, kasama na ang mga importers. Bukod dito, nakapaloob rin sa Price Act ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na ipasara o suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na negosyante na nagbebenta ng sobra-sobrang singil sa presyo ng bigas. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Alas 11:26 oras natin Pilipinas, sa iba nating balita, opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa Senate plenary ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil absent si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagkatapos nito ay sinabi ni Cayetano na papadalhan na ng writ of summons si VP Sara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hindi makikialam ang Malacañang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkahiwalay ang kapangyarihan ng executive at legislative branches. Sa kabila nito, suportado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang para papanagutin ang mga opisyal na lumalabag sa batas.
7: Ang dapat na managot ay nga sa Pangulo ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: Paglalabas ng writ of summons ng Senate Impeachment Court, welcome sa House Prosecution Team si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inihayag ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na tuloy na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na magtipon ng Senado bilang Impeachment Court at maiharap dito ang Articles of Impeachment. Welcome din sa House Prosecution ang inilabas na writ of summons na naguutos kay VP Sara na humarap at magsumite ng kanyang sagot sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment. Ayon kay Chua, mahalaga ang pagharap ng pangalawang pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umaasa din naman mabatas na igagalang ng mga nakabinbin na impeachment-related petitions ang ongoing impeachment proceedings sa Senado. Sa panig naman ng prosecution team, handa na umano sila na usigin ang kaso para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosecution. Matapos ito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutuusin ay posibleng sa Hunyo pa magsimula ang mismong trial at itataon ito sa session break ng Senado. Ngunit pagtiyak ni Cayetano na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit naka-break ang mataas na kapulungan.
4: So yung actual na trial, malamang niya, tatama yan naka-break. So malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may tumitigilin. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsa-session? Pero we'll balance it. I want the minority because they're statesman and professional enough, nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, huwag natin i-delay.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Itinalaga na bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Kabataan Party List Representative Rene Co. Ito ay kaugnay pa rin ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalaga na maipaliwanag ng mabuti sa sambayan ng Pilipino ang mga nilalaman ng Articles of Impeachment na isa sa kanyang magiging trabaho. Dagdag pa ng mambabatas, magiging kinatawan din siya ng mga kabataan para maisilbi ang hustisya sa paggulong ng impeachment trial.
5: Babantayan ng taong bayan kung paano hahawakan ngayon ng Senado ang proseso ng pagsisimula ng paglilit. For this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
0: Si House Prosecution Member at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinaalala ni Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na tungkulin nilang maglingkod sa sambayan ng Pilipino at hindi sa isang partikular na tao. Ginawa ni Bishop Bacani ang paalala sa gitna ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi dapat ang pagiging tauhan ng isang individual o iisang individual o political na kaalyado ang maging batayan ng desisyon sa impeachment ng isang senador bagkos ay kapakanan ng bayan. Isa si Bacani sa mga bumalangkas na 1987 Constitution na nananawagan na agad simulan ang impeachment trial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng impeachment court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkada ng impeachment trial.
6: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin pong impeachment court.
0: Impeachment prosecution member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni De La Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC.
7: Galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte. Siguro it's better na harapin niya yung warrant niya, mag-submit siya, at harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it, yung sinasabi na nasira yung Senado, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung magandang pagtingin sa Senado.
0: Samantala, sinagot din ni NBI Director Matibag ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa umano'y hindi matagumpay na pagtibag sa Senado.
8: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Saka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judiciary. Okay lang naman yun. Hindi naman eh. May balak pa tayo tibagin yung Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution we respect.
0: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Listahan ng mga media personnel na nasa Senado nang mangyari ang shooting incident. Hinihingi ng Office of the Ombudsman si Nympha Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagpadala ng liham ang Office of the Ombudsman sa Senado para hilingin ang listahan ng mga media personnel na nasa loob ng Senado nang maganap ang shooting incident itong May 13. Ang sulat ay mula kay Maria Melinda Mananghaya Henson, direktor ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman at addressed kay Michael Caberna, direktor naman ng Public Relations and Information Bureau ng Senado. Nakasaad na ang hinihinging listahan ay para sa investigasyon tungkol sa shooting incident na nauwi sa lockdown ng Senado noong May 13 at 14. Bukod sa request ng listahan ng media personnel na nasa loob ng Senado noong araw ng insidente, hinihiling rin ng ombudsman ang logbook entries ng log-in at log-out ng media personnel. Kung wala naman anya, ang mga hinihinging dokumento ay hinihiling nila na magpasa ng certification under oath na nagpapaliwanag kung bakit wala ang naturang mga dokumento. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Public Works and Highways o DPWH tiwala sa ebidensya ng DOJ na isinumite sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Wala si DPWH Secretary Vince Dizo na matibay ang ebidensyang isinumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scandal. Pahayag ito ng kalihim kasunod ng resolusyon ng DOJ na nagrekomendang sampahan ng kaso sina Senador Jinko Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at iba pang opisyal kaugnay na umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, mahalagang maunawaan na kaya tumagal ang investigasyon ay dahil sa masusing pagproseso at pagbusisi sa mga ebidensya. Dagpa niya, ipinapakita na naging hakbang ng DOJ ang pagtutulungan ng iba't iba ahensya ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Umaasa naman ang kalihim na sa huli ay maisasampa ang mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
11: Mananagot yung lahat ng dapat managot. No, ganun talaga. No, matagal ang proseso pero mas mabuti ng medyo matagal at matibay ang ebidensya kaysa minamadali at mahina ang ebidensya.
10: Ang pahayag ni Secretary Vin Dizon para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: larangan ng Palakasan Regional Training Center para sa swimming at gymnastics inilunsad sa Dagupan City. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
12: Inilunsad ng Philippine Sports Commission ang Regional Training Center para sa swimming at gymnastics sa Dagupan City. Nag-donate ang PSC at Gymnastics Association of the Philippines ng mga equipment kabilang na ang ilang mga ginamit ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ni PSC Chairman Pato Gregorio kasama sina PSC Commissioners Walter Torres, Matthew Fritz Gaston, Division School Superintendent Marciano Soriano Jr. at Dagupan Youth and Sports Development Commission Head Finela Sim para sa naturang kolaborasyon. Bahagi rin ng programa para sa Regional Training Center ang pagpunta sa Dagupan ng National Coaches para turuan ang mga atleta at local coaches sa lugar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:38 oras natin Pilipinas, karagdagang mga balita ihatid natin sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
15: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
14: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
16: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
14: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
17: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
14: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
16: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
14: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
16: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
14: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:42 oras natin Pilipinas sa kakapasok lang na balita. Backtracking sa mga establishmentong gumagamit ng bakal mula sa steel plant ni Tony Yang ikinasa ng PAOK at NBI. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inaalam na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga establishmento na naging kliyente ng sinalakay na Steel Sanhia Steel Corporation sa Oriental Mindoro na pagmamay-ari umano ni Tony Yang. Si Tony Yang ay Chinese businessman na kapatid ni Michael Yang na nooy dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. at NBI Director Melvin Matibag, magsasagawa sila ng backtracking sa mga establishmento na gumagamit ng mga substandard at delikadong sa mga kalusugan na bakal. Kasunod dito, kanilang sinabi na alamin nila ang lahat na sangkot sa illegal na operasyon ng steel plant, lalo pat malawakan ang distribusyon ng kanilang mga bakal. Samantala, sinabi ni Matibag na may 5 incorporators pa silang hinahanap na nasa likod ng operasyon ng steel plant. At kung maalala, nitong weekend ay inasagip ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nasa 69 na Chinese national na sa natura pagawaan ng bakal sa Misamis Occidental. Sinalakay ito dahil sa sumbong sa pag-handle ng hazardous materials sa loob mismo ng FIBIDEC Industrial Authority na isang government-owned and controlled corporation sa naturang lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ngayon, kuha na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan o mga kasamahan sa Luzon. Mga benepisaryo ng Department of Agrarian Reform sa Lalawigan ng Batanes, aktibong nakilahok sa ARB Summit 2026. Si Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes, sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Aktibong nikilhok ang mga agrarian reform beneficiaries sa Lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilhok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasakang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawa ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan ito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasalamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive ARBO ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga ARBO sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Hilagang Luzon pa rin, repatriated OFW sa Vintar, Ilocos Norte, tumanggap ng tulong pangkapital mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte na patuloy ang kanilang suporta sa mga distressed at repatriated overseas Filipino workers. Katunayan, 8 OFWs na ang umuwi dito sa Vintar dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Mayor Richard Dicala na bawat isa sa mga OFWs ay nabigyan ng 20,000 pesos bawat isa upang magkaroon sila ng kapital sa pagnenegosyo. Maliban dyan, tinek rin ng alkalde na mayroon ding livelihood training sa mga ito upang matagumpay ang kanilang itatayong negosyo. Batid kasi ng LGU na hindi lahat ng ating kababayan na magtatrabaho sa ibang bansa ay makakatagpo ng mabait na amo o maswerteng kapalaran. Pagdalimayan sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga naapektuhan ng krisis sa Middle East na makapagsimula ulit hindi na sa ibang bansa kundi sa kanilang bayang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bonto, Comelec Mountain Province. Nakahanda na sa Voters Education Program para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa detalye mula kay Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Nakahanda na ang Mountain Province Provincial Comelec Office para sa Voters Education Program para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy mula September 28 hanggang Oktobre 5 ngayong taon. Ito ang payag ni Commission on Elections Provincial Election Director John Paul Martin araw ng Lunes. Ayon sa kanya, panghuling araw ang Lunes para sa mga mag-proseso ng kanilang record para sila ay makaboto sa barangay at SK election at nakahanda naman ang kanilang opisina na bukas hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Montok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako tayo sa Bicol Region, 41 school representatives sa Kamalig Albay, Sinanay, sa early identification ng learner difficulties ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Isinagawa ang second batch ng Municipal Orientation and Child File System in Support to Inclusive Education sa Black Pepper Resto sa Lugan, Kamalig, Albay na nilawakan ng 41 school representatives bilang bahagi ng programa ng Local Council for the Protection of Children. Ayon kay MSWDO Chief Edlyn Noble, pangunahing layunin ng aktibidad na ito na mapalakas ang kapasidad ng mga kalahok ng sapat na kalaman at kasanayan sa pag-assess at pagmumonitor ng mga learners with difficulties sa loob ng mga paaralan. Ipinaliwanag ni Noble na mahalaga ang paggamit ng mga specialized tools na ibinahagi ng Department of Education upang may sagawang early identification at matiyak na mga batang matutukoy ay mabibigyan ng akmang serbisyo o agarang referral sa mga profesional. Samantala, sa ilalim ng naturang orientasyon, mas pinalakas ang child mapping activity upang makakalap ng mas komprehensibong datos, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office, at masiguro na walang batang may kapansanan ang maiiwan sa ilalim ng Inclusive Education Policy ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dako na tayo sa Visayas. 18 metric tons ng mangga inihanda ng probinsya ng Guimaras para sa Mango Eat All You Can ngayong Manggaan Festival 2026. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Upang mas maraming residente at turista ang makapag-enjoy sa Manggaan Festival 2026, naghanda ang lokal na pamahalaan ng Guimaras ng 18 metric tons ng mangga para sa Mango Eat All You Can. Ayon kay Provincial Agriculturist Alvin Nava, mas mataas ito kumpara sa 10-13 metric tons na inihanda noong nakaraang taon. Isa ang Mango Eat All You Can sa mga pinaka-aabangang aktibidad tuwing idinarao sa Manggaan Festival. Sa halagang 100 pesos, maaring kumain ng walang limitasyon ng matatamis at world-class na mangga ng Guimaras ang mga residente at turista sa loob ng 30 minuto. Pinalawig din ang itinakdang schedule para sa mga nais makikain hanggang alas 7 ng gabi sa buong duration ng Manggaan Festival 2026. Inaanyayahan ng provincial government ang publiko na bumisita at makisaya sa Mango Eat All You Can bilang bahagi ng selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, Kadiwa on Wheels, binisita ang Police Regional Office 7. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Department of Agriculture, Central Visayas, ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng Police Regional Office 7 compound upang makabili ng abot-kayang produktong agrikultura ang kapulisan dito sa Central Visayas. Ito ay bilang pagpapatuloy ng programa ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na masigurong suportado ng pamahalaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakataong maibenta ito sa abot-kayang halaga. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA7, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga Farmers Cooperatives and Associations o FCA at Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Partikular na kapartner ng DA7 sa Kadiwa sa loob ng PRO 7 ang Lamak Multipurpose Cooperative, First Consolidated Cooperative, Along Tanyon Seaboards, Cambinocot Multipurpose Cooperative, Gulay Farmers Welfare and Agro-Environment Advocacy Philippines Corporation at GRNDAP Consumer Goods Trading. Bukod sa palipat-lipat na Kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Central Visayas, regular din ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng National Irrigation Administration 7 compound sa Tagbilaran City, Bohol, linggo-linggo, maging sa mga lokal na pamahalaan, kagaya na lamang ng Lapu-Lapu City Hall sa Cebu Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Ease of Doing Business Fair sa lalawigan ng Zamboanga del Sur naging matagumpay. Sa report mula kay Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naging matagumpay ang inilunsad na Ease of Doing Business o EODB Fair ng Anti-Retrieve Authority sa pakipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Sur. Inilapit sa publiko at mas naging accessible ang mga mahalagang pampublikong transaksyon sa pamagitan ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan na nakiisa sa aktibidad. Highlight sa opening ceremony ang nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng ARTA ng pamahalang panlalawigan kung saan ito pa lamang ang natatanging probinsya sa Mindanao at ang ikalawa sa bansa na pormal na sumailalim sa kasunduan. Sa ilalim ng naturang MOA, magtatatag ang ARTA ng isang division sa Provincial Local Government Unit ng Zamboanga del Sur na tatanggap at tutugon sa mga hinaing kaugnay na mga serbisyo ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis at mas responsive na paghahatid ng serbisyo publiko. Layunin ng nilagda ang kasunduan na mabawasan ng red tape, mas streamline ang mga proseso sa pamahalaan at makapaghatid ng mabilis, epesyente at pampublikong serbisyo na nakatutok sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Philippine Coconut Authority Barm, isinagawa ang mobile health services sa bayan ng Mapun. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Barm ang mobile health services mula May 15 to 20, 2026, sa bayan ng Mapun, ang pinakamalayong munisipalidad sa lalawigang Tawi-Tawi. Target ng nasabing pangkalusugan at programang medikal ang higit 1,000 magniniyog dahil ito ang pangunahing tanim sa nasabing lugar. Kabilang ang libreng konsultasyon, gamot, laboratory test, eye check-up na may libreng salamin at dental check-up na may libreng bunot at cleaning. Ang naturang serbisyo ay bahagi ng pangunahing programa ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority upang mailapit sa mga magsasaka ng niyog ang serbisyong medikal at pangkalusugan. Nais din itong maipakita at maiparamdam na kasama sa serbisyong ito ang nasa geographically isolated area gaya ng Mapun, Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ito naman na mula sa Radyo Pilipinas, Davao, isang simbahan sa Buhangin, lungsod ng Davao, binaha matapos ang naranasang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa balitang yan, mula kay Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagtulungan ang mga miyembro ng GKK at ng parish, pastoral parish ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa lungsod ng Davao matapos itong binaha kagabi dahil sa naranasang pagbuhos na malakas na ulan. Kanina ay nagtulungan ang mga miyembro ng nasabing parokya upang linisin ang kanang simbahan matapos ang naranasang pagbaha. Nagpasalamat naman ang parish pastoral office sa kooperasyon at pag-unawa ng mga mananampalataya kasabay ng panalangin para sa kaligtasan at mabuting kalagayan ng lahat. Samantala, nasa 11 barangay dito sa lungsod ng Davao ang apektado ng sabing pagbaha matapos ang malakas nga na pag-ulan kagabi. Ayon kay Rudy Incabo, ang assistant head ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa kanilang mahigpit na minomonitor ay ang Bunawan District dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa sapa. Pinaturog na rin ang mga sirena sa lugar bilang babala ng paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente. Kabilang sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha mula kagabi hanggang madaling araw ay ang Barangay Maa, Matina Pangi, Matina Crossing at Bangkal Area. Patuloy naman ang sinasagawang assessment ng CDRRMO sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan ng nasabing pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 19, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! Updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Ako po, si Josh Garcia.
11: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
10: Tutukla, narito na Bagong Pilipinas ngayon.
11: Sa ating balita, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalakas pang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa kanyang nakatakdang pagbisita doon sa susunod na linggo. Sa roundtable discussion, kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyan diin ng Pangulo na kabilang sa pangunahing agenda ng kanyang pagbisita ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement o RAA kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipinas at kanilang katuwang mula Japan. Gayon din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging papel ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anayay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. Bukod sa suporta sa depensa at seguridad, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at assistance. Kabilang dito ang Official Development Assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
12: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
10: Namataang Chinese research ship malapit sa Pag-asa Island, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng Maritime o National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Magandang hapon, Josh Garcia and Asik Weng. At magandang hapon din sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong tanghali.
10: Okay, Yusek, ano po ang reaksyon ng National Maritime Council sa Chinese research vessel na namata malapit po dito sa Pag-asa Island kamakailan?
13: Again, maraming salamat sa pagkakatong ito na Josh and si Weng. Itong mga nakarang araw, nakapagbigay ulat o report ng ating Philippine Coast Guard sa presensya ng mga Chinese maritime research vessel sa kabuuan ng West Philippine Sea. Mabuti na lang at mabilis at proactive ang ating mga ginawang monitoring ng ating government agencies na sa National Task Force ng West Philippine Sea na kinabibilangan ng Philippine Coast Guard kasama na din ang ating Armed Forces of the Philippines. Naiulat ang mga illegal na gawain ng China sa ating karagatan, hindi lamang sa Pag-asa Island, kundi pati na din sa mga ibang lugar ng West Philippine Sea. Ito yung mga sumusunod, no? Dalawang Chinese maritime research vessels ay nasa Maiit, Bayat, Batanes sa norte ng Luzon. Ito yung Jiyan 1 at Jia Jing. Sa isa rin maritime surveillance research vessel sa layong 171 nautical miles mula naman sa Bulinao, Pangasinan, ito yung Zhu Haiyun. At isa ring Chinese MSR vessel sa layong 140 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ito yung Zhang Yang Hong 33. Ikinukundi na ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Zhang Yang Hong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state tulad ng Pilipinas bago magsagawa ng anumang scientific research o activities sa ating karagatan. Ang kanilang di umanong research ay ginawa sa vicinity ng Pag-asa kay Sandy K 2 at 3 na nakapaloob sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island, at na malino naman na meron tayong soberanya at jurisdiction sa lugar na ito. Josh and Weng.
11: Yusef, may para sa kalaman ng ating mga kababayan, bakit po itinuturing na illegal o unauthorized yung isinagawang marine scientific research activities nitong Chinese vessel sa bahagi ng ating West Philippine Sea?
13: Well, katulad ng nasabi ko kanina, hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Ang meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no? So yan ay naka-anchor sa UNCLOS, actually, Josh and Sekweng.
10: Yusek, pakipaliwanag po, ano-ano pong kagamitan o kakayahan na meron itong Zhang Yang Hong 33 vessel ang ikinababahala ng pamahalaan base po sa investigasyon at pagsusuri?
13: Well, Zhang Hong, basahin ko lang na para klaro, no. Ito ay meron siyang capacity na mag-conduct ng mga deep scientific research activities, na ito ay advanced oceanographic survey vessel na may kakayahang magsagawa ng comprehensive maritime ecological surveys, bathymetric mapping, hydrographic data collection, at deep sea exploration. In short, ito ay may kakayahang gumawa ng intelligence gathering activities sa ating karagatan. Kaya ito ay minamonitor natin at hindi natin pinapahintulutan, especially kung wala silang authority or clearance sa ating pamahalan.
11: So, Yusek, gaano po kaseryoso yung presensya ng mga Chinese maritime militia vessels na namataan sa paligid ng Sandy K 3 at 4?
13: Well, dahil sa kanilang kakayahan, ano, sabi ko kanila, they have the capability to do intelligence gathering sa ating karagatan, especially sa ating mga subsurface. We are concerned, pero not actually worried, no? Alam naman natin na ang gawain ng China at hindi ito nakakagulat. Pero confident pa rin ang ating gobyerno at masipag naman na nagmamatsyag at magbantay ang ating katubigan, sa ating katubigan, especially ang Philippine Coast Guard at ang maging na rin ang ating Philippine Navy at iba pang kawanin ng ating gobyerno. Sa katunayan, no, nagsugaw ng Maritime Domain Awareness Interagency Operations ang ating task force, Area Task Force West, sa ilalim ng National Task Force ng West Philippine Sea. Noong May 17, ang ating Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para i-challenge at i-challenge ang kanilang presensya at sabihin na itigil ang kanilang illegal na gawain at umalis sa lugar. Dagdag dito, nagsagawa din ang ATF West sa pangunguna ng Western Command. Nagpadala sila ng nagkataon na nandun yung ating dalawang Philippine Navy vessel, at nag-conduct din sila ng interagency maritime operations. And then, challenge din nila yung presensya ng marine scientific research vessel ng China, pati na rin yung Coast Guard vessel ng China na nag-escort dito sa research vessel.
10: Okay. Yusek, May nakikita po bang posibilidad na magpapatuloy o madadagdagan pa ang presensya ng Chinese Research at Coast Guard vessels sa lugar sa mga susunod na araw? At since nabanggit nyo nga po na unauthorized itong intelligence gathering na ginagawa nila, ano po ang hakbang na gagawin sakaling mangyari ito? Sapat ba na i-radio challenge lang sila, itaboy sila, o is it possible na magbigay tayo ng sanctions as well?
13: Well, base sa naman sa ating mga report, no, wala naman tayo nakikitang increase ng mga vessels sa paligid ng PAGASA. But nonetheless, no, ito yung nakita natin sa mga nakaraang araw na dumami nga yung presensya o presence ng Chinese Maritime Research Vessels dito sa ating karagatan, especially doon sa northern part and the western part. Well, the most that we can do actually is monitor them and document their illegal activities, and our ATF West and ATF North, we not only Task Force West Philippine Sea, to come up with the report. At ito yung mga report na gagawing basehan ng ating Department of Foreign Affairs to file the necessary, the appropriate diplomatic protest. Actually, hanggang doon lang tayo, no, na wala tayong pwedeng gawing iba kundi i-monitor at i-challenge at palisin. At least madodocument natin, ipapakita natin sa, no, sa ating transparency initiative what we are trying to do in a peaceful and non-escalatory approach.
11: So Yusek, bukod po sa pagpa-file ng diplomatic protest at pagmamonitor sa kanila, ano pa po yung mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para mapigilan yung kahalintulad na unauthorized foreign research activity sa West Philippine Sea?
13: Well, nais natin ilinawin na hindi pinagbabawal ng Pilipinas ang marine scientific research, no, ng foreign states sa ating maritime zones na mention ko kanina. Basta ito ay naayon sa international law at may kaukulang pahintulot mula sa ating pamahalan. Ang gagawin lang natin, again, para ma-assert natin ang ating presence or claim sa lugar, ay again we encourage our fisher folks na damihin nila ang kanilang presensya at sa mga lugar na, especially sa paligid ng Sandy Cay, no, while it is a challenge on their part dahil alam naman natin na nandun yung mga presensya ng China Coast Guard at maritime militia vessels, but nonetheless we are asking or we are requesting our fisher folks na maglagi doon at nandun naman yung tulong ng ating gobyerno, no, yung sa programa nating Kadiwa, PBM Kadiwa, wherein the government is offering or giving material support and in terms of yung pagbibigay ng krudo, pagkain, tubig para tumagal ang kanilang pangingisda, at ito yung mga legal activities natin na pinamumunuan ng ating ng pamahalan.
10: Okay. Yusek, ano naman po ang masasabi o reaksyon ng NMC sa pahayag ng Chinese Embassy na dangerous and misguided umano ang naging pahayag at hakbang ng Pilipinas kaugnay sa insidente?
13: Well, ang lahat naman ng pahayag at hakbang ng pamahalan ng Pilipinas ay nakabatay sa facts on the ground, validated monitoring at sa umiiral na international law, particular ng UNCLOS, at naka-anchor tayo doon sa 2016 arbitral ruling, no. Ang mandato ng ating maritime agencies, kabilang ang Philippine Coast Guard, Armed Force of the Philippines, sampan mo na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine National Police Maritime Group ay bantayan ng ating karagatan. Magsagawa ng lawful maritime patrols, ito yung ginagawa nating routine, no, routine lawful maritime patrols, at magbigay ng tama at factual na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Well, their job is to patrol or seize, monitor developments in our maritime domain, and relay verified information to the government and to the public. So, hindi po dangerous o misguided ang pagsasabi ng katotohanan at pagpapatupad ng ating mandato bilang isang sovereign coastal state. This is against what the Chinese embassy or Chinese officials are conveying to the public. At responsibilidad ng Pilipinas na protektahan ang ating maritime zones, itaguyod ang rules-based international order at tiyaking alam ng ating mga mamamayan ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasabay na rin dito, patuloy nating hinihikayat, na sabi mo kanina, ang lahat ng panig ng napairalin at pagpipigil respeto sa international law at paggamit ng maayos at professional na diplomatic channels upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa ating rehiyon.
11: Alright, sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino, lalo na po sa mga mangingisda, hinggil sa patuloy na tensyon at presensya ng mga dayuhang barko sa West Philippine Sea.
13: Okay, sa ating mga kababayan, nais naming tiyakin na nananatiling mapagbantay, professional at matatag ang ating pamahalan sa pagtatanggol sa ating soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Patuloy nating isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga issue alinsunod sa international law, particularly ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Kasabay nito, patuloy din ginagawa ng ating maritime at defense agencies ang kanilang mandato upang mapanatili ang seguridad, katatagan at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. We are not the ones raising the tension, nor are we inciting anyone to raise the tension in our area. Our Coast Guard, AFP, and BFAR are merely doing their jobs and sworn duties to patrol our seas and make sure that our fisher folks, ang ating mga mangisda, ay makapangisda ng mapayapa and for our people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga mangingisdang Pilipino, huwag po kayong maghunis dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangingisda sa ating karagatan dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yaman dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta at tuloy po rin namin bibigay sa inyo ang inyong kinakailangang krudo, pagkain, medisina at tubig para tumagal din po ang inyong pangisla at meron din pong okasyon na kami po ang susundo o bibili sa mga inyong mga nahuling mga isda sa dagat para hindi na kayo bumalik sa Pangpang at babalik uli kayo. So these are the efforts or initiatives of the government para sa ating mga mangingisda. Ang West Philippine Sea ay atin at ang pagtatanggol dito ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, no? Kundi bahagi rin ng ating pambansang pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Yun lang, Josh and Asikweng, at mabuhay tayong lahat at para ito sa isang bagong Pilipinas.
11: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
10: Samantala, patuloy ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa bansa. Kahapon ay pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng bawat bayan mahikinabang program sa Mandaluyong City. Mahigit 1,000 senior citizens at mga driver ng jeep at tricycle ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas na kabilang sa halos 26,000 beneficiaryo sa lungsod. Ang mga bigas na ipinamahagi ni Pangulo Marcos Jr. ay direktang binili mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija bilang bahagi ng suporta sa lokal na agrikultura. Tumanggap din ang 135 scholars mula sa 27 barangay ng tigda 20,000 pisong educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Ayon sa Pangulo, kalahati ng 200,000 piso na inilaan sa bawat barangay ay nakatuon sa scholarship program para matulungan ang mga estudyante na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
14: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
15: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
14: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
15: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan?
14: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
15: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
16: pag-usapan natin with Oscar Orbos. Dito lang sa inyong People's Television.
17: Is it a yes or a no?
18: Are you anti or pro?
17: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
18: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
17: Pag-usapan natin yan sa
18: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
17: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
16: Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinag-

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nasabat na higit 100 million pesos na halaga ng illegal na droga. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Kalulut, magandang tanghali at welcome back dito sa bagong Pilipinas.
1: Magandang tanghali po, Asik Ping. Magandang tanghali din ho, Sir Joshua. And magandang tanghali ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
0: Sir, pwede niyo bang ikwento sa amin yung detalye nitong pinakamalalaking operasyon ng PIDEA mula May 7 hanggang May 14 ngayong taon at paano ito nakatulong sa pagbuwag ng malalaking drug networks dito sa Pilipinas?
1: Itong nakaraang linggo po, Asik Wing, may mga operations ho na ginawa hindi lang po ng PIDEA kundi kasama na rin natin dyan ang Philippine National Police and other law enforcement agencies na kung saan we were able to seize several dangerous drugs. Ang mga malalaking operations rito, yung nangyari ho sa Zamboanga City, this was PNP initiated, na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga, plus sa Paranaque din ho, kilo din ho. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon sa Cordillera.
2: Okay. Kilo-kilo to, Attorney Joseph.
1: Yes, sir.
2: At sa loob lamang po na 1 linggo, mahigit 100 milyong piso nga po ng halaga ng illegal na droga at nasamsam ng PIDEA. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng illegal drugs?
1: Sir Joshua, pinapakita ho dito na hindi ho tumitigil lang inyong PIDEA, hindi rin ho tumitigil ang ating law enforcement agencies para masugpo ang paglaganap ng illegal na droga sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, kabilang po sa mga nasamsam, may mahigit 12 kilo ng shabu at 5,000 marijuana plants. Sa mga lugar po ito, yung pinakamalakas sa operasyon ng mga drug syndicates base po sa inyong monitoring?
1: Base po sa mga seizures, Asik Weng, ang malaki ho rito sa National Capital Region. We also have in Region 9, Region 3, and Region 4A.
2: Okay. And paano naman po na isagawa ng PIDEA at ng iba pang law enforcement agency sa matagumpay na eradication? Ito pong halos 74,000 na marijuana plants dito sa may Cordillera region.
1: Sir Joshua, with regard to marijuana eradication dito po sa Cordillera, na isagawa ito sa tulong po ng Philippine National Police. And ginagamitan din ho natin ito ng drone para makita ho natin kung nasaan ho yung mga marijuana plantation sites ho natin, dahil we do not want to waste the efforts of our law enforcement agencies na umakyat ng bundok para sigurado na yung mga marijuana na tinanim mo dyan, doon na ho, masunog na ho siya at hindi na ho mapunta dito po sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, hingi na rin po kami ng detalye dito naman sa pagkakahuli sa mga tinatawag na high-value targets gaya ng operasyon sa Cebu City kung saan nasa halos 11 million pesos na halaga ng shabu yung naasamsam.
1: Asik Weng, dun sa Cebu naman ho, nangyari po yan last May 13 na kung saan ito po ay isinagawa ng PNP together with PIDEA na meron ho tayong na-confiscate ho dyan na 1.6 kilos of shabu dyan ho sa barangay Fatima sa Cebu City.
2: Okay. At Attorney, ayon po sa ulat, bukod po sa shabu at marijuana, marami ding pharmaceutical drugs tulad ng Valium, Alprazolam at Nitrazepam ang nakumpiska. Gaano naman po kalaki ang problema ngayon ng illegal distribution ng controlled prescription drugs dito sa ating bansa?
1: Sir Joshua, yung mga nabanggito ninyo, tama ho, ito po ang controlled dangerous drugs po. And ito po ay balak ko ipinuslit sa ating bansa. Yung mga nasabat po natin dyan na mga pharmaceutical products nanggaling po ng Pakistan na kung saan diniklara po nila garments and books. So, ibig sabihin ho, there was an intent on their part to smuggle in this controlled medicines na dapat ho sana ito ho'y dumadaan ho sa mga tamang ahensya para masuri kung ito'y papasa ho sa ating FDA.
2: Okay, pero ito po nabanggit ng mga gamot, ng Valium at Alprazolam, Nitrazepam. Ito po ba'y ginagamit as ingredients para gumawa ng illegal drugs or ito po yung intake?
1: Hindi po, Sir Joshua, ito po ay mga gamot na pre-prescribe ng mga physicians or doctors na lisensyado ho ng PIDEA.

0: Dahil hindi po lahat ng ating mga doktor ay maaaring mag-prescribe ng mga nabanggit ho na mga gamot. Dapat ho, meron silang S2 license na ito ho ay kailangan kukunin ho sa ating ahensya. And hindi ho lahat din ng mga butika ay maaaring magbenta ho ng ganitong klaseng mga gamot. Dapat ho, lisensyado rin po sila sa PIDEA. Dapat ho, meron sila yung tinatawag nating S3 license.
1: Would you know kung para saan po itong mga gamot na to?
0: Yung mga iba po rito, ma'am, ano po to, mga antidepressants. So, ito po, controlled ba dahil there is a possibility na maaari pong itong magamit ng ibang tao na malulong po sila sa mga ganitong klase mga medisina.
1: Sir, sa pananaw ng PIDEA, bakit naman patuloy pa rin nakakapag-operate yung ilang drug personalities at sindikato sa kabila ng sunod-sunod na anti-drug operations ng pamahalaan? Tsaka paano pa rin nakakapasok itong mga illegal na droga na ito sa atin kahit na grabe na yung monitoring po ninyo?
0: Opo, Ase Kweng. Ang mga sindikato naman ho ng illegal na droga ay gumagawa ho ng iba't ibang paraan para maipuslit po nila yung illegal na droga. Hindi lang ho through mail and parcel. Meron din po dyan yung mga maritime smuggling na ginagawa ko ngayon. Kaya ako nagpapasalamat din po ang PIDEA sa ating Philippine Coast Guard and the Philippine Navy plus yung ating maritime group ng PNP dahil yung patuloy na pagpapatrolya ho natin sa ating malawak na nakaragatan and may mga nasasabat pa rin naman po tayo ng mga illegal na droga.
2: Okay. Nabanggit nyo nga, attorney, na nag-evolve itong mga sindikato. Sa mga na-arrest ng pushers, couriers, at drug den maintainers, ano po ang profile ngayon ng mga taong karaniwang nasasangkot dito sa illegal drug trade? May napansin po ba kayong pagbabago o kakaiba?
0: Halo-halo po, Sir Joshua, yung mga profile ng ating mga naresto. Sa katunayan, may mga iba ho dyan, mga elected officials pa ho. Kaya nga ito ay nakakalungkot na may mga ibang barangay officials na na-involve sa illegal na droga na imbis sana ho na sila ang katulong po natin dito ho sa pagsugpo ng illegal na droga sa kanilang barangay eh. Sila pa ho, yung mga na-involve, mga nagbebenta, yung iba ho, pumupunta ho sa mga drug den. Kaya hindi ho tumitigil po ang ating mga kasamaan ho para masira po yung mga drug den sa ating mga barangay.
1: So alam naman natin, sir, na talaga namang puspusan yung inyong pagtatrabaho para masawa tayo itong mga illegal na droga sa atin. No? So ano po yung susunod na hakbang ng PIDEA para mapigilan pa talaga yung pagpasok at distribution ng mga illegal drugs sa mga community, sa mga kabataan, so lalo na kung magpapasokan sa schools?
0: Ase Kweng, yung ating demand reduction efforts, dinodoble ho natin yan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan para maaari ho tayong pumunta ho doon, magbigay ng mga lecture sa ating mga kabataan. Dahil importante po dyan, habang bata pa ho sila, alam na ho nila kung anong epekto ng illegal na droga, ano yung nakalagay po sa batas, ano maaari ho nilang kaharapin kung sila po ay ma-involve sa illegal na droga pagdating ho ng panahon. Kaya ho, habang bata ho, dapat ho, bigyan ho natin sila ng tamang leksyon. And at the same time, yung mga barangay officials ho, dapat ho, katulong na rin ho natin yan, and mabigyan ng tamang lectures din ho sa mga pamilya dahil ang kung ano yung tama, dapat ito nanggagaling na yan sa pamilya.
2: Okay. Attorney, ito dapat natin bigyan din natin. Ano yung ginagawa ng PIDEA in terms of para mapanatili po yung integridad sa ating mga operasyon? Dahil para maalis natin yung agam-agam sa publiko na pagka nahuhuli itong mga illegal na droga ay umiikot na sa merkado, ano po yung ginagawa natin para mapanatili natin yung tiwala ng taong bayan?
0: Sir Joshua, kaya ho na i-maintain natin yung integridad ng ating operasyon, sinasama ho natin yung mga tinatawag nating insulating witnesses. Okay. Sino po itong mga ito? Unang-una ho dyan, yung elected official. That's mandatory under our law. And pangalawa, mamimili ho tayo dyan kung meron ho bang representative coming from the media or a representative coming from the National Prosecution Service. Ito hong mga witness na ito, sila po ang nagsasabi na yung mga nakuhang droga dun sa arrested individual, siya rin ho ang ipre-presenta natin sa laboratorio at siya rin po ang ipre-presenta natin sa korte.
2: Okay. Walang well, not mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nais tumulong sa kampanya laban sa illegal na droga.
0: Siguro po sa mga nanunod na kababayan po natin and sa mga nakikinig, meron po tayong isumbong mo sa PIDEA na hotline. Ito po ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Meron po tayong Facebook page. Ayan po, naka-flash po sa ating screen ang isumbong mo sa PIDEA. Makikita po na sa PIDEA Top Stories. I-text po nila dyan yung mga impormasyon na nalalaman po nila regarding sa illegal drug activity sa kanilang mga barangay. We will validate the information and if positive yung validation, we will conduct the necessary action.
2: At tama po, may pabuya ito.
0: Iba pa po yung may pabuya. Yung naman po yung Operation Private Eye. Mm-hmm. Kung meron po silang alam na laboratorio, marijuana plantation sites, or mga drug din, isumbong lang po nila dyan sa OPE, sa ating Operation Private Eye, or dito na ho, sa isumbong mo sa PIDEA.
1: Pero syempre, secured din yung pagkatao nitong magsusumbong na ito.
0: Yes po, Ase Kweng, hindi po natin kinukuha yung pangalan ng sumbong. Ang kailangan lang po natin, yung specific address nung nire-report nila, sino yung nire-report nila, saan po, bigay na ho nila dyan sa mga text numbers po na yan.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng PIDEA. Thank you,
0: sir. Maraming salamat din po.
2: Samantala, mas pinaikti ng pamahalaan ang papatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH sa Nueva Ecija, kung saan personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong Palayan City Township sa Nueva Ecija. Tiniyak ng pamahalaan na makakapagbigay ginhawa ito sa bawat pamilya dahil sa murang buwan ng amortisasyon at may mababang interes. Saklaw ng 4PH program ay ang mga low-income earners at informal settlers families o ISFs. Layo ng programang ito na makapagbigay ng abot-kaya, ligtas at disenteng tahanan para sa mga Pilipino. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga dapat tandaan at iwasan sa sakit na Ebola virus sa ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Dr. Solante, magandang tanghali po.
1: Yes, magandang tanghali rin.
0: Doc, gaano po kaseryoso yung pagdeklara ng WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Bundibugyo Ebola virus?
1: Yes, no? Malaking bagay ito na pag-declare nila dahil nga itong Ebola ngayon lumalabas na doon sa ibang bansa na kalapit sa Congo, no? At saka Uganda. Pangalawa, mataas ang mortality rate, no? So like out of 300 cases yata, almost 100 plus na ang namamatay in just a span of mga 2 weeks, no? Na nung na-discovery na may mga pasyente na or mga tao na nagka-Ebola. At saka pangatlo, yung strain na ito na Bundibugyo is a rare strain at walang bakuna dito, no? So I think because of those reason, nag-declare ang WHO na para lang makaprepara ang mga ibang bansa, especially for those mga bansa na magkalapit dun sa Africa, para hindi makapasok itong Ebola doon sa mga bansa nila.
2: Okay, Doc, pakipaliwanag po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba itong pagkakaiba ng Bundibugyo virus sa ibang uri ng Ebola virus na narinig na natin noon?
1: Well, ang pagkaiba lang nito, hindi ito siya ganun ka-common na nag-circulate doon sa Congo or sa Uganda, no? Kasi ang pinaka-common pa rin yung Zaire strain, which is equally fatal also, no? At ang sintomas nito, magkapareho lang, no? Lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, tapos bleeding. Ang common cause nito is bleeding all over the body. Kaya tinatawag itong hemorrhagic fever, no? So ibig sabihin, mataas ang risk na magdudugo ang isang pasyente at yun ang ikakasanhi ng pagkakamatay pag natama ng Ebola.
0: So, Doc, sa ngayon po ba, may dapat bang ikabahala yung mga Pilipino kaugnay ng mga naiulat na kaso sa Africa? At saka, gaano po kalaki yung panganib kung makapasok ito sa bansa at paano po yung transmission nito?
1: Okay, ang Pilipinas ay, sa tingin ko, hindi high risk for this, no? Kasi magiging high risk lang tayo kung merong makapasok ditong nanggaling doon at may mga sintomas at merong infection, no? Pero meron naman tayong mga ginagawa base dito sa report ng Department of Health na yung sa pagpasok pa lang, mga border control, sinusuri, kung may mga lagnat, may mga sintomas, at anong mga bansa ang pinanggalingan para naman ma-monitor natin kung sino man yung mga nakapasok at na-expose doon sa mga tao na merong Ebola, ma-monitor ng government. At even before, no, mga I think 2014 or 2016 na, or 2014 na, meron namang itong outbreak at na-declare na rin itong Ebola as public health emergency. Ganun pa rin, wala namang nakapasok sa Philippines, pero may namatsyagan pa rin natin yan dahil marami tayong mga OFW nagtatrabaho sa ganitong klaseng lugar na pwedeng umuwi at pwede palang na-infect na. No? So, importante yun na ma-screen natin at ma-monitor.
2: Okay. Doc, nabanggit mo yung 2014 Ebola outbreak kung saan naging mahalaga po ang quarantine at mahigpit na monitoring sa mga umuuwing Filipino peacekeepers. Sa pananaw po ninyo, gaano po kahanda ang Pilipinas sa ngayon sakaling magkaroon ng kahalintulad na sitwasyon?
1: Well, sa sinabi ko na itong mga ganitong klaseng mga outbreak, meron naman tayo mga paglalagyan, no? Especially sa mga ospital ng government na pinaitingnan natin na mayroong mga isolation rooms, no, may mga kapasidad tayo to provide mga personal protective equipment doon sa mga healthcare workers na mag-alaga sa ganito mga klaseng pasyente. At importante rin, siguro we need to reinforce pa rin, no, na ang detection ito or diagnostic test ay mga galing pa rin sa referral center kagaya ng RITM, no? So for me, handa naman siguro tayo kasi nalampasan na natin yung COVID, nalampasan na natin yung mga iba't ibang outbreak. Hanggang ngayon, marami na tayong mga lessons na natutunan doon at anytime na may mga ganitong outbreak, malaking bagay yung mga natutunan natin at kailangan lang nating i-reinforce ulit.
0: So Doc, may mga nagsasabi po kasi na dapat higpitan ang mga biyahe o pagpapatupad na o magpatupad ng travel restrictions. Sang-ayon po ba kayo dito o mas mahalaga yung maayos na screening at monitoring?
1: Well, tama ka dyan, no? Mas maigi pa rin yung screening and monitoring pagdating dito sa Pilipinas rather than restriction of travel to risk countries, no? Kasi nasanay na tayo dito, mayroon na tayong mga napulot na mga aral na we need to also give advice doon sa mga nagka-travel. Importante na bigyan sila ng mga importanteng abiso na pagpupunta sila dito sa Congo or Uganda or any African state na pwedeng potential na na-expose sila. They'll just have to monitor themselves para at least kung babalik man sila ng Pilipinas, may mga sintomas, they have to inform us, they will be screened, at they will be put into a quarantine facility.
2: Okay. Doc, ano po ang mahalagang papel ngayon ng mga ospital, airport authorities at mga health workers pagdating po sa pagpigil ng posibleng pagpasok ng virus dito sa ating bansa?
1: Well, malaking bagay yan. Kasi pag dinideclare ng WHO na public health emergency, automatic yan sa government hospital. Piniprepare din natin, ha? Mayroon tayong mga inventory of beds, no? Inventory of the personal protective equipment at saka yung mga gamot at mga suero, dextrose, para naman in any event kung mayroon mang makapasok, maging ready tayo.
0: So Doc, bukod dito sa Ebola, no, meron din pong antivirus, nipavirus. So ano po sa tingin ninyo yung aral mula sa COVID-19 pandemic na maaaring magamit ng Pilipinas sa paghahanda laban sa mga bagong nakakahawang sakit tulad nga nito? Tsaka gaano po kahalaga yung maagang detection, contact tracing at isolation sa pagkontrol ng isang high-risk virus tulad nito?
1: Okay, una-una dyan, dapat merong magandang coordination, no, within our healthcare system in terms of awareness, ano itong mga sakit na to, no? Coordination with the community, with the local government in terms of information drive, ano itong mga sakit, para hindi naman tayo magpapanig. Pangalawa, dapat meron tayong capacity to do testing, no? Sa mga ganitong klaseng infection, so meron tayong mga referral laboratories kagaya ng RITM that are also prepared to do the test. Halimbawa, kung meron may mga Pilipino na may mga sintomas compatible with any of these mga viral infections or infectious disease. At tapos pangatlo, no, yung infection control sa mga health facilities, importante yan. At of course, yung pinaka-basic natin ng mga risk communication sa mga community. Mag-ingat, mag-suot ng face mask, mag-ugas ng kamay, no, magiging healthy sa katawan para naman hindi makakuha ng infection.
0: So, Doc, ano po yung dapat malaman or bantayan ng ating mga kababayan na nandoon sa African countries? Siyempre, may mga kamag-anak sila dito, baka nag-aalala sila, lalo na yung mga peacekeepers na uuwi naman sila anytime o yung mga OFWs din na nandoon po.
1: Well, importante pa rin sa kanila na alam nila yung mga sintomas, no, sa ganitong klaseng sakit. Kasi, alam mo, nung unang pumutok itong bagong outbreak ngayon, kadalasan, ang akala lang nila, ordinaryong infectious disease lang, no? Pero nung mga several days na, maraming namamatay, sunod-sunod, at saka sa isang community, doon na sila naghinala na baka Ebola talaga to, at doon pa lang nagpa-test at tinitest ng Ebola. So merong ibig sabihin, medyo late na, no? So ngayon, na-detect na at meron ng alarma ang WHO, so dapat sila rin, they will be advised na pag may mga exposure, they should go to the health facility in Laguna Suri.
2: Okay. Doc, I guess kailangan natin linawin din at pakipaliwanag po. Ano po yung mga sintomas na dapat bantayan?
1: Okay. So, ang Ebola ay nakahanay yan doon sa grupo ng hemorrhagic fever, no? O ang mamamatay. Those are the manifestations of hemorrhagic fever.
2: Okay. At bilang isang infectious disease expert, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga Pilipino upang manatiling kalmado pero alerto sa ganitong uri ng health emergency. Go ahead, Doc.
1: Okay. So sa mga kababayan natin, no, they'll just have to listen to the advisory ng government natin, especially advisory from the Department of Health. Kukuha ng mga tamang informasyon coming from this important authorities, no, para hindi naman magpapanik. At importante, no, na you have to keep yourself healthy. Kung nandun kayo, sa mga ganitong lugar, always observe yung proper health etiquette. Magsuot ng face mask, maghugas ng kamay, at kung may mga sintomas kayo na nandun kayo sa mga bansang ito, magpasuri at magpagamot kaagad.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Thank you, sir.
2: Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Department of Health ang pinaigting na border control ng bansa laban sa banta ng Ebola virus. Giit ni Health Secretary Ted Hermosa, naka-alerto ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pantalan para sa pinaigting na pagbabantay sa ating mga border nang naaayon sa tamang proseso sa pagbabantay sa kalusugan. Kaugnay nito, pinulong ng World Health Organization ng Health Ministers sa Western Pacific Regional Office Countries, kabilang ang Pilipinas kaugnay sa pagdedeklara sa Ebola disease bilang public health emergency for international concern. Ayon sa WHO, ang mga pangunahing apektadong lugar ay Democratic Republic of Congo at Uganda. Tayo, meron na tayong protocol dyan. Ang ating Bureau of Quarantine at ang Epidemiology Bureau ay i-heighten ng surveillance, lalo na ang mga manggagaling sa mga bansang affected, Democratic Republic of Congo at yung Uganda. So, nakabantay tayo dito. Sa ating mga kababayan, wala po tayong dapat ikabahala dito sa Declaration ng Public Health Emergency of International Concern. Malayo po ang Africa. At tataasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola sa ating bansa.
3: Bayan manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga inain na usapan. Balitaan. Hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.

0: mamang senior team ng inyong PTV Regional Team.
1: Lugar na bantaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
0: Ang bagong Pilipinas ngayon. Magbubukas ang Department of Education ng halos 33,000 na bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang pondo para rito. Ayon sa DepEd, ang mga bagong posisyon na itatalaga mula kindergarten hanggang sa senior high school at maging sa Alternative Learning System o ALS. Sa lahat ng rehiyon, ang Zamboanga Peninsula ang makatatanggap ng may pinakamataas na alokasyon na umaabot sa 3,361. Nagtakda rin ng malaking alokasyon sa Central Luzon, Calabar Zone at Visayas at Northern Mindanao. Giit ni Angara, ang dagdag na teaching positions ay layong mapababa ang ratio ng mag-aaral sa bawat guro. Sa pamamagitan niya nito ay mas maaabot ang inaasam na kalidad sa edukasyon ng mga kabataan.
5: Sa iba pong balita, inaasahan ang pagpapalakas ng development ng mga kritikal na mineral sa Pilipinas sa nalalapit na pagpapatayon ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito ay sa ilalim ng PAX o Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
6: Bumisita sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
7: 3, 2, 1.
6: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac para sa tatayong industrial hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Sa malawak na lupain ito, dito sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac, itatayo ang kauna-unahang AI Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor.
8: Target maipatayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, digital infrastructure at advanced manufacturing. Buwan ng Abril nang opisyal na sumali ang Pilipinas sa Pax Silica Declaration ng Kaalyadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa New Clark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa U.S.
9: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant. And based on that, we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenant's activities.
6: Palalakasin din ang development sa critical minerals, kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite, at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
10: With Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are all Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na ho para sa atin para talagang i-process natin to.
6: Diniyak naman ng pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas
7: ang magiging operasyon sa Pax Silica at walang diplomatic immunity sa US.
11: That's their request, but we did not agree to that. There are two laws that will govern the transaction here, the Investors List Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract. No special arrangement to be accorded to the US government.
7: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production habang paglahok ng Pilipinas sa Pax Silica.
12: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang, kung niisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
7: Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
13: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
14: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa President of Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
13: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
15: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
19: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
23: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahimpapawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
30: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na
31: dito sa Radyo Pilipinas 2,
30: 918 AM.

0: Philippine Standard Time, 1:04 p.m. Tayo po ay napapanood via Facebook, DZSR Sports Radio 918. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On. Isang oras, samahan niyo po kami dahil pinakamainit na sports balita ang tampok sa unang bahagi ng ating program. But of course, syempre very special din itong ating episode dahil isa pong rising Filipina powerlifter ang ating makakasama na si Keisha Daniela Naral, kasama po ang kanyang coach na si Coach Cirilo Dayao. Alamin natin ang kanyang naging recent campaign. Very impressive ang kanyang pinakitang performance from China, kung saan 2 gold medals, 6 silvers, at syempre 2 new Asian and classic and equipped deadlift records ang kanyang binasag. Samantala, mamaya po yan. Pero syempre, bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating program. Unahin na natin mula sa balitang billiards. Ito, wagi ang ating kababayan na si Jeffrey Ignacio mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, dahil pinagharian niya itong World 9 Ball Tour or WNT Taeyom Arena Open na ginanap nga po sa KL. So ang nakaharap niya sa finals, isang Filipino rin po na si Sean Mark Malayan, 13-1 ang kanilang naging final score. Si Ignacio po ay talaga naman pong masasabi natin, no, veteran internationalist na, no. Nakakuha na rin siya ng ilang mga titles at panalo mula sa Indonesia International 10 Ball at sa Mantra International. At dahil dito sa kanya naging panalo mula sa KL Malaysia, ay siya po ay nakapag-uwi, no, ng $10,000 or mayroong ₱617,000, habang si Malaya naman na nag-settle for a runner-up ay mayroong $4,500 or mayroong pong katumbas na ₱277,000. So congratulations mula dito sa naging panalo ni Jeffrey Ignacio, na bukod dito kay Malayan ay kanyang nakaharap din dito sa kompetisyon ang isa rin pong Filipino na si Vincent Vicedo, Hong Kong's Lo Ho Sum, Indonesian Clinton Manurung at isa pong Taiwanese na si Liu Reteng, no. So dahil dyan ay very impressive talaga yung kanyang naging campaign. Samantala, yung isa pa po nating pambato, of course our World 9 Ball Champion na si Carlo Biado ay nabigo naman, no, mula sa kanyang last 32, kung saan siya ay tinalo ng isa rin pong Pilipino na si Paolo Galito, 7-9. Again, congratulations din sa organizers dahil itong Taeyom Arena Open ang first WNT tournament mula po sa Malaysia. Samantala, let's go to tennis. Ito naman, nagwakas agad ang naging campaign ng ating world number 38 Filipina tennis sensation na si Alex Ayala mula sa opening round itong WTA 500 Strasbourg Open na ginanap po sa France late Monday night. So ang kanyang nakaharap sa first round ay isang world number 66 Ukrainian qualifier na si Alexandra Olinikova, no, 3-6, 7-5 at 6-3 yung naging resulta ng kanilang pagharap dito. At syempre maaalala natin si Alex ay na pasok siya dito sa Strasbourg, no, bilang replacement doon kay American Hailey Baptist, no. At ayun nga po, dahil sa kanyang pagyukod dito kay Alexandra, no, ay nabigo siyang umabante doon sa second round nitong torneo. But of course, ang mas mahalaga naman, no, itong next competition for Alex Ayala, itong WTA 1000, yung French Open, no, isang Grand Slam tournament. Ito yung kanyang magsisilbing return, no, or comeback dito sa prestigious competition matapos yung kanyang naging debut noong 2025. So again, itong French Open nakaschedule ng May 18 to June 8. So dito mas mahalaga, mas malaking laban for Alex Ayala. And kung maaalala natin, dahil nga sinasabi natin this will serve as Alex Ayala's return, no, dito sa French Open. Noong 2025, siya ay gumawa ng history dahil siya po ang first Filipino in an open era na nag-qualify sa women's singles main draw ng isang Grand Slam tournament, no. At sa first round, agad po siyang yumukod po no against Colombia's Emiliana Arango. So yun yung naging resulta nung naging debut ni Alex sa French Open. So syempre itong naging resulta man na to no, yun yung kanyang tatangkaing mahigitan sa kanyang pagbabalik ngayong taon. So good luck and syempre no, bawi talaga no for Alex Ayala. Samantala, let's go to gymnastics. Dito naman yung ating Filipina gymnast na si Jasmine Althea Ramilo ay tumapos pong pang 23rd mula sa all-around individual event ng FIG Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup 2026 na ginanap sa Portugal. Ito pong si Ramilo, isang 18-year-old Filipino-Italian gymnast, ay nakuha niya yung kanyang strongest performance mula sa club's apparatus. At dito ay pang 12 yung kanya naging position mula sa kanyang nalikom na score na 26.400 points. And also very impressive din yung kanyang pinakita mula sa Reborn event. At dito naman pang 15 or 1-5 yung kanyang naging placing with 25.700 points. So for Reborn, no, for Reborn, yun yung next na photo natin. Yan. And syempre dun naman po sa hoop apparatus, ayan, sa hoop naman pang 28th na tumapos itong si Ramilo with 23.950 points at pang 44th naman mula sa kanyang ball apparatus matapos ang kanyang nalikom na score na 20.700. So for ball, si Ramilo ay tumapos pong pang 44th. Ayan. So again, maaalala natin the last previous no success nitong si Jasmine Althea Ramilo was in 2025 nang siya po ay manalo ng gold medal sa 33rd Thailand Southeast Asian Games. So siya yung pinangalan ng reyna ng Southeast Asia mula sa all-around event no ng SEA Games. So again, magandang competition ito for Jasmine Althea Ramilo, lalo na 18 years old pa lamang naman itong si Jasmine. No? Marami na rin siya mga nasalihan, World Challenge Cup, World Cup, and SEA Games, Asian Championships. Minsan na rin siyang nanalo po dyan ng bronze medal. So for sure, no, yung ganito kataas na kompetisyon, yung ganitong level, ay marami talagang mapupulot itong si Jasmine Ramilo. Samantala, let's go to PBA. Ito, officially, ay winelcome na ng PBA si Jason Castro bilang latest member no, ng kanilang Elite 10,000 Point Club last Saturday. Ito pong si Jason Castro, isang veteran TNT playmaker, ay binigyan no, na itong special award no, mula sa mga mula kina Commissioner Willie Marshall at syempre kay NLEX Team Governor Ronald Dulatre. So nakuha po nitong si Jason Castro yung kanyang 10,000 points during the quarterfinal game kung saan nakaharap po nitong TNT Tropang 5G ang NLEX Road Warriors no. And during that time panalo rin sila no. So again, for Jason Castro, he is the 17th local player to achieve the feat and 18th overall. And siya rin actually yung only the fourth player in the last 25 years to reach 10,000 points, no? And he is also the third oldest player to do it at age 39 after legendary Robert Jaworski Sr. at 43 years old in 1989 and Arwin Santos at 41 in 2022. So, ayan, no? So congratulations dito kay Jason Castro. But of course, ang pinakamahalagang picture dito, pasok na ang TNT Tropang 5G mula sa semifinals itong 50th PBA Commissioner's Cup. So gusto nating himayin ang naging resulta mula sa quarterfinals nitong 50th PBA nga Commissioner's Cup. No? So waging-wagi ang TNT, imagine 8 seed sila pagtuntong doon sa quarterfinals pero nanalo sila doon sa top seed na NLEX. Sa unang laban po nila no, mula sa quarters, panalo ang Tropang 5G 96-93 against the NLEX Road Warriors. Last May 13 po yan. May 16, sinundan nila ito ng kanilang ikalawang panalo, 118-112 para sila po ay umabante doon sa semifinal. Samantala, doon naman sa second action, no? Yung Barangay Ginebra ay tinalo naman itong 7th seed Phoenix Super LPG. So nanalo po sila, no, 112-81. Dahil second seed itong Ginebra ay isang panalo lang yung kanilang kinailangan para makaabante sa semifinals. And pasok na rin itong Rain or Shine, yung third seed Rain or Shine, matapos silang dispatsahin ang 6th seed San Miguel Beermen, 113-104 sa kanilang serye. And finally, ang Meralco na 4th seed ay tinalo po ang 5th seed Magnolia. Sa unang laban po nila sa quarterfinals, wagi itong Magnolia, 95-89. Pero agad pong bumawi itong Meralco ng May 16, kung saan 105-102 yung kanilang inilista rito at ito po'y nagtapos via OT. So dahil nga as fourth seed, meron pong kumbaga twice to beat advantage, no, itong Meralco. So isang panalo lang yung kanilang kinailangan para umabante sa semifinals. Ngayon, tingnan natin yung semifinals. Kailan ba magsisimula? Magsisimula po ito ng May 20, so bukas na ang simula nitong laban, no. Sa unang laban, maghaharap ang Barangay Ginebra San Miguel, katapat ang Rain or Shine Elastro Painters ng 5:15. So 7:30 PM naman ang game ng tingnan ulit natin yung sa schedule natin, oh, para mas accurate, no. So 5:15 PM Meralco against the Tropang 5G. So 5:15 PM po yan, at Ginebra versus Rain or Shine ng 7:30 PM. Again, ito po'y gaganapin, no, sa Inares, no. And Inares Center Antipolo. So yung second game naman ay nakaschedule po ng May 22, Friday naman, ang Rain or Shine versus Ginebra, 5:15 PM, Tropang 5G versus Meralco, 7:30 PM, that's May 22, Friday, sa SM Mall of Asia Arena naman. At yung third game sa semifinals, May 24, sa linggo yan, maghaharap itong Meralco katapat ang TNT, 5:15 PM, at yung Ginebra katapat yung Rain or Shine ng 7:30 PM sa SM Mall of Asia Arena pa rin. So yung game 4 naman ay nakaschedule ng Wednesday, May 27, Rain or Shine katapat ang Ginebra, 5:15 PM, at TNT kontra Meralco at 7:30 PM. At kung kinakailangan pa yung game 5, 6, 7, ayan, may nandyan din sa schedule, May 29, May 31, at June 3. So yaan yung complete schedule, no, for the PBA Commissioner's Cup semi-final. Samantala, mention din pala natin, no, yung ilan po sa mga awardees sa pagtatapos ng quarterfinals. Itong si Andre Caracut ay nakakuha nung kanyang cool move of the quarterfinals. Ayan. And ito naman si Kaylan Chongson ng Rain or Shine ang nakakuha po ng three-pointer of the quarterfinals matapos yung kanyang pinakawalang 7 three-point field goals. Si Ball, Manute Ball, ang pinangalan bilang solid reinforcement of the quarterfinals mula sa kanyang very impressive, no? In two games, siya ay nakapaglista ng 34.5 points per game, 13.5 rebounds per game, at 2.5 blocks per game, no? So, and last but not the least, si Bong Quinto ang nakakuha naman ng impact player of the quarterfinal. So, again, starting tomorrow ay semifinals na para dito sa 50th PBA Commissioner's Cup. So, abangan po natin yan. Samantala, checker time, it's 1:17 PM. Sa ating pagbabalik, ay una na nating makakakwentuhan itong si Kisha Naral. Magbabalik po ang Game On.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ang live via Facebook, the ZSR Sports Radio, at mapapakinggan sa ating talapitan 918 kHz sa inyong AM band. So available po ang ating PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong Google Play at sa App Store para sa mas malinaw no, na pag-subaybay no, sa ating mga programa dito sa Sports Radio. Samantala, ito very special ang ating guest dahil kakagaling na lang mula sa kanyang matagumpay na kampanya sa China kung saan 2 gold medals, 6 silvers at 2 new Asian Classic and equipped deadlift records ang kanyang binasag no during the competition na ginanap po sa Hainan, China. Siya po ay si Keisha Danielle Naral, isang 16-year-old powerlifter mula sa Quezon City. So currently grade 11 pa lamang po itong si Keisha at 7 years na siyang naglalaro ng powerlifting. So alamin natin sino ba yung kanyang naging biggest inspiration para simulan itong kanyang career sa powerlifting. At the same time, sino ba yung kanyang biggest idol din as well, no? Sino yung kanyang mga nilook up, no? Para sa ganon ay magtagumpay din siya dito sa sport na to. So hindi biro yung kanyang naging pinagdaanan dito. Siya po ay lumaban mula sa women's minus 43 kilograms sa junior division nitong okasyon. At very impressive, no? Yung kanyang mga naging panalo dito. Mula sa Asian Classic Powerlift thing. So meron po siya dito nga 1 gold and 3 silver medals. Yung gold nakuha niya po sa deadlift. So gaya nga ng sabi ko kanina, mula sa Asian Classic, ang kanya pong nailista po dito ay 132.5 kilograms no for the classic no. And yung kanyang 3 silver medals naman nanggaling sa squat, bench press at sa kanyang total, no? So, silver medal yung nakamit dyan nitong si Keisha Naral, no? And, of course, doon naman po sa equip, no? Dito naman ay isang gold at 3 silvers din yung kanyang napanalunan dito. Yung gold nang galing mula sa deadlift, no? So, 132.5 kilogram ang kanyang new Asian equipped deadlift record. So, yung pong sa classic, ang record po pala ni itong si Keisha was 124 kilograms, no? Yun yung kanyang record sa classic deadlift. At doon po sa equip, 132.5. So, sa kabuuan, meron siyang naiuwing 8 medals no from the competition. Alamin natin, ano ba to? First time niya ba na sumali sa international competition? Ano ba yung mga naging challenges niya during the game? Meron bang time na parang halos naiyak na siya dahil doon sa hirap ng kanyang pinagdaanan? So, lahat ng po yan ay malalaman natin mula po dito kay Keisha. And syempre, sa second part naman po ng ating kwentuhan, si Sir Cirilo Dayaw naman yung ating makakasama. So, siya naman po yung tumatayong coach at tawagin natin parang coach dad na for Keisha Naral, no? Dahil si Sir Ilo ay kung titingnan po kung gaano ko na siya katagal kakilala, matagal na po talaga, no? And talagang kumbaga naging passion na rin

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Thank you for being a big part of my bowling career. May continue to support Philippine sports. More power and mabuhay.

0: Happy anniversary, Sports Radio. We're very grateful for the time she covered our games and stood by every big play and milestones. Wishing you more years of success, great stories, and unforgettable coverage. Mabuhay kayo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, gusto po nating i-welcome na our very special guest na si Keisha Danielle Naral. Hi Keisha, welcome to the program.
3: Hello po.
2: Yes. Keisha, of course, congratulations. Napakaganda ng naging recent performance mo mula sa China. So, tell us, gaano ka hirap yung pinagdaanan ni Keisha para makamit yung 2 gold medals, 6 silvers, and of course, yung 2 new Asian records?
3: Ano po? Bago makulsa mo ko ha, medyo tumakul na kami sa mahirap na
2: Yes, ayan po si Keisha Naral. So ayusin lang natin yung audio, no, Kuya Timmy. Siguro remove na natin yung earphones kung naka-earphones itong si Keisha para sa mas malinaw nating ano, no, kwentuhan. So, yan po, kasama pa rin po natin. Again, 16 years old pa lamang po itong si Keisha Naral. And, ano kuya team, okay ba? Better na ba yung audio? Ayan, 16 years old and yun nga po, no? 2 gold medals, 6 silvers, and 2 new Asian classic and equipped records, no? Mula sa deadlift, ang kanyang ginawa, no? Mula dito sa China. And siya yung ating pambato mula sa women's minus 43 kilogram sub junior division, no, nitong okasyon. So alamin natin sa kanya ano-ano ba yung kanyang mga pinagdaanan dito, no. Nakita ko rin, no, gaano ba kabigat kaya yung mga medalya from that competition. And yun din yung ating malalaman. Sino-sino kaya yung kanyang pinaka ano tough rivals mula sa nasabing division niya, women's minus 43 kilogram. So yun yung mga itatanong natin. Tapos, syempre, kay Sir Rilo, si Rilo, alamin natin gano'n na ba katagal itong kanilang pagtatambal na to. Gano'n siya katagal na nag-prepare for the

0: this competition, Asian Sub Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Dito po kasi kapag powerlifting, baka sa iba nagtatanong, ano-ano ba yung mga buhat dito? So mayroon ditong squat, deadlift, at saka merong yun nga, no, yung bench press, no? So ayan, ready na. Again, welcome na po natin itong si Keisha Naral. Ayan, baka mas malinaw na ngayon. Keisha, of course, first of all, yes, congratulations. Gano'ng kalaking bagay sa'yo itong naging panalo mo mula dito sa Asian Sub Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships sa China?
1: Ayan na po, wait na po.
0: Yes. Keisha, gano'ng kalaking, yes, gano'ng kalaking bagay sa'yo itong naging panalo mo mula dito sa China?
1: Sobrang laking bagay po sa akin nito kasi matagal ko na po itong pinapangarap makalaro sa ibang bansa and ma-represent po yung Pilipinas.
0: So first time ito na nakalabas ka, nakapag-compete abroad, tama?
1: Opo.
0: Wow! So congratulations! Dito pa lang talagang since first time ito and then napakalaki rin na itong naging panalo mo talagang for sure, hindi mo ito malilimutan. Pero syempre, gusto nating malaman, gaano kahirap yung pinagdaanan mo? Ano ba yung unang nilaro? Yung bang classic or Asian classic powerlifting? Yun ba yung nauna kesa sa equip?
1: Opo, yung classic po.
0: Yes. So, kwento mo sa amin, of course, ang highlight na itong Asian classic mo, yung naging new deadlift record, di ba? So, kwento mo sa amin, ano ba yung una mong binuhat? Ano yung naging final lift mo? At ano yung naging binasag mo na record mula dito?
1: Yung una ko pong binuhat sa deadlift, ano po siya? 122.5 Asian record po agad. Tapos, yung last po, 124 kilo.
0: So, new Asian pa rin. Kumbaga, binasag mo yung bagong kakalista mo lang, no? Pero ano yung previous mark talaga bago ka nagtala ng 122.5?
1: Yung last buhat po po na ano? Ilan na yung last?
2: Hindi, yung first
1: atin. Hindi, yung previous na ito.
2: Ah, yung previous?
1: 120 po.
0: Wow! So, dun pa lang talagang anlaki na nung naidagdag mo, no? Nun bang binubuhat mo yun, aware ka na new Asian record yung una mong nailista na yon yung 122.5?
1: Opo.
0: Anong pakiramdam, anong initial na naging reaction nitong si Keisha nung nalaman mong kapag titingnan yung record na ni Keisha, nandun yung listahan, nandun yung pangalan mo sa Asian record holders?
1: Ano po, syempre po masaya po ako nun kasi tagal po po nung pinangarap na malagay din po sa ganun.
0: Yes, so talagang ano, very happy and hindi lahat nakukuha yung ganung status, 'di ba? Asian record holder. Lalo na nung binasag mo rin, gumawa ka ng 124 dun sa naging second lift mo. Ano 'yun? Binubuhat mo na rin ba 'yon sa training mo, Keisha?
1: Opo, inano po namin talaga, pinagandahan na po namin.
0: Yun, pinaghandaan. So tell us, sino ba yung mga nakaharap mo dito? Mga anong lifters, no? Taga saan sila? And ikaw ba may time dun sa competition na parang hindi mo inasahan na makakamedalya ka? May ganun ba?
1: Opo. Kasi po, medyo kabado po ako nung una. Kasi iba-iba na pong bansa yung makakalaban ko. Hindi na po mga kapwa ko Pilipino.
0: Sino pinakamabigat doon sa division mo, Keisha?
1: Ano po?
0: Sino pinakamabigat, taga saan? Yung lifter na nakita mong malakas, nakita mong siya yung posible mo sanang ano, nakatapat doon sa ano, sa deadlift na yon.
1: Yung ano po, yung taga Russia.
0: Ayun, taga Russia, no? Ano yung binuhat ng taga Russia? Tanda mo pa ba, Keisha?
1: Pa?
0: Ano yung binuhat ng taga Russia?
1: Hindi ko na po maalala.
0: Ayan. So, ang mahalaga doon, wag na yung binuhat ng taga-Russia, ang mahalaga doon sa atin, yung new Asian records. But of course, doon naman, sa pagpunta naman natin mula sa equipped powerlifting, dito, mas malaki yung binuhat mo, no? When we say equipped, at saka yung classic, ano bang difference na to, Keisha?
1: Yung classic po kasi, wala po kayong sasaatin na mga like equipment po na masisikip, katulad po ng deadlift suit. Sa like parang ano lang po yung kailangan niyo doon, yung belt lang po para support po sa ano. Tapos yung equip naman po, may sasuotin kayong masikip na suit para po mas mabigat po yung mabuhat niya. Tapos mabibelt po kayo.
0: Ayun, so yun yung equip, no? Kumbaga sa classic, yun yung raw na tinatawag dahil totally wala kang support, di ba? Na para maano. But of course, tell us about your performance dito naman sa equip. New Asian deadlift record din yung ginawa mo dito. So, ano, kamusta yung naging performance mo dito? Gaano kabigat yung binuhat mo?
1: Okay naman po. Kasi hindi na ako masyado kabado. Tapos, yung support ko po, ano, yung first time ko, nag-130 po muna kami bago kami nag-132.5 na record.
0: Ayun, so nagsimula sa 130 at hindi doon na natapos, no? 132.5 kilos yung new Asian equipped deadlift record. So again, sa kabuuan, 6 medals yung napanalunan ni Keisha. So tingin mo saan ka dadalhin itong naging experience mo mula sa China? I mean, mas ano ba to? Mas mag-aspire ka ba ng mas malaking competition? Keisha?
1: Opo. Nung naglaro po ako dito, parang mas gusto ko pa pong maglaro ng mas matataas na competition katulad po ng world. Tapos, mas gusto ko pong burahin lalo yung mga world record.
0: Wow, so parang ano, mas ginanahan ka, di ba? Na ano, no, talagang pagpatuloy itong career na to. Pero 16 years old ka, 7 years ka nang nagpa-powerlifting. Pwede mo ba sa aming ikwento bakit powerlifting yung napili mo namang sport?
1: Ano po kasi, si Ate Joan po kasi, ate ko dating world saka Asian champion. Nakikita ko po siya dati mag-training. So, na-amaze po sa, ako sa kanya noon. Sabi ko, ang galing. Kasi lagi po siya nananalo. Tapos sabi ko noon, what if itry ko? Baka maging katulad din niya ako.
0: Ayan, so naging inspiration. Kung maaalala nyo po si Joanne Masangkay, yung ating former world champion at kaibigan din po natin yan, no, si Joanne. Pero nung umuwi ka, dala-dala, bit-bit mo na lahat ng medalya, lahat ng trophy na nakita natin, no? So anong sinabi ni Ate Joanne mo?
1: Tuwan-tuwa po siya, ano, kasi ano po, nakuha ko daw po yung Asian record na matagal ko nang gusto.
0: Yes, no? Talagang hindi lang basta medalya, new records mula sa Asia ang nagawa nitong si Keisha. But of course, I believe hindi rin naging madali yung pagsali mo rito kasi tama ba? Kanya-kanyang gastos ang nangyari dito, Keisha?
1: Opo.
0: May time ba na parang pinanghinaan ka ng loob kung kakayanin mong makapag-compete dito?
1: Meron po. Kasi po, kala ko talaga hindi ako makakapaglaro dito kasi payer own nga po kami. Tapos, nung una po, wala masyadong nagbibigay ng tulong. So, kala ko po hindi po makakapaglaro.
0: Yes, and sino yung tumulong? Sino yung mga naging susi para matuloy ang pagsali mo, Keisha?
1: Yung mga tumulong po sa akin na makalaro dito, sila ano po, sila Mama Duty po, saka si Papa po, tapos yung mga iba pa pong nagbigay ng funds para po makapunta lang ako.
0: Ayan, so sulit na sulit yung naging tulong lahat ng mga taong sumuporta, no? So, of course, Keisha, ikaw ba anong pangarap mo? Ito na ba yung parang gusto mo talagang karirin na career para sa'yo? Maging isang world-class powerlifter? Ito na ba talaga yung sinet mo?
1: Opo, mas gusto ko na po maging successful sa sports ko and makapaglaro sa mga iba't ibang bansa na dala-dala yung Philippines and makapagkura po ng mga iba't ibang record.
0: Yes, talagang focus ka dun sa goal na yan, no? Again, Keisha, syempre, hindi magiging madali lahat ng mga pagdadaanan mo. Ano yung tingin mo na biggest lesson mo from the competition na maaari mong ma-apply sa mga susunod mo panlaban? Ano yung mga natutunan mo mula sa China?
1: Ano po, yung mga natutunan ko po, huwag kong takapahan para po maging maganda yung laro po. Tapos, maging mas disiplinado pa po. And maging mas focused pa po sa training ko para mas bigat pa po yung magawa ko and maintain sa diet.
0: Yes, maintain sa diet, no. Again, Keisha, your parting message. For sure, marami talagang mga nakasuporta sa iyo, maraming natuwa dito sa naging panalo mo. And of course, proud kami sa na-achieve mo. Baka gusto mo rin silang i-mention.
1: Ano po? Ano po ulit? Wait lang, ngayon na.
0: Yes, yung parting message mo. Sino-sino yung mga gustong pasalamatan itong si Keisha?
1: Gusto ko po magpasalamat, of course, sa papa ko kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po ito maaabot. And gusto ko din po magpasalamat sa mga taong tumulong magkaroon po ako ng funds mapaglaro sa China. And gusto ko din po pasalamatan sila Sir Eddie and Coach Ala, pati po si Sir Filippo kasi po sila po yung tumulong sa akin doon sa China and sila po yung mga nag-assist sa akin. And sa mga teammates ko din po.
0: Yes, so marami, no? Talagang ito, yung mga taong behind the scenes, yun talaga yung mga naging susi, no, para sa tagumpay na to. Again, Keisha, sana makita pa kita sa mas malaking stage at mas maraming medalya pa yung isasabit mo, no? Again, congratulations. At ayan, nakasama po natin si Keisha Danielle or Daniel Naral, ang ating Filipina powerlifter, no, na nagwagi po ng 2 gold medals, 6 silvers mula dito sa nakalipas na Asian Sub-Junior and Junior Powerlifting Classic and Equip Championship. No. Samantala, sa ating pagbabalik, ang ating ipinagmamalaking powerlifting coach, si Coach Cirilo Dayo naman ang ating makakasama. Magbabalik po ang Game On.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. Ilocano, the agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, gusto po nating mas makilala naman ang lubusan, no? Ang isa pong powerlifting coach, si Coach Cirilo Dayao. Hi, Coach Ilo! Welcome to the program.
6: Hi! Hello, Ayang. Good afternoon sa mga nanonood ng sports radio mo. Good afternoon sa lahat. Tsaka sa iyo, tsaka sa binubuo ng sports radio mo.
0: Yes. Sir, of course, una sa lahat, congratulations. Tagumpay nyo to ni Keisha Naral. Anong reaction mo na yung athlete po natin, like Keisha, na first time na nag-compete sa international, ay nagwagi po ng 2 gold medals, 6 silvers, at syempre meron pang bonus na 2 new Asian deadlift records. Ang reaction ni Sir Ilo?
6: Ayang, napakasaya ko bilang coach niya at lahat ng mga pinaghirapan namin sa training, yung talagang pinagpaguran tsaka sakripisyo ay nagkaroon ng magandang resulta. Yun na nga, nakuha niya yung Asian record, yun yung pinaka importante sa lahat kasi baga sa ayang doon sa IPF, sa International Powerlifting Federation tsaka sa Asian Powerlifting Federation, lalabas yung pangalan mo doon. Nandun yung mga pinaka the best athlete na mga nagwagi ng mga record katulad sa squat, bench press, deadlift at saka just sa total. Makikita mo doon ngayon na nandun na yung pangalan ni Keisha at alam mo naman, ako'y proud dahil tayo'y Pilipino. Kaya masayang masaya ako doon.
0: Yes, Sir Ilo, of course, hindi naging madali yun kasi hindi ka nakasama sa China dahil kanya-kanyang gastos nga yun nangyari, no? Ano yung pinabaon mo sa kanyang advice, no, bilang coach? Lalo na, for sure, may kabang naramdaman tong si Keisha, di ba? Pagtuntong po sa China. Ano yung sinabi mo sa kanya bago siya umalis?
6: Sabi ko lang, siyempre ako, number one, mag-prayer siya lagi. Yun naman kasi lagi namin ginagawa, eh. Talagang pinag-rosaryo namin yan, pati sa simbahan. Pumunta pa nga kami sa Bulacan yung pare doon taga San Ildefonso, nagpa-bless kami para sa laban niya. Yun na nga. At saka yung talagang pinaghandaan namin ng todo-todo to, itong laban na to ni Keisha kasi sabi ko, ibang level na to eh. Ibang labanan na to, international competition na to eh. Kaya pinabaon ko sa kanya yung huwag siyang kakabahan sa laban. Sabi ko, lagi lang siyang Yung bang huwag siya magiging mayabang, basta ano lang siya, ikampante niya lang yung loob niya sa laban at sigurado ko ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Kasi sabi ko, wala na tayong dapat i-ano eh, yung lahat na ginawa ko na bilang coach mo, sabi ko, itineray na kita ng todo dito sa gym ko, sabi ko, imposible hindi mo makuha yung Asian record eh. Dalawa yun, ayang eh, isang equip tsaka yung classic. Oo, nakuha niya yun. At ang maganda pa nun, yun nga, nakakuha pa siya ng 8 medalya, 2 gold tsaka yung 6 na silver. Kaya malaking bagay ito sa bansa natin kasi ano eh, karangalan natin yung dala-dala natin eh. Diba?
0: Oh. Yes, totoo
6: kaya
0: yan,
6: sir. So,
0: yes, Sir Ilo, of course, after nung naging campaign mula sa China, ano ba, meron na ba kayong naka-line up na competition? Saan nyo siya next na gustong pasalihin? Dahil, eto nga, for sure, yung confidence niya na boost from that China event, diba?
6: Ayan, yung susunod niya eh, yung World Championship sa August eh, sa bendang South Africa yun eh. Kaso medyo malaki-laki ang gagastusin doon kasi oo kasi ano na eh bandang USA na eh kaya eh dito kasi nagpayroon kami, 'di ba? Alam mo naman 'yun eh, sinabi na siguro ng atleta ko 'yun. So mas mabigat ang gastos di sana nga maraming tumulong sa amin kasi sa ngayon kasi sarili namin gastos. So, ginawan lang talaga namin ang paraan ng asawa ko, makapaglaro lang siya talaga. Kasi, sabi ko, sa 6 na taon ng pagte-training mo, sabi ko, kailangan may mangyari naman. Sabi ko, sayang eh. Sabi ko kasi, ayang gagraduate na siya, eh, sub-junior siya. So, after 2 years, ano na siya eh, junior na siya eh. Eh, pahirap kasi ng pahirap ang labanan. Habang bata ka, tapos tumatanda ka, mas lalong nagde-develop pa mga athletes sa iba-ibang bansa kaya medyo talagang kailangan eh matinding training talaga ang ibibigay mo sa athlete eh. Oo eh.
0: And speaking of training, ano ba ang klaseng training ang meron po si Keisha bago siya nakarating po sa China? I mean, pagdating dun sa routine, sa diet, very strict din po ba? Paano yung naging parang routine niya po no sa preparation niya, sir?
6: Okay. Nung mga panahon na ano, siyempre may mga pasok pa, di ba? Yun, binabalansin namin yung pag-aaral niya, yung sa school niya. Kasi halos mag-apon siya sa school. Pag uwi niya, kakain, papahinga lang konti, training na naman kami dito sa gym. Kaya so everyday talaga, mula Monday to Saturday training niya, Sunday lang ang rest namin. So, tapos talagang ang training namin ibang klaseng program na yung binibigay ko kasi iba yung program na ibibigay mo sa kanya pagka local competition lang dun sa international competition, magkaiba yun. So kailangan pag international competition ka na, medyo mas matinding program na ibibigay mo. Ganon. Ayan, kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, ito na yung Keisha, yung inaantay mo na matagal na, yung pinapangarap mo, sabi ko sa kanya.
0: Yes.
6: At salamat sa Panginoon at kahit papano, eh, yun nga, yung misis ko din, tumulong siya sa gastos talaga dun sa pag, ano niya, sa pag-abroad niya papuntang China. Kasi hirap din aya ngayon ng ano, financial ano ngayon natin. Di ba? May mga financial crisis tayo ngayon eh.
0: Yes.
6: Ang hirap din.
0: Totoo yan, sir. Sir, pero syempre bukod dito sa coach, pagiging coach mo kay Keisha Naral, gusto ko ring i-highlight no, dito sa ating kwentuhan. Dahil kung kanina nga na-mention ko, matagal na tayo magkakilala talaga, Coach Ilo, di ba? So, and ever since, alam na alam ko, lagi ka meron kang tinetrain na mga young powerlifters. Even sa weightlifting, di ba, may mga tinetrain ka na. And usually, yes. hindi lamang anak nyo, no? Talagang parang family yung turing nyo talaga sa kanila. So, kailan ba, sir, nagsimula itong ganitong parang nakita nyo na parang mission nyo yon na mag-coach ng mga young athletes, no? Para maging isang successful na powerlifter.
6: Kasi ako may actually si Keisha talaga galing din sa grassroots yan. Oh. Ngayon may mga tinuturuan din ako 7, 8, 9 6 years old. Tapos ganun din ang plano ko sa kanila. So far, lahat talaga ng mga tinuturuan kong athlete, talagang nakaka-international, awa naman ng Diyos. Sabi ko, mula kina si Joe Almanzan kay siguro kilala mo naman 'yun. Oh, naka-international din siya. Oh, nag-world record pa 'yun at sabi ko, nako. Etas ngayon, ito nga si Keisha, naka-Asian record din. So, talagang target namin naman World Championship. Susunod na raw. So, kaya yung plano ko talaga sa mga grassroots ko ay lahat sila makarating dyan sa international competition. Powerlifting or weightlifting.
0: Anong nararamdaman? Anong personal na nararamdaman niyo, sir? Kapag yung talagang alam na alam mong sinimulan mo from grassroots up, 'di ba? Talagang kung tawagin nga natin, mga nagsasucceed sila, yung mga tinuturuan niyo. Anong feeling nun sa iyo bilang isang coach?
6: Ayang napakasaya ko kasi umpisa, sa totoo lang yung technique. Nako, napakahirap ituro sa bata niyan. Lalo na mag-umpisa ng actually nagturo ako ng 4 years old pa lang. Diyan ha, 5, 6. Ang hirap kasi unang-una, ako nasa Facebook din ako, nagpo-post ako. Minsan marami kang madidinig talaga, mababasa. Keso mababalian, ganun-ganun ganito. Keso maraming sinasabi, pero lahat yun, pinababayaan ko lang kasi bilang coach sila, alam mo, ayang, 1992 pa. 1992 pa nung nag-umpisa na ako dyan sa pagte-training ng mga atleta. Hanggang ngayon, bata pa ako, talagang nagte-train na ako. Hanggang sa ngayon, na nag-edad na ako ng 55 years old, hanggang ngayon, nagte-train pa rin ako ng mga bata. Kasi ang katwiran ko, matulungan sila. Matulungan silang mahubog. Tsaka, alam mo na, malayo din sila sa drugs. Tsaka sa... ilagay sila sa magandang estado So, bukod sa pag-aaral nila, may sports pa sila. Yun ang pinaka-importante. Oo.
0: Yes, and talagang wala halos tong kapalit di ba? Yung saya nun sa'yo bilang isang coach, yun yung bagay na hindi mababayaran, kumbaga, di ba? And, Sir Ilo, ikaw, hanggang saan mo nakikita yung sarili mo na helping our grassroots? Or parang makapag-produce, makapag-discover pa ng iba pang mga athletes? Sabi mo nga, 55 years old ka na, Coach Ilo.
6: Yun nga, ayang . Ang siguro, sa totoo lang, sa mga nanonood natin, alam mo, panapaginipan ko lang ang Panginoong Hesukristo, nagpakita na siya sa panaginip, tapos nakausap ko lang siya, siguro ito na yung binigay niya sa akin mission Kasi parang yun ang sinabi niya sa akin, yun ang naaalala ko sa panaginip ko, tulungan ko yung mga taong nangangailangan, so ito na yun. So ito na nga yung ginagawa ko. So habang malakas ako at kaya ko pa ayang, tutulong ako doon sa mga bata. Kaya nga sana bigyan pa niya na ako ni Lord ng mahabang buhay kasi meron pa ako tinuturuan ng mga 4 years old, 5, 6, 7. Siyempre gusto ko rin sila makita balang araw na nasa Olympics, sa World Championship, saka sa Asian Championship sana. Bigyan pa ako ng mahabang buhay kasi hindi naman natin alam ang buhay ng tao, di ba? Minsan, bigla ka lang mawawala Sana, bigyan niya pa ako ng mahabang para sa marami pa ako matulungan kabataan na
0: Yes, talaga, for sure talagang ibibigay yan, sir, kasi talagang alam namin na sincere yung hangarin mo, no? But of course, Sir Ilo, sa lahat po ng mga nakikinig, no, at nanonood sa atin right now, baka meron po kayong gustong ibahaging mensahe, no? Especially sa mga gustong tumulong, sa mga young powerlifters na meron po tayo. For sure, talagang yung Pilipinas, grabe yung potential natin dito sa sport na to, basta mabigyan lang ng tamang suporta, mas marami pa tayong mapoproduce na mga world-class lifters, sir.
6: Ngayon, sa mga kapwa ko, coach, huwag kayong sumuko sa pagtulong sa mga atleta natin. Alam ko, parehas din nyo ako. Walang pera tayo. Pero gumagawa kayo ng paraan bilang coach para mahubog yung atleta. Hindi ko man di tayo magkakakilala, pero alam ko, bilang coach, naiintindihan ko din yung mga ibang imahina inyo pag minsan nagkakausap tayo, no? Ngayon, sa mga magulang naman, huwag niyong pabayaan yung mga anak niyo na sa mga kalsada lang, sa mga barkada-barkada lang, yung mga ganggang, ano nyo sa sports, ilagay nyo sila sa sports para maging maganda rin ang kinabukasan nila. Eto, nakita nyo sila, Joan sa mga sangkay, sila Ning Lasso, yun yung mga atleta ko, sila Alfred Toledo, mga nag-Asian sila, lahat sila nag-kampyon. Tsaka ito si, nga, itong uli, si Asian Aral, na nag-Asian record. Ayun nga, nagpag-uwi na karangalan sa ating bansa. Sana, huwag niyong pabayaan yung mga anak nyo, hayaan nyo silang ma-involve sa sports. Napaka-importante talaga. Tsaka yung disiplina. Madidisiplina sila, tsaka magiging maganda yung ano nila, aura nila sa buhay.
0: Yes, totoo yan, no? Sa sports talagang panalo, no? Again, thank you so much, Coach Cirilo Dayaw. Sana mas marami pa ang talagang katulad nyo, no? Na patuloy yung pagsuporta dito sa sport natin. Maraming maraming salamat po. At again, tagumpay nyo ang naging tagumpay nitong si Keisha Naral. Mabuhay po kayo, sir. God bless.
6: Salamat po. Salamat.
0: There you have it, si Coach Cirilo Dayaw, ang ating nakasama ngayon, isang powerlifting coach at isa po sa kanyang proud product ay itong si Keisha Naral na kamakailan lamang po ay nagwagi ng 2 gold medals, 6 silvers at bumura po ng 2 Asian record or Asian deadlift record mula po sa Classic at sa Equipped Powerlifting. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, nandyan sina Rose Ann, Timothy, Sir Edmund Obra, and of course, ang ating Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
8: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit,
7: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
8: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
7: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
11: Philippine Standard Time, it's 2:03 PM. Good afternoon. Here is the news. The Department of Migrant Workers in Northern Mindanao said it will offer 3,419 jobs to returning OFWs with the help of private sector. This forms part of the launching of the Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network. DMW 10 Officer in Charge Director Emmanuel Tolado said the activity aims to provide returning OFWs with multiple pathways and sustainable livelihood. Under the program, OFWs who decide to stay in the Philippines will have access to local employment opportunities, livelihood programs, financial assistance, and skills development initiatives that can help them start a sustainable source of income. In other news, the House Prosecution Panel formally entered its appearance before the Senate Impeachment Court after senators took their oath and convened as an impeachment tribunal. The formal entry of appearance was personally filed by the Senate Impeachment Court by House Secretary General Chelo Garafil on behalf of the 11 prosecutors elected by the chamber. The pleading named House Committee on Justice Chair and Batangas 2nd District Representative Gerville Jenky Beatrix Luistro as lead prosecutor. The filing signaled the House readiness to proceed with a historic impeachment trial after it voted 257-25 to impeach Duterte and transmit the articles of impeachment to the Senate. In news abroad, Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the Hormuz Strait should be reopened without any tolls or restrictions. Speaking at the European Gulf Forum at the Greece southern resort of Costa Navarino, Meloni said Italy is convinced with the sustainable solution to the ongoing crisis is the Strait should be based on some essential points. Meloni said the prosperity of the Mediterranean, the Gulf, and the entire world depends on the freedom of navigation. She also maintained that Iran cannot be allowed to acquire nuclear weapons and hence threaten its neighbors. Philippine Standard Time, it's 2:05 in the afternoon. Matiling na ito, Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Mita Palas at isang magandang hapon sa inyong lahat.
9: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Oh, if you don't like that, you don't like NBA basketball.
13: Look to James. Lots it up, McKee throws it down.
5: I-discuss natin mga paborito nyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela? Top NBA. Top NBA.
13: Curry on the go route. Back to Durant.
5: Top NBA. Top NBA. 918 AM.
14: Philippine Standard Time, 9 minutes after 2 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. Hello everyone, ako po si Aaron Bayato and this is Talk NBA sa Sports Radio 918 AM. Your sports connection, live po napapahinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan. And hoping you guys are doing well, feeling fine, especially those sa fans ng Cleveland Cavaliers. Can you believe it mga kaibigan? Ano? Winning Game 7 on the road, another Game 7, yung hindi nagawa nitong Orlando Magic. Eh, nagawa ng Cleveland Cavaliers, stunning the best team in the Eastern Conference, the Detroit Pistons. So the Detroit Pistons are heading to to Boracay just to promote our local tourism. But kidding aside, a tremendous effort for the Cleveland Cavaliers. And nung Sabado ay yung itong San Antonio Spurs closing out the series in 6 games and setting up the much anticipated matchup between the Spurs and the Oklahoma City Thunder. Yan po ang pag-uusapan natin for a few minutes mga kaibigan. Samahan niyo po kami, Talk NBA sa Sports Radio 918 AM until the past 2:30 in the afternoon. We're broadcasting live from the 4th floor of your Media Center building sa Visayas Avenue, QC. This broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter. Coaching staff natin sa Master Control for this afternoon sina Engineers Edmund Obra, Engineer Daniel Cruz, and Executive Producer Timmy Tapales. Alright, so again, thank you very much po sa inyong panahon, sa pag-tune in and listen in. I know a lot of stuff will happen this week outside of sporting context. So sa dami ng mga magaganap at nagaganap outside the world of sports, hindi nyo na kailangan mag-subscribe sa Netflix. Oo, okay na yung mga naririnig natin. Whether you take it positively or not, ano, mostly negative. Eh. Pero at least dito, we can serve as an appetizer and some kind of a feel-good, especially if your team is winning or if your team has made it into the conference final. So let's get things rolling, mga kaibigan. And, pero unahin muna natin ang back-to-back recipient ng Michael Jordan Trophy. Ladies and gentlemen, your 2025-2026 NBA Most Valuable Player, none other than from the Oklahoma City Thunder, si Shaivonte Asian Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander from Canada and playing for the reigning champions Oklahoma City Thunder has won the NBA MVP award. Actually, just to share sa inyo mga kaibigan, ano, around the, I think, 11 something ng basta Sunday ano, Sunday graphic courtesy of the NBA, NBA Communications. The around Sunday 'yon. Basta Sunday ng gabi kasi yours truly tinutukan po natin yung ating mga upcoming athletes sa One Karate Youth League sa Mall of Asia Arena. Then pagdating pagbalik ko natin dito sa base, so we were drafting our stories for our grassroots athletes. Inaasahan po namin na lalabas yung notification for the MVP. They're gonna formally announce it around 7 a.m. oras sa Pilipinas ngayong araw or 7 p.m. ng gabi East Coast sa Amerika at Canada. Lo and behold, nakatanggap tayo ng notification sa X or Twitter from Shams Aranya himself that Shai Gilgeous-Alexander as on the 2025-2026 MVP. So, congratulations to SGA and well-deserved, you know, two MVPs for SGA, pun intended. But it was a close, kasi madami rin mga favorites like Nikola Jokic from the Denver Nuggets and of course, Victor Wembanyama from the San Antonio Spurs. Interestingly, amongst the first place votes, merong 83 si SGA, 10 galing na boto from... Excuse me po, 10 boto nakuha ni Nikola Jokic. Victor Wembanyama receiving 5 votes. Cade Cunningham receiving 2 first place votes. Si Luka Doncic was also a candidate pero hindi umabot sa top 3, receive 1 second place votes, 8 third place votes at saka 4th place votes, 23 fifth place votes. Pero overall si Shai Gilgeous-Alexander had 83 first place votes, 13 second place votes, 3 third place votes, 1 fourth place votes, wala siyang 5th place votes. So that's a total of 939. So that's a global media panel of 100 voters that selected the winner of the MVP. So Shai Gilgeous-Alexander sa dito po sa season na ito posted the highest field goal percentage ever by a guard, averaging 30 plus points per game, shooting 55.3% while averaging 31.4 points per game. So that previous mark belonged to the great Michael Jordan during the 1990-1991 season na kung saan nagkampiyon ng Chicago Bulls. 53.9% ng shooting ni Michael field goal wise and 31.5 points per game during the 1990-1991 season for Michael Jordan. And the 14th player, itong si Shai Gilgeous-Alexander to become the MVP in consecutive seasons. Shai Gilgeous-Alexander last year at ngayon, Nikola Jokic noong 2021-2022, Giannis Antetokounmpo noong 2019-2020, Stephen Curry noong 2015 and 2016, including that unanimous MVP. And LeBron James noong 2009-2010, 2012-2013, Steve Nash 2005-2006, Tim Duncan 2002-2003, Michael Jordan noong 91-92, Magic Johnson noong 89-90, Larry Bird noong 85-86, 3 straight siya, Moses Malone noong 82-83, Kareem Abdul-Jabbar noong or Lou Alcindor noong 71-72, and then 76-77, Will Chamberlain noong 66-67-68, and then Bill Russell noong 61-62-63, of course, receiving now the now called as the Michael Jordan trophy, itong si Shai Gilgeous-Alexander. So well done for SGA, and of course, syempre, it will be a great inspiration for the player number 2 from the Oklahoma City Thunder, and the player from Toronto, Canada, na paunahan. Let's see if we're now on the brink of an OKC dynasty, unless the San Antonio Spurs or the Cleveland Cavaliers or the New York Knicks have other things in mind. Philippine Standard Time, 60 minutes after 2 p.m. Let's recap the two elimination games that happened in the Western and Eastern Conference Finals. Sa pagpapatuloy po ng inyong talk, NBA, the Sports Radio 918. We'll be back shortly.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: First Five, Bangko, at iba pang NBA insiders. Coming up, talk NBA na tayo. 918 AM. Mga latest tungkol kay idol. Mga trending sa mundo ng basketball. Talk NBA 918 AM.
19: Hey, what's up? This is Kobe Bryant, and you're listening to your one and only sports connection, DZSR Sports Radio.
14: Philippine Standard Time, 90 minutes after 2 p.m. Talk NBA po sa Sports Radio, 918 a.m. Okay, mga kaibigan, nanay muna natin yung naging game nung Sabado. Over sa Target Center, mga kaibigan, kung saan the San Antonio Spurs, right from the get-go, prevented the home crowd sa Minneapolis sa Target Center na talagang to get into rhythm, and they are able to eliminate the Minnesota Timberwolves. Final score 139-109. They played so great, the Spurs played so great, that Anthony Edwards decided na no araw, medyo maaga pa ng fourth quarter nag-congratulate na kagad siya dun sa lahat ng players and coaching staff ng San Antonio Spurs sa kabilang part ng court. And it was a tremendous and all-around performance na pinakita nitong San Antonio Spurs, led by Stephen Castle. 32 points, 11 rebounds. De'Aaron Fox, 21 points, 9 assists. Si Dylan Harper, 15 points off the bench. Binuntos ni Alien. Si Victor Wembanyama, 19 points, 6 of 11 shooting from the field, 7 of 9, 6 rebounds, 2 assists, 3 blocked shots. Also, meron ding 11 si Devin Vassell, Julian Champagny with 18 points, 2 steals, 2 assists, and 5 rebounds. So, well done for the San Antonio Spurs. They advance it nga dito sa Western Conference Finals and arranged that meeting with the Oklahoma City Thunder. So, despite the losing nga ng game 1, in which they surrendered home court, initially surrendered the home court advantage, at least nakabawi sila nung games 2, 4, 5, 6, at hindi na nakapag-forma pa itong Minnesota Timberwolves. For the Timberwolves, they had 24 points from Anthony Edwards, valiant effort, despite, madami siyang injuries, pero talagang played his heart out, just not enough. 9 of 26 shooting from the field, 2 of 7 from 3-point range, 4 of 7 from the free throw line, 2 rebounds, 3 assists. Sorry, that's 2 assists, 3 steals. Meron naman 13 points si JD McDaniels. Buti naman si JD McDaniels. Hindi niya parang, wala siyang, I don't know, I didn't feel see any disrespect given by Jaden McDaniels, unlike the disrespect he gave sa Denver Nuggets. And Jaden McDaniels walked the talk. Pero dito talagang they really anticipated that the Spurs are really for real. And credits kay Jaden McDaniels. Really also played his heart out na depensahan lang. 4 of 13 from the field, 2 of 4 from 3-point range, 3 assists. Meron namang 18 points si Naz Reid, 18 points. Terrence Shannon Jr. with 21. Pero nakukulangan sa effort ni Julius Randle with only 3 points. 1 of 8 from the field, 10 points from Ayo Dosunmu. Wala, kinapos na sila. 6 points from Mike Conley. Rudy Gobert, only 3 rebounds. Talagang ineffective siya pagdating sa front line. So, talagang Mitch Johnson really played impressive and tremendous and spectacular dito sa naging performance ng San Antonio Spurs to lead them back into the Western Conference Finals. Been a while since they were in the WCF, if I recall correctly. Nung huling beses na nasa Western Conference Finals sila against the Oklahoma City Thunder at Natalo ba sila doon? Oh, natalo sila doon. Teka. Hindi. Nakapasok yung Thunder sa finals na eh, no? But they, na, nag, nung huli nag-harap, ayun nga, natalo ang Spurs sa Thunder noon. But, nakabawi naman yung Spurs din at the same time kaya nag-champion ang ano. But I need to recall ah, kasi there was an I think yung huling laro ni tama, oo, kasi noong 2016 nagharap ang OKC at saka Golden State Warriors sa West Finals. Di ba lumamang ang OKC ng 3-1 hinabol ng Golden State kaya nga lumipat si Kevin Durant. So yeah,

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
0: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli
5: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
9: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
8: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
9: Parang ano una,
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
13: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
12: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
13: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
12: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
13: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
14: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
15: Miss Philippines!
13: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
12: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
13: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
12: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan,

Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.

Good afternoon, Pilipinas. It's now 5:23 this Tuesday, May 19, 2026, ang ating petsa. This is post-game dito po sa Sports Radio 918. Kasama po ninyo until 6 in the evening. I'm John Mogol. Tayo po ay live sa 918 kHz sa inyong mga radyo. Ganun din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM at sa Capital 104.3. Simulan natin ang programa natin ngayong araw sa first game ng NBA Western Conference Final sa pagitan. I believe are the top two teams in the whole league right now. Ano? Sa pagitan ng San Antonio Spurs at ng Oklahoma City Thunder. And sa sobrang tindi ng rivalry nila ngayong season na to, umabot hanggang double overtime itong naging laban nila. And in the end, nanaig ang San Antonio Spurs final score 122-115. Pinangunahan yan ni Victor Wembanyama. Dalawang playoff career high ang itinala niya sa panalo na to. Una, 41 points sa kanyang conference finals debut. That's the first playoff career high. The second playoff career high ni Wembanyama, 24 rebounds. Meron din siyang tatlong assists at saka tatlong blocks dito sa kanilang overtime na panalo na to laban sa defending champion na Oklahoma City Thunder. Alam mo, itong laro na to, ha? Parang NBA Finals ng ang atmosphere, ang datingan.

0: So he got the ball and nahuli sa depensa, nahuli sa help defense itong si Chet Holmgren. Nagresulta yan to a 3-point play. Next possession, si Caruso ulit yung bantay niya, kaso tapos naka-alley-oop dunk na ulit na naman siya. And then on defense, Wembanyama sinopalpal etong si Jalen Williams as Williams tried to score quickly to save some time and give etong OKC a chance to catch up. Pero sabi ni Wembanyama, wala kang pupuntahan dito. Digkot na digkot yung butata niya dito kay Jalen Williams. And San Antonio got the ball and Dylan Harper made two free throws, extending the lead to 122-114 with 15 seconds left in the ball game. The Spurs are now 5-0 this season laban sa Oklahoma City Thunder. Hirap manalo ang OKC against San Antonio ngayong season na to. Sa ibang teams, walang problema eh. Basta pagdating dito sa San Antonio, talagang nightmarish ang pagdepensa, especially kay Victor Wembanyama. Needless to say, he was the biggest problem ng OKC dito pa lang sa game 1, literally and figuratively. Kasi kahit anong size ng defender na ibigay ng OKC laban dito kay Wembanyama, walang hindi mapigilan. Especially late in the game. Kasi there were key moments late in starting dun sa dulo ng fourth quarter hanggang sa dalawang overtime na mas maliit yung defender ni Wembanyama and he was able to score. Right, nung fourth quarter when he gave San Antonio a 2-point lead, sinong bantay niya doon? Jalen Williams, a smaller defender. Tapos dun sa second OT, dalawang sunod na dakdak para sa kanya, sinong bantay niya? Alex Caruso. So I guess itong OKC really have to think about kung paano magiging defensive look nila against Wembanyama. Will they continue to put a smaller defender sa kanya? Kasi 41 puntos eh, 24 rebounds. Malaking palaisipan yan para dito sa OKC. I think simula nung laban, syempre, starters, ang bumabantay sa kanya muna si Isaiah Hartenstein. And Chet Holmgren also had his take on Wemby. And then Jalen Williams, Alex Caruso. Pero ayun, ang resulta, 41 points and 24 rebounds. Para sa OKC, Alex Caruso, 31 points. Jalen Williams, 26.7 rebounds. And Shai Gilgeous-Alexander with 24 points, 12 assists, and 5 steals in the game. So game 2 sa pagitan ng San Antonio at OKC will be on Thursday. Anong oras yan? Alas 8:30 ng umaga, oras natin dito sa Pilipinas. Samantala, tomorrow, Wednesday at 8 a.m. simula na ng Eastern Conference Final Series between the New York Knicks and the Cleveland Cavaliers. Sa tingin ko, sino man ang lumusot sa Thunder or Spurs sa West Finals will go on to win the NBA title ngayong season na to. I don't know. If the Spurs defeat the Thunder sa West Finals, dito ko ipupusta ang mid-year bonus ni Sir Edmund sa San Antonio kahit sino pa makakalaban yan. Knicks o Cavaliers in the NBA Finals. 5:35, oras po natin, Pilipinas. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Last Sunday, mga kaibigan, ang Pilipinas ay tumapos in 4th place overall sa Karate 1 Youth League Manila with 2 golds, 2 silvers, and 2 bronzes. Huling araw na actually nakapagtala ang Pilipinas ng gintong medalya. The first one came from Katle Bustamante. And then, the second medal ay nanggaling kay Francis Earl Jude Abundo mula sa probinsya ng Laguna. At sa mga oras na to, siyempre makakausap natin ang ating batang champion sa Karate One Youth League Manila na si Francis Earl Jude Abundo together with his coach, Coach Christian DeBlois. Francis, Coach Christian, magandang hapon po. This is John Mogol. Welcome dito sa postgame.
2: Good afternoon po.
3: Good afternoon po.
0: Yes, thank you. Salamat po sa pagbibigay nyo ng oras dito sa programa. Well, Francis, first of all, isang malaking congratulations para sa iyong gold medal. At syempre, happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo, Francis. Ito ba, maituturing mo ba to, Francis, na best birthday mo or maybe one of the best? Hindi ka lang nag-birthday, nag-champion ka pa.
2: Chappy ba
0: yung linya natin? Okay, is this your... Ito ba yung best birthday mo or one of the best? Dahil nag-champion ka, naka-gold medal ka dito sa Karate One Youth League?
2: Opo. Ito po yung pinakauna ko pong international po na medal.
0: Mm-hmm.
2: At nagpapasalamat po sa mga coach ko po.
0: Mm-hmm. Kumusta yung experience mo? Sabi mo nga, unang international medal to. Siyempre, yung mga nakalaban mo rito, hindi mo pa sila nakalaban before. Paano mo i-describe yung iyong naging experience dito?
2: Bago pa po ako lumaban, kinakabahan po ako. Mm-hmm. Kasi baka po hindi ko po malabas yung potential ko po. Yung full potential. And ayun po, nung lumaro po ako, sinabi ko lang po na kailangan ko po yung confidence at gawin lang po yung kaya ko pong gawin.
0: Oo. Kanino ka kumuha ng confidence? Sinong inisip mo para maging confident ka, Francis?
2: Yung mga coach ko po, lalo na po sa mga teammates na sumusuporta, mm-hmm. yung mga magulang po, pati po yung mga tita ko po at mga pinsan. Nandun po kay God po.
0: Oo, syempre pinaka-importante, di ba? Andun ba yung mga family mo sa MOA Arena, napanood ka live?
2: Opo.
0: Ayun, so talagang...
2: Nanonood po sila live, pati po sa personal po.
0: Mm-hmm. Narinig mo ba na sumisigaw sila para sa'yo?
2: Opo.
0: Ano?
2: Malalakas po eh.
0: Oh, malalakas talaga, ano? Oh. Now, Coach Christian, si Francis, nag-qualify dito sa Karate One Youth League nung nanalo siya ng gold sa nationals. Base dun sa nakita mo sa kanya, dun sa nationals na yon, did you have a feeling about, teka, may pag-asa itong bata ko dito sa Karate One Youth League, ah?
3: Ayun po, actually po, sa totoo lang, sa age po kasi niya noon, wala pong weigh-in category.
0: Okay.
3: Ngayon po, nung nagkaroon po ng pagkakataon si KPI po, si KPSFI, si Karate Pilipinas, mm-hmm. naglagay po sila ng weight category sa age niya. Kung makikita niyo po si Hero in personal, maliit po kasi siya.
0: Oh.
3: So, 12, 13, so kinulang po sa height. Every time na lumalaban po yan, talagang ako po yung kinakabahan, kaming lahat, kasi nga maliit po siya sa bracket niya. And,
0: okay.
3: Nung nakita ko po na nagkaroon ng weight category, sabi ko, chance ito, magandang fortune dito.
0: Mm-hmm.
3: And that time po na lumaban siya sa KPI Nationals, talagang binuhos niya lahat para makakuha ng gold.
0: Mm-hmm.
3: Nung ginawa niya po yun, nakita ko po na talagang determinado siyang manalo. Kaya nung na-select po siya ng KPI, so grinab namin lahat ng opportunity para lang magawa lahat. At lahat ng training, ginawa nila mm-hmm. lahat, puspusan.
0: Mm-hmm.
3: Hindi lang siya. And lahat ng mga coaches nagtulong-tulungan para mapabuti yung mga alagay ng mga estudyante namin, mga bata namin. Para pagdating ng laban, talagang buong-buo yung loob para lumaban.
0: Mm. Paano mo i-describe, Coach Christian, yung style ni Francis?
3: Okay. Si style niya, kasi alam niyo po, sabihin ko na rin po yung totoo, si Francis Ford, ang tawag namin kasi dyan si Hero. Eh.
0: Hero, okay.
3: Si Hero, ayan. Si Hero kasi po ano po yan, isa po yung sa pinaka makulit na estudyante ko. So sa laban po, opo talaga po eh. Pero yung kulit naman niya, gamit na gamit po sa laban. Kaya mm-hmm. po, talaga pong tuwan-tuwa po kasi yung style niya na makulit, nagamit niya lahat kasi even the other coaches sa ibang team nagulat sa galaw niya, talagang makulit siya sa rubber mats. Hindi siya basta-basta mahuhuli. Although kahit ka-weight niya yung mga kalaban niya, problema naman matatangkad yung mga foreigners, yes. Alam niyo na tayo ay kinulang sa height. Pero nakita namin doon na talagang binigay niya lahat. Sabi niya, dito ko na ilalagay. Siguro sa isip niya, dito ko na ilalagay yung kakulitan ko. Ayan. Kaya maganda lahat. Talagang dinominate niya lahat ng kalaban niya.
0: Oh, nagbunga ng gold, ano, coach, yung kakulitan ni Hero.
3: Sobrang thankful po kasi talagang nalungkot kami. Simula Thursday hanggang Saturday, wala kami nakuha eh.
0: Oo.
3: Sana last day. Sana sa last day may makuha kami. Ayun, binigay sa atin ni Hero yung gold.
0: Hero talaga?
3: Opo, Hero. O kaya sigawan po ng mga bata, ng tao doon, Hero.
0: Oo.
3: Kasi yun po talaga yung pangalan niya. Yun po.
0: Hero, okay. Ikaw ba meron kang paboritong attack? Meron ka bang paboritong karate move na gustong-gusto mong ginagamit sa laban?
2: Opo. Yung gyakosuke po na suntok po sa chan po.
0: Ayun. Gyakosuke na suntok sa chan. Paano yung diskarte? Paano yung style para magawa ng tama yung gyakosuke?
2: Una po, ibibait mo muna po sila na lumapit sa iyo kasi kung ikaw po yung mismo na lalapit, kukulangin ka po sa distance. Kaya sila muna po yung papa-attackin mo po sa inyo. Tapos sa kanyo po gagamitin yon.
0: Ayun. Siyempre, lalo na, mas matatangkad yung kalaban eh, no?
2: Opo.
0: Ay, pero before pa magsimula itong Karate One Youth League, sa isip mo ano yung tinatarget mo? Ano sa tingin mo yung na-visualize mo na naisip mo ba makakaabot ka ng gold medal match?
2: Opo. Kasi inisip ko po sa sarili ko po na kailangan ko pa po mapalawak yung pangalan ko po at pangalan po ng team ko po.
0: Oo. Nakalimang laban ka rito, limang panalo. Ano, including yung panalo mo in the final. Doon sa limang nakalaban mo, sino doon yung pinaka nahirapan ka?
2: Yung second bout ko po. Kasi ano po, nung 5 seconds pa lang po nung game na po na yon, na 3 points po agad ako sa ulo po.
0: Na head kick ka.
2: Tapos, opo. And after po nun, kinakabahan na po kasi hindi ko po alam ano po yung magiging kalabasan ng laro ko po. Tapos, nilabas ko na lang po lahat para po, kahit papano po, nagawa ko pa rin po yung best ko. Tapos, yun po, nahabol ko po yung score niya, tapos nanalo po ako.
0: Paano mo hinabol yun? 3-0 lamang yung kalaban, 3-0, mas matangkad pa.
2: Actually, 4-0 po yun.
0: 4-0 pa?
2: Na, opo. Yung dalawa pong score na po yun is, suntok lang rin po sa chan.
0: Okay.
2: And after po nun, nakaisa pa po ako.
0: Mm-hmm.
2: And nung yun po, 2-4 na po, nag-iisip po ako ng paraan para mga lamang pa po sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: Nung nag-side po siya, sumipa po ako sa ulo at yun, naging 5-4 po.
0: So, itong laban mo, Uzbekistan
2: tapos
0: yun, ano?
2: Tapos, tinulungan din po ako ni Coach JP po.
0: Coach JP. Okay. So, yun yung pinakadikit na kasing score. 7-5 yung naging score doon. The rest ng mga laban niya, may 7-0, may 7-3, may 5-1. Yung gold medal, sa gold medal nga eh, 7-0 pa yung score. So, sa mga oras na kinakabahan ka, anong, paano mo nilalabanan yun?
2: Iniisip ko po na kapag nataranta po ako, bigla, nawawala na po yung isip ko po sa laro. Kaya po, kinakalma ko po yung sarili ko. Pati po si Coach JP po, tinutulungan po ako kumalma. Tapos yun po, nababalik po yung isip ko sa laro.
0: Anong tinuro sa'yo before ni Coach Christian na nagamit mo dito sa Karate One Youth League?
2: Kapag natataranta po,
0: okay.
2: Wag po ilalabas po yun. Kasi kapag nataranta ka po sa laro, hindi ka po talaga makakapaglaro ng maayos.
0: Coach Christian, seeing yung iyong estudyante na, you know, nagko-compete, able to sabi nga niya, handle yung pressure, yung kaba. Bilang isang coach, ano hong pakaramdam nun?
3: Ay, syempre po, tuwa po kaming mga coaches kasi yung mga tinuturo po namin, nai-apply po nila sa mga laban.
0: Mm-hmm.
3: And actually po, first time ko po magkaroon ng world champ na estudyante.
0: Wow.
3: And siya pa lang po nagbibigay po sa akin ng world champ medal. Although may estudyante na rin po ako na nag-bronze medalist sa SEA Games, and yun po yung naging coach din niya sa all throughout this summer.
0: Mm-hmm.
3: Ayan, yan po si Sensei DJ Devlois, yan po yung talagang nagturo sa kanya, nagtutok sa kanya. Ako talagang guide na lang ako sa kanila eh. Sila, marurunong na po yan sila. Kaya tuwan-tuwa po kami lahat, pati mga magulang yan, sa ginawa po niyang pagalingan dun sa laro niya. Mm-hmm. Talagang sobrang overwhelmed po kami sa lahat ng ginawa niya.
0: Coach, yung inyong PKTS Laguna, ilan yung total na atleta nyo na nag-compete dito?
3: 13 po.
0: 13? Marami rin, ano?
3: And some of them are umabot ng quarterfinals at bronze medal match. Kaso kinulang. Kaya talagang ano, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, sa the last day, sana bigyan kami kahit isa lang. Sabi ko rin naman sa kanila eh, enjoy the game, treasure the experience, ganyan. Sabi ko, lahat ng laban na to, or kung matalo man kayo, manalo man, marami kayong matututunan dito kasi yung mga kalaban dito eh taga-ibang bansa at saka first time ninyong makikita. Marami kayong matututunan. Mm. Kaya kung sakali mong matalo kayo, okay pa rin yun. Panalo pa rin kayo dahil marami man kayong natutunan.
0: Tama, oh. Hero, nag-enjoy ka ba sa iyong naging pag-experience dito?
2: Siyempre po. Kasi po, nakakuha po ako ng medal.
0: Oo. Nagkaroon ka rin ba ng mga kaibigan galing sa ibang bansa?
2: Opo.
0: Anong bansa nang galing yung mga naging friends mo rito?
2: Mga taga Brunei po, tas mm-hmm. Saudi po, at Russia po.
0: Oh, yun. Ba, may malay mo, makabisita ka sa Russia. Sinong naging coach mo rito? Kasi I understand ano, yung mga nanalo ng yung mga nag gold medals sa nationals, they were handled by coaches mula sa national team dito sa Karate One Youth League. So sinong nag-handle sa iyo, Hero?
2: Si Coach JP po.
0: Coach JP. Anong last name ni Coach JP?
2: Behar po.
0: Coach JP Behar, ayun. Coach Christian, were you able to collaborate with Coach JP through the course ng competition ni Hero?
3: Yes po. Actually, kasi po, sila po talaga yun, dahil sila po yung mga national coaches.
0: Mm-hmm.
3: Sila po talaga nag-handle ng mga bata para mag... Hindi lang po, marami po yan. Si Coach JP Bihar, Coach Oliver Manyala, May Soriano. Lahat po kasi, marami po yung sumaling Pilipino eh. So, kami pong mga coaches na dojo, I mean club coaches, parang iinano na po namin yung responsibility sa kanila dahil kami, hindi po kami pwedeng mag-coach internationally kasi wala pa po kaming license to coach like WKF. Medyo malaking event po kasi yun. So sila lang po yung possible na yun. Kaya ang inano lang po namin, humingi ng guide sa kanila, sila na pong bahala. And alam naman po namin yung guts at merong talidad yung mga coaches natin sa Pilipinas. And I'm so thankful for them na ganito yung opportunity na ibinigay sa amin. And pwede ko po bakunin yung opportunity na to para magpasalamat.
0: Of course.
3: Kay Coach JP Behar, kay Coach Oliver Manyala, kay Coach Engine Dagohoy, Coach Sunny Montalvo, Coach May Soriano, and syempre sa presidente ng Karate Pilipinas, kay Chian Richardin. Sobrang thankful po kami dahil nabigyan niyo po kami ng opportunity. Yung mga kabataan o batang atleta ng karate na magkaroon ng ganitong opportunity. Mm-hmm. Kasi minsan lang to mangyari. Kaya talagang sobrang thankful po kami. At the same time, binigyan niyo po sila ng idea, exposure na makaranas ng ganito. At sana po, as in other sports, magkaroon din ng mga ganitong uri ng event para hindi lang mga seniors yung makaranas, pati po yung mga batang atleta para magkaroon po talaga ng magandang future yung mga grassroots natin.
0: Right, oo. And sa pagkakasabi ni Sir Richard Lim, ano, ang pangulo ng KPSFI, they decided to host itong Karate One Youth League kasi nga, naghahanap sila ng mga bagong talent ng ating national team. Kasi syempre, yung mga atleta naman, eh, nagkakaedad yan, nagre-retiro. Diba? So they are scouting for young talents. Ikaw ba, Hero? Bahagi ba ng iyong pangarap na maging manlalaro ng Pilipinas sa karate?
2: Opo. Nung bata pa lang po ako, pangarap ko na rin po maging ganito po eh.
0: Mm-hmm.
2: Makalaro po sa international at yun po, maging makarepresenta po yung bansa po ng Pilipinas.
0: Okay. Kaka 13 years old pa lang po ni Hero, kahapon, Lunes, di ba?
3: Yes po.
2: Opo.
0: Anong edad ka nagsimulang mag-aral ng karate?
2: Before mag-5 po.
0: Wow, before mag-5 ka pa. Saan mo nakita yung karate? Sinong napanood mo? Bakit ka na nag-decide na subukan yung karate?
2: Sa mga kuya ko po.
0: Ayun.
2: Lalo na po kay Kuya Tristan po.
0: So meron kang mga kuya na nagkakarate rin. Pero ngayon, sino bang iniidolo mo sa karate?
2: Si Kuya Bem po.
0: Kuya Bem, okay.
2: At saka po si Sensei DJ po.
0: Ayun. So sila ang iyong mga tinitingala. Coach, your yes, overall po assessment dito, I'm sure very proud ka sa naging accomplishment ni Hero. Pero bilang, syempre, coach, you would want your student to always improve. Ano ba yung mga nakita mong areas of improvement para kay Hero?
3: Okay. Areas of improvement, siguro okay naman sa akin yung footwork siya. Malaking advantage kasi yung footwork siya. Although kahit maliit siya,
0: mm-hmm,
3: no, nagamit namin yung footwork na meron siya. Yung range niya kapag lumalaban, yung energy niya kapag lumalaban, talagang overhype. Nga lang, sometimes dahil maliit siya, nakakatagpo siya ng malaki. Pag tinatamaan siya, talagang kami, lalo pag tinamaan sa katawan, talagang tumatalsik siya. So talagang kabado kami lahat kung na-aksidente ba siya or what, something like that. Although uh-huh, kasama sa laro yun, nga lang, pag nakita niyo kasi yung katawan niya, payat, maliit. So alam mo yun, siguro ang pinakapayo ko na lang, kumain siya ng marami. Kasi talaga kasi hindi ko alam kung kailan siya lalaki ng todo.
0: Oo, pero, oo, tama.
3: Again, ako ngayon, sabi ko, dati, naantay namin siya lumaki ng todo. Ngayon, parang okay na lang sa amin eh. Kasi tumama yung height niya sa weight niya.
0: Okay.
3: Tapos yung laban talaga nagamit namin. Kaya, yun. May assessment, siguro ang kulang na lang din sa ibang atleta. Ito, para sa akin na naman po. Talagang yung lakas ng loob.
0: Mm-hmm.
3: Kagaya na po ng sinabi, kunin ko na lang po yung quote ni Coach Oliver Manyalak, no? Kung talagang gusto mong manalo, angkinin mo yung laban.
0: Right.
3: Dapat dun pa lang, pagtapak mo ng mat, angkinin mo yung laban. Dapat sa'yo yun. Yun po.
0: Mm-hmm.
3: Kulang, medyo may kulang tayong ganun part sa mga kabataan. Pero although, the last day, lahat ng bata under 14, talagang lahat sila inangkin nila eh.
0: Mm-hmm.
3: May mga kinulang, may mga talagang nanalo, pero again, sabi ko nga, panapanahon yung pagkakataon.
0: Mm-hmm.
3: Paring hindi pa nila time, si Hero nga, bago naging panalo, talaga ang daming talo niyan. Mas maraming nga yung talo kung tutusin eh. So, ito po yung moment niya, kaya siguro, sinigit sa kanya ni Lord, yun po. Tsaka yun po, manalig po, pinakauna, manalig po talaga.
0: Mm-hmm.
3: Manalig po kay Lord para gabayan po tayo every now and then po. Yun po.
0: Hero, gusto mo bang tumangkad pa?
2: Opo. Wish ko po yun.
0: Yeah, yun ang birthday wish mo, tumangkad.
2: Opo.
0: Okay. I don't know if you already heard, Coach and Hero, babalik dito sa Pilipinas itong Karate One Youth League. Sabi ni Sir Richard Lim, i-endorse ang Pilipinas bilang officially Asian leg nitong World Youth League na to. Yung Fujairah tatanggalin next year. February ang target date next year. So, may chance si Hero to defend yung kanyang kampyonato dito sa next year. So, that's exciting news para sa'yo. Ngayong 2026 ba, anong plano, Hero? May magko-compete ka ba internationally? Ano bang mga ine-expect mong tournaments na sasalihan mo?
2: Hindi pa po sure.
0: Mm-hmm.
2: Nakadepende po kay Sian po.
0: Ayun, okay. Magkano ba siya, Coach? Magpapalarong pambansa ba? Kasi demo sport ang karate ron eh.
3: Sa ngayon po, hindi po eh. Kasi po, may na-select po
0: Okay, okay.
3: Kasi nga po yung height. Na problema ko kasi yung height.
0: Ayun talaga eh. No?
3: Ang inano po namin, syempre, 10 to 12 kasi po yung bracket, medyo ang inano namin dapat advantages yung height.
0: Mm-hmm.
3: So, okay. Nagharap kami ng magaling na matangkad. So, yun po. Eh, region 4 po kasi. So, syempre, marami rin po mga atletang may mga skills. So, big, gumagawa, may chances naman. So, rinab namin yung chances.
0: Okay.
3: Ngayon. For this palarong pangbansa po, since demo sports pa lang po naman.
0: Mm-hmm.
3: And we are really excited po kasi sana maging regular na po yung karate sa palarong pangbansa.
0: Yes, so si ano naman si Sir Richard is confident na magiging regular
3: po,
0: yung karate
3: sobra,
0: kasi kahit na demo sport siya dito sa palarong pangbansa na mag-uumpisa na to next week ano. Lahat ng regions ay may delegado sa karate kahit
3: yes,
0: na demo sport pa lang ngayon. Lastly, Hero, I'll give you the chance. Sino bang mga gusto mong pasalamatan para sa naging malaking panalo mo dito sa Karate One Youth League Manila?
2: Una po, nagpapasalamat po kay God po. Dahil kung wala po si God, wala rin po ako dito sa... dito po. Tapos nagpapasalamat po kay Sensei DJ, Sian, Christian po, at sa mga iba pa pong sensei dyan, lalo na po sa mga magulang ko po, at sa mga magulang ko po sa PATS po, sila Ina po, sila Tita Tay, sila Tita Dali, sila Tita Christy po, at sa mga pinsan ko po na nagturo rin po sa akin na si Kuya Kian po at Kuya Bem. Yan lang po. Tapos sa mga sa PKTS family po, mm-hmm. sa buong GKS PKTS po, nagpapasalamat po ako.
0: Alright. At syempre, kami rin, nagpapasalamat sa inyo, Coach Francis, Coach Christian, and Hero for bringing pride sa bansa natin. And hopefully, hindi ito yung unang beses ano, na makapanalo ka ng medal internationally. At syempre, yes, sana madagdagan pa. At syempre, matupad yung wish mo na madagdagan pa ano ang iyong height. Ayan po mga kababayan, ang ating gold medalist sa Karate One Youth League Manila, Francis Earl Judabundo, and ang coach ng PKTS Laguna, si Coach Christian De Blois. Magandang hapon po at maraming salamat.
2: Thank you po.
3: Thank you po. Thank you po.
2: Maraming salamat po.
0: 2 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. Oh, may oras pa. Ihabol na natin to. Unfortunately, hindi na magpapatuloy si Alex Ayala sa Strasbourg Open dahil natalo siya last night kay Alexandra Olinikova 6-3, 5-7, and 6-3, 3-6. Umabot ho ng halos 3 oras yung kanilang naging laban, 2 hours 52 minutes. And maraming highlights yung naging laban eh. Kahit na nakuha ni Alex yung 6-3 opening set, matindi yung pinagdaanan niya rito kasi yung last 3 games 14 times na nag-deuce yung laban, 40-40. So kailangan pang lagpasan nyo ni Alex para makuha yung opening set. And then dun sa second set, lumamang etong si Olinikova, 4 games to love, humabol si Alex, naitalbla niya until 5-5. And then dun sa set number 3, lumamang si Alex 3-2 with a service break. But dun sa dulo kasi nung second and third set, ayun, mas nanaig yung Olinikova. At saka, kasi dun sa second set, sa first set, ang alam ko walang nahulog na service game si Alex. Yung lahat ng natalo niyang service games nangyari in the second and third sets. So next competition na ni Alex will be the French Open sa Roland Garros. Mag-umpisa yan Sunday, Philippine time, yung mga unang rounds ng laban. Wala pa namang ano, sa malamang nito late this week pa lalabas yung official draw for nitong French Open. So late this week pa natin malalaman kung sino ang kanyang unang magiging kalaban. It's now 6 o'clock in the evening. That's it for post-game this Tuesday. Salamat sa pagtutok dito po sa ating programa. Tomorrow ulit, pasado alas 5. Hindi ko alam kung anong oras eh. Sa pasado alas 5 dito po sa Sports Radio 918. Up next is Rhea Arevalo until 8. sa Sports 918. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it is now 6:02 in the evening. President Ferdinand Marcos Jr. said the Philippines is pursuing long-term solutions to strengthen energy resilience and ongoing global supply uncertainties and tensions in the Middle East during an interview with Japanese media. President stressed the need to institutionalize energy security measures and strengthen regional cooperation to ensure stable fuel and power supply in Asia. He said the recent developments in the Middle East exposed the vulnerability of global supply chains and emphasized the importance of preparing for future disruptions. Marcos said the Philippines has been working closely with fellow ASEAN member states and partners such as Japan to explore alternative fuel resources, improve supply chain reliability, and enhance regional energy reserves. The Department of Health in Caraga Region is prepared to respond to health issues that need immediate attention during the conduct of the 2026 Palarong Pambansa. This year's Palaro is slated May 24 to 31 in Prosperidad, Agusan del Sur. During a press briefing, Dr. Amethyst Kathleen Alicante, Medical Officer 4 of DOH-13, presented the major health issues to anticipate for the Palarong Pambansa, which are mostly related to extreme heat, intense physical activity, crowd exposure, and sports injuries. She noted that issues caused by extreme heat can arise in individuals exposed to hot conditions for longer than their bodies can handle. Meanwhile, in news abroad, the New York Times sued the Defense Department for the second time in 5 months, arguing that a requirement that journalists be escorted while on Pentagon grounds violates the First Amendment. Times spokesperson Charlie Stadtlandler said the escort policy is an unconstitutional attempt by the Pentagon to prevent independent reporting on military affairs. Defense Department spokesperson Sean Parnell called the Times' latest lawsuit as nothing more than an attempt to remove the barriers to them getting their heads or getting their hands on classified information. The Times' lawsuit is another salvo in what has become an escalating tension between the U.S. media and the second Trump administration. That is our top of the hour news. It is now 6:04 in the evening.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626. and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak. Described playfully in its song, it was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
6: Unang simptoma palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
27: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
28: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
27: Kanilang strengths and assets.
28: Pag-uusapan yan.
27: Kasama si Ria Arevalo.
28: Let's go team!
27: Sports 918.
29: Magandang gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918. Dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Tayo po ay narito hanggang alas 8 ng gabi sa ating paghatid ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. Ayan, meron na tayong 14 minutes makalipas po ang ika-6 ng gabi. So magandang gabi sa ating mga taga-subaybay na nakikinig sa radyo sa pamamagitan ng ating 918 kHz sa inyo pong mga radyo and traditional radio, yung mga bumabiyahe, naka-tune in ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nakatutok sa atin sa pamamagitan ng PBS Receiver app, pwede nyo pong i-download yan sa inyong mga cellphones para po anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan mga programa dito sa ating himpilang sports radio. Pati na rin yung iba pa mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Pwede nyo pong matunghayan sa ating PBS Receiver app. And syempre pa, napapanood tayo sa ating Facebook account. Please like and follow at pakishare na rin yung ating mga binabahagi sa ating Facebook account, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. So yan po yung mga paraan para maging connected kayo dito sa ating himpilan. Meron din tayong X account, so please follow us at x.com/sportsradio918. Okay? 16 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. Magandang gabi sa ating mga kasama sa Master Control, pati na rin sa ating mga kaagapay sa Malolos Transmitter site. Yeah, marami po tayong mga balita, mga interviews na ibabahagi sa inyo. Especially today, nagsimula na ang conference finals sa National Basketball Association. Mamaya pag-usapan natin, ito pong naging labanan ng top seed, ang team with the best record after the regular season. Okay, after the regular season, yung Oklahoma City Thunder, naku, naputol na yung kanilang winning streak at kinailangan ng dalawang overtime para makalusot ang San Antonio Spurs. Pinangunahan ni Victor Wembanyama yung atake ng Spurs para kunin ang Game 1 ng kanilang Western Conference Final Series. So, ating tatalakayin yan mamaya dito sa ating programa. Siyempre pa yung mga balita natin sa ating mga national athletes. Alex Ayala, unfortunately, mabilis lang yung kanya naging kampanya dito sa Strasbourg Open. Natalo po siya ni Olenikova kahapon. Mamaya ating talakayin yung detalye po ng balitang yan. And sa mga nag-aabang po sa magiging bid ng Pilipinas o ng ating Gilas Under-18 team sa FIBA Under-18 Asia Cup Seaba Qualifiers. So, meron ng nahirang na bagong head coach ng ating Batang Gilas Under-18 Women. Okay, yung ating girls team. At siya po ay si Coach Sandy Arespacochaga. So, yung detalya ng balitang yan, pag-usapan natin mamaya, pati na rin yung kanila nga po mga susuungan na competition, no, in the next weeks. Dahil kahit may Seaba qualifiers, nalalahukan yung ating Under-18 Women's Gilas. Pasok na rin kasi sila sa FIBA Under-18 Asia Cup. So, parang ano to, warm-up nila, no? Yung part ng kanilang preparasyon, no? Yung Seaba Under-18 Qualifiers para sa kanilang paglahok sa FIBA Under-18 Asia Cup. And nasa ano na tayo, elite level na tayo ng tournament. So, nandun na po tayo sa Group A or Level A na tinatawag. Kasi na-promote tayo diba? After winning the Division B tournament 2 years ago. So, more on that later sa ating pagtatanghal. And then, yung ilan pa sa mga aabangan nga natin, no? For today, nakatakda pong lumahok itong si Leonard Grospe para sa high jump competition ng first Asian Jumps Championship. So, of course, kahapon lumahok at lumaban itong si Eli Cole. Unfortunately, nabigo po siyang mag-podium finish, but at least, no, he finished 6th overall. So, atin pong talakayin din yan, yung kanyang naging effort dito nga sa unang edisyon ng Asian Jump Championships. So, aside from that, yung mga nakaguian natin na binabahagi ang developments balita dito sa ating programa, PBA Commissioner's Cup, although tomorrow pa magsisimula ang semifinals. Ayan, sipati natin ang mga teams na maglalaban. And, tinanghal na Player of the Week, ng PBA, Andre Caracut, ang inspired na player ng Rain or Shine. So, ating pong pag-usapan yan mamaya dito sa ating programa. Okay? So, 20 minutes after 6 p.m., dumako na tayo sa una nating balita. Ito'y patungkol po sa ating Filipina netter na si Alexandra Ayala. Unfortunately, maagang natapos yung campaign itong si Ayala dito po sa Strasbourg Open WTA 500 tournament sa France nang lumasap siya ng first round loss sa kamay ng Ukrainian qualifier na si Alexandra Olinikova. Ang score ay 3-6, 7-5, 6-3. Sayang. Bumawi sa second set si Alex, but dun sa third set parang kinulang na siya ng lakas, no? At dinominate na po nitong si Olinikova yung kanilang laban. So matapos makalusot sa 14 deuces sa last three games ng opening set, itong si Alex po ay nag-rally from 4 love down sa second set to tie the match at 5-5, or the second set at 5-5. No? However, itong si Olinikova ay sumandal sa kanyang strong forehand slice to force a decider. Okay, and okay. Si Alex pa nakakuha ng first set. Sorry, yung score ng winner kasi, no? Yung nabanggit natin kanina. Kaya 3-6-7-5-6-3 yung ating nabanggit. So, Alex Ayala got the first set, but unfortunately, nakapag-puwersa nga po ng deciding set itong si Olinikova. And dun sa final set, no, hindi na nga po naka-recover pa itong si Alex. And si Ayala po ay appeared to have gained the edge, no? Parang nakuha niya na yung kalamangan after breaking serve for a 3-2 advantage nung third frame. But naka-recover ito pong 25-year-old na Ukrainian, and she won the next four games para makumpleto yung upset at makamit ang kanyang first top 50 victory of the season. Oh, eh remember, 'di ba, itong si Olinikova, dumaan to ng qualifying tournament, no? Si Alex kasi dapat sa qualifying din muna siya lalaho, kaya lang nagkaroon ng spot sa main draw, kaya nakuha niya 'yon, no? Automatic na siyang napunta sa main draw. But unfortunately, ito nga po na upset siya nitong si Olinikova. So, with that, natapos na ang campaign ni Alex, and itutuon niya na po ang kanyang pansin sa paghahanda naman para dito sa nalalapit na French Open. So, this weekend, magsisimula ang French Open, second straight main draw campaign ito ni Alex sa French Open. Kasi prior to last year, dumadaan din siya sa qualifying tournament muna bago makakuha ng spot. Pero hindi nga siya nagtatagumpay, no? Laging sa qualifying, na-out na agad siya. But when she made it to the top 100 sa WTA rankings, no, yun, nagkaroon na siya ng automatic spot sa main draw. And for the second straight tournament, or year, para kay Alex, she will start her campaign na nasa main draw na nitong French Open. So this weekend, ang pagsisimula po, May 24, if I'm not mistaken, ang start nitong Grand Slam event sa Roland Garros. Okay, so good luck kay Alex. Sayang, Oh, akala pa naman natin eh, mas ma-improve niya pa yung kanyang third round showing sa Italian Open, yung previous tournament na nilahukan niya bago itong Strasbourg Open. But ganun talaga, nahuli yung ano niya eh, yung laro niya nitong si Oleksandra Olenikova. Okay? So, good luck kay Alex, and hoping tayo na yung frustration niya dito sa Strasbourg Open, i-channel niya no, dun sa French Open. Sa kanya pong muling pagbabalik. Yan, sa Clay Court Grand Slam Tournament na yan.

0: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat, ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Alam mo ba na ang leftover pasta ay maaaring magkaroon ng dagdag na benepisyo sa kalusugan? Kapag ang pasta ay niluto at pinalamig, nabubuo ang tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay hindi ganap na natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa bagong luto na pasta. Dahil dito, mas nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maaring mas mabuti para sa digestion. Kapag iniinit muli ang pasta, nananatili pa rin ang ilang benepisyo nito, kaya sa tamang pag-iimbak at pag-reheat, ang leftover pasta ay hindi lang tipid. Maaari pa itong maging healthy option.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Happy anniversary, Sports Radio. We're very grateful for the time she covered our games and stood by every big play and milestones. Wishing you more years of success, great stories, and unforgettable coverage. Mabuhay kayo.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
3: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli, ako po si Ria Arevalo and dumako na tayo dito sa balita ng pagkakahirang po bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Youth Women. Ang tinutukoy natin ay si Coach Sandy Arespacochaga. So, assistant coach ng PBA and UAAP, si Coach Sandy, yung katabi ni Coach Norman Black. Kung nanonood kayo sa Facebook natin, yung nasa may bandang kanan. No, pag nakaharap kayo dun sa ating photo sa Facebook Live. So, si Coach Sandy Arespacochaga, of course, assistant coach sa Ateneo Blue Eagles, and he is also an assistant coach sa PBA, teka, ano bang team na ni Coach Sandy? I think TNT Trop ang 5G. So, siya po ngayon ang hawak na dito sa ating Gilas Pilipinas Youth Women. So, isiniwalat po yan ang samahang basketball ng Pilipinas, especially na malapit na ang major, one of the major tournaments ng ating koponan, yung Gilas Under-18 Youth Women. No, dahil next month ay

0: punong abala ang ating bansa para po dito sa 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup Seaba Qualifiers. So, si Coach Sandy po ay katuwang ng ating mga players no sa kanilang paghahanda. At I think as early as last month, no, nag-start na yung preparations ng ating Under 18 Women's Team. So, sila po ay nakatakdangang lumahok dito sa Seaba Qualifiers. I-host pa naman yan ng ating bansa. Sa Bacolod po gagawin itong Under 18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers. So, from June 2 hanggang 6. So, syempre, host ang Pilipinas. Hindi tayo papadaig sa mga magiging karibal natin for this Seaba Under 18 Qualifiers. So, nandyan po ang mga teams from Thailand, Vietnam. So, yung Indonesia is also there. And ang Singapore. So, limang mga bansa ang maglalaban-laban para po dito sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers. So, dyan lalahok yung team na ginagabayan nga po nitong bagong hirang na head coach ng ating Giles Pilipinas Youth Women na si Coach Sandy Arespacochaga. Dati nang naging head coach ng Giles sa Pilipinas, si Coach Sandy, nung naging mentor po siya ng FIBA Under 19 Basketball World Cup team natin noong 2019. Okay? So, at saka fixture na rin siya sa coaching staff ng ating national team. Diba? Ayun nga, kasama siya sa men's national team coaching staff natin dun sa 5-on-5 basketball sa Thailand, Southeast Asian Games. So, nandiyan si na Coach Norman Black. Assistant siya ni Coach Norman Black. And aside from him, isa rin sa mga bagong kumbaga appointee ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa ating national squad ay si Bacon Austria. Siya na po ngayon ang bagong women's basketball program director, no? Giles Pilipinas Women Program Director. Mr. Bacon Austria na assistant coach din sa mga collegiate teams, diba? And recently nakatutok na kasi sila dito sa women's basketball kumbaga program ng ating bansa ng na nasa ilalim ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Nakikita na rin kasi natin sa 3x3 basketball dati naka kumbaga parang bahagi ng coaching staff si Bacon Austria. Ngayon, siya po ang mga ngasiwa nitong ating Giles Pilipinas Women Program. Okay? So, yan yung latest developments dun sa ilan sa mga key positions dun sa Giles Pilipinas Women. Kasi nga, nagkaroon ng changes, diba? Simula yun nung alipat nga po ni Coach Patrick Aquino as Giles Pilipinas Women Head Coach na nailipat na siya sa sa grassroots program. Okay? So, kamakailan? Ayan, I think last month to nung pumunta po sa Bacolod City ang mga officials ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa pangunguna ni Executive Director Erica D. para nga po bisitahin yung host city para dito nga sa Under 18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers. So, exciting yan ha, sa STI West Negros University Gym. Gagawin sa Bacolod City. Ito pong Under 18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers. Okay? Banggitin ko na rin yung schedule ng laban ng ating Under 18 Gilas team. Women's po ito ha. Mga kababayan natin sa Bacolod, no? Suportahan niyo po yung ating koponan. So they will start their campaign sa June 2 alas 4 po ng hapon, una nating makakaharap ang Vietnam. Ah, sorry, not 4 p.m. Yung first game pala yung 4 p.m. 7 p.m. sa June 2. So, yan po yung unang araw ng aksyon. Philippines versus Vietnam. And then, we will face Singapore the following day, June 3. 7 p.m. pa rin yung ating laban. Siyempre, pang ano tayo, main game. Diba? Host tayo eh. And then, the following day, June 4, we will face Thailand. And at sa June 5 naman, break for the Philippines. Wala tayong game sa June 5. So, sa June 6, huling araw ng aksyon, ang makakalaban po natin ay Indonesia. So, round robin tournament lang to. The team with the best record will win the title. Okay? And then, nakataya po dito spots para dun sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Okay, yung FIBA Under-18 Women's Asia Cup, ito'y I think sa ano pa, teka lang ha, yung mismong tournament ha, check natin. Kasi puro ano to eh, Sayaba qualifiers, no? So, yung pinaka Under-18 Asia Cup for women ay gagawin po sa ano to? Sa, teka lang ha, 2026 dapat. Kung di ako nagkakamali sa China, baka sa China uli. Okay, check lang natin. September. Okay, yung dalawang host countries. Ah, okay. Eto na, yung Division A, kaya walang Malaysia. Okay, kanina diba doon sa Sayaba qualifiers, kung mapapansin ninyo, Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapore, Philippines. Walang Malaysia. Okay, walang Malaysia na kalahok. So, dahil sila ang host ng Division A tournament na gagawin po sa September 2026. So, yung FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 is set in September. Okay, September po yan. Division A will be hosted by Malaysia. And then yung Division B tournament ay i-host naman ng Thailand. Okay? So, yan po yung aabangan din natin. Kasi, although, yun nga, kalahok tayo dito sa Sayaba qualifiers, qualified na talaga tayo dun sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup na nakatakda po sa September. Kasi in the past Under-18 Women's Asia Cup, nag-champion tayo sa Division B. So, sa pagiging kampyon ng Division B tournament, na-promote na tayo. So, instead of Division B, sa Division A na tayo maglalaro this upcoming FIBA Under-18 Women's Asia Cup. So, ano to, matinding hamon to para sa ating koponan. Kasi sa Division A, nandito na yung mga malalakas na mga teams like China, Korea, yan yung mga bigating team eh. Nandito na ba Australia, yan yung mga ano eh, nasa elite level nitong Asia Cup for Women. Okay, so yun ngayon ang mga pinaghahanda ang tournament nitong team ni Coach Sandy Arespacochaga. So expected na manguna para sa ating Gilas Under-18 Women Team ay mga mainstays na ng ating Gilas Pilipinas squad. Si Tiffany Reyes, kung maaalala ninyo, si Tiffany Reyes po na huling naglaro sa FIBA Under-16 Women's Asia Cup last year. Okay? And isa pa sa mga mapapasama dito sa Under-18 Gilas Women ay si Sofia Dignadise. So, naglaro na rin siya sa elite level na FIBA Women's Basketball World Cup Qualifiers sa France earlier this year. So, ano na to, mga may experience na talaga tong mga top players natin sa Under-18 Gilas Women. So, of course, yung lineup ng team natin, isisiwalat pa po yan ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Pero ito kasi si Tiffany Reyes at saka si Sofia Dignadise, sila po yung mga key players natin. So, sure na sila sa spot. And nakabase kasi sila sa ibang bansa. So, darating si Tiffany, doon na kasi nag-aaral si Tiffany Reyes. Yung kanilang pamilya, I think nandun na. Kung kilala nyo ang kanyang ama, si J.R. Reyes, dating naglaro rin yan sa Rain or Shine, diba? Sa PBA, dating PBA player. I think Rain or Shine, San Miguel. So, sila po'y nakabase na nga sa ibang bansa. But, yung commitment ni Tiffany sa national team nandoon. Kaya inaasahan po na darating siya dito sa Pilipinas sa late May. Okay, just in time bago sila lumipad patungong patungong Bacolod. So for the Siaba qualifiers. Of course, mauna yung qualifiers sa September pa naman yung FIBA Under 18 Women's Asia Cup. And si Dignadise naman ay hopefully makahabol no, bago po magsimula yung tournament. So bago mag-June 2, makauwi dito sa Pilipinas si Sofia Dignadise. Ay, anak din to ng ano, dating PBA player din, di ba? Si Yves Dignadise. Yung mga fans dyan nung San Miguel Beer, kilalang kilala nila yan. So, mga second generation na players na to, no? Mga member ng ating national team. So, good luck sa ating gila sa Under 18 Women. Of course, now will be guided by their new head coach na si Sandy Arespacochaga.
1: Sports 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 16 minutes to go before 7 PM. Dagdag ko na rin bago natin iwan itong ating Gilas Under 18 women. No? Dalawa kasing mga Siaba qualifiers yan. Kung yung women under 18 Siaba qualifiers will be hosted by the Philippines. So sa Bacolod po yun. Again, June 2 hanggang 6 sa STI West Negros University Gym. So yung men's side naman, yung under 18 Gilas natin, naghahanda po sila para sa FIBA Under 18 Asia Cup Siaba qualifiers. Ito naman yung team ni Coach Juno Sauler. Diba? Si Coach Juno, sinuyod pa nila yung buong Pilipinas. Iba't ibang panig ng Pilipinas para nga po maka-recruit tayo, maka-discover ng mga players for our under 16 and ito, under 18 team. So, ito yung pinaghahandaan ng ating under 18 Batang Gilas. Yung Siaba qualifiers na gagawin sa Krabi, Thailand. So, sa Thailand naman po ang tournament, June 10 until 14. So, important tournament ito because this is qualifying para po sa FIBA Under 18 Asia Cup for men. So, yung FIBA Under 18 Men's Asia Cup 2026 ay gagawin po sa Ahmedabad, India. So, sa India naman yung FIBA Under 18 Asia Cup, August 13 to 23. So, mas maaga pala to, no? Mas maaga yung FIBA Under 18 Men Asia Cup dun sa women's tournament. Kasi September pa yun. Ito, August na. So, importanteng torneo po ito para naman sa ating Gilas Under 18 Men's Team. Guided by Coach Juno Sauler. Okay, so sila po ay makikipaglaban sa mga Southeast Asian countries like Indonesia, Thailand, ayan, Vietnam, yun din yun eh, usually Malaysia, no, sa Krabi, Thailand. Kung maaalala ninyo, last year, tayo nag-host naman nun sa Pampanga, di ba? Dun sa Bren Zigiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga. nagkaroon po ng Sayaba Under 18 qualifiers. Kung saan, yung team ni Coach L.A. Tenorio, di ba si L.A. Tenorio pa yung coach last year ng youth team natin, nanalo po sila ng nanalo sila ng title, no, yung Sayaba qualifiers last year. Pero tama ba, under 16 ba yun o under 18? May mga age group kasi, but we hosted nga Sayaba qualifiers din yun. Ang nakalaban natin doon matindi, if I'm not mistaken, Indonesia, pero in the end na sweep pa rin natin yung tournament. So qualifying event nga po ito kasi sa FIBA Under 18 Asia Cup. So, naku, sa, 'di ba, sa Asia Cup, matitindi ang mga kalaban natin. Last year wala tayong naipanalo na game doon sa Asia Cup. Kaya naman talagang I'm sure Coach Juno Soler and his coaching staff, no, naghahanda po ng matindi para dito sa ating mga sa pagbuo ng ating koponan na sasabak sa aksyon dito sa Sayaba qualifiers and eventually sa Asia Cup. Okay, so August 13 to 23 yung FIBA Under 18 Men's Asia Cup sa Ahmedabad, India. At mauna nga po dyan next month na June 10 to 14 yung Under 18 Asia Cup Sayaba qualifiers.
1: Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
0: We will take a break. Magbabalik pa tayo dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Raus, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports 918.
0: We have 10 minutes to go before 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And dumako naman tayo dito po sa campaign ng ating mga national athletes. Kahapon, nag-start na yung first Asian Jumps Championships sa Chongqing, China. And ang ating representative na si Elijah Cole ay tumapos po ng pang-anim na pwesto sa men's pole vault. So, ang 28-year-old na Filipino-American athlete natin cleared 4.80 meters sa kanyang third attempt at that height. No, nag-try pa siya na kumbaga nag-try pa siya sa height na 5 meters but hindi siya naging successful sa pag-clear nung height na yun. So thrice sumablay siya kaya ang best effort niya ay 4.80 meters. So si Elijah ay kagagaling lamang po sa third place finish sa Charlotte Invitational sa United States kung saan naitala naman niya yung kanyang season's best na 5.32 meters. Ayun, sayang, no? Hindi niya nahigitan yung kanyang season's best na 5.32 meters. But, unti-unti, of course, we're hoping na mag-improve yung performance nitong si Elijah Cole for pole vault, men's pole vault. So, dalawa yung representatives natin dito sa First Asian Jumps Championships. So, today naman, actually tonight, magsasagawa po ng competition doon naman sa event ni Leonard Grospe, ang ating Asian Beach Games gold medalist na si Grospe ay nakatakda pong lumahok doon sa men's high jump. So, I think mga 7:20 ng gabi sa I think pareho lang naman oras natin sa China, so mga around 7:20 ng gabi magsisimula yung finals nito pong men's high jump. So hoping tayo maging maganda yung performance nitong si Leonard Grospe. Naku ha, itong si Grospe po ay may tangan ng Philippine national record pagdating sa high jump. 'Di ba? Recently ginawa niya 'yan sa NCAA sa New Clark City sa Capas, Tarlac during the NCAA Athletics Tournament. So, sana eh mas mahigitan itong si Leonard Grospe, yung kanyang 2.22 meters na effort. 'Yun ang national record, bagong national record na naitala niya. Siya rin may hawak ng previous record eh. Na-improve niya lang yung kanyang personal best niya yon. So, Philippine national record na 2.22 meters. So, hopefully, dito sa tournament na to, Asian level to, Asian Jumps Championships, ay mas, diba, mahigitan pa ni Grospe yung kanyang 2.22 meter na record. Okay, so good luck. Dalawa lang yung mga ano natin, pambato natin. Yung iba pa mga events na kasama dito sa First Jumps, Asian Jumps Championship ay long jump at saka triple jump. So long jump, triple jump, high jump, pole vault. So yan po yung mga tournaments na kalahok o kasama dito sa First Asian Jumps Championship. Okay? So, good luck sa ating mga national athletes. Siyempre, ginagamit rin nila itong preparation, no, for higher international tournaments pa. Next month, Philippine Athletics Championships, National Open natin. And aside from that, talahok din sila, I think, sa South Korea Open. Next month din nakatakda yun. And later this year, syempre pa, mga yung ating mga atleta, no, sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Okay? So we have 55 minutes after 6 p.m. So 5 minuto na lang, mag-aalas 7 po ng gabi. And magpapatuloy pa tayo sa second hour ng ating programang Sports 918. So dyan lamang po kayo. Pag-usapan natin yung NBA playoffs. Ha, na derail na yung winning streak ng Oklahoma. San Antonio kaya ang mag-dethrone dito sa Oklahoma City Thunder. Ay, binigay pa naman yung MVP trophy kay SGA kanina. Pero hindi umobra, no? Dahil in double overtime, wagi po ang San Antonio Spurs. So, first game pa lang naman yan, pero at least iba sa first game pa lang, makikita mo na kung ano yung pwede maging complexion ng series. Sobrang match eh, sobrang dikit. So, mamaya pag-usapan po natin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung ni Danding Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nag-iisa. Sports Radio ng Bansa. Sports Radio. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon, Sports Radio.
18: Philippine Standard Time, 58 minutes after 6 PM. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. is expecting regional security, coercive activities, and growing Indo-Pacific tensions to dominate his upcoming talks with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. When he visits Tokyo later this month, Mr. Marcos Jr. said both the Philippines and Japan have faced similar security concerns involving coercive acts and gray zone tactics in regional waters, particularly in the West Philippine Sea. Both the Philippines and Japan have territorial disputes with China. The president said the evolving security environment in the Indo-Pacific has made it closer partnerships and coordination among allies increasingly necessary. The National Food Authority is now beefing up palay procurement after being on the sidelines due to a strong buying approach by private traders in the past months. NFA Administrator Larry Lacson said the agency is now positioning to secure the country's national rice buffer stock following a decline in traders' buying prices in April. From April to the first week of May, the NFA has already procured 11,301 metric tons of palay. First part, Department of Agriculture Secretary and NFA Council Chairperson Francisco Chu Laurel Jr. said that the Grains Agency is doing is meant to maximize the benefits to farmers. In other news, the Philippine Army will continue to pursue remaining communist insurgents in Negros Occidental to prevent the New People's Army from regrouping after suffering major setbacks in less than a month. In a clash with troops of the 15th Infantry Battalion in Cagayan, the New People's Army lost 5 more members following the death of their 19 comrades during the Toboso encounter. Major General Michael Samson, commander of the 3rd Infantry Battalion, said the Philippine Army launched intensified operations in Negros to address the summary executions by the NPA over the past year. According to the 302nd Infantry Brigade, the remnants of the dismantled Southwest Front who were neutralized during the clash in Cagayan were behind the killings of at least 26 innocent individuals in southern Negros. In Iloilo City, the intensified campaign launched by the local police has yielded 140 loose firearms since October 2025 until May this year. The firearms were formally turned over to the Regional Civil Security Unit 6 in a ceremony at the Iloilo City Police Office or ICPO headquarters. ICPO Director Colonel Wilbert Parilla has thanked the community for its continued support in the campaign against loose firearms that may be used in illegal activities. The firearms were voluntarily surrendered through the 10 stations of the ICPO, Iloilo City Mobile Force Company, and the city headquarters. We go to news abroad. 2 teenage gunmen opened fire at the Islamic Center of San Diego, California, killing 3 men outside the mosque. Police later found the two suspects dead, apparently from self-inflicted gunshot wounds. All of the children attending a day school that is part of the center were accounted for and safe after the shooting. Reports said the Federal Bureau of Investigation, or FBI, was called in to assist the investigation of the incident, which the police chief said authorities were treating as a hate crime, although no motive for the gun violence has been suggested. The attack came the week before the major Muslim holiday of Eid al-Adha, or the Feast of the Sacrifice, and the annual Hajj pilgrimage of Islamic faithful to the holy site of Mecca in Saudi Arabia. Over in Japan, the families of Japanese nationals abducted to North Korea decades ago met with United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk in Tokyo. Takuya Yokota, head of the groups of abductees' families, had asked for continued understanding and support from the United Nations for the return of all abductees at the same time. Yokota, whose sister Megumi was kidnapped at the age of 13, said that treating abductions as a human rights issue is a very effective way to pressure North Korea. It was the first meeting between the families of Japanese abductees and the UN High Commissioner for Human Rights since 2010. We now go to sports news, the results of today's Major League Baseball ballgames. The Tampa Bay Rays defeated the Baltimore Orioles 16-6. The Miami Marlins beat the Atlanta Braves 12-10. The Cleveland Guardians defeated the Detroit Tigers 8-2. It's the Philadelphia Phillies winning over the Cincinnati Reds 5-4. The New York Yankees outclassed the Toronto Blue Jays 7-6. The New York Mets defeated the Washington Nationals 16-7. The Boston Red Sox beat the Kansas City Royals 3-1. The Minnesota Twins beat the Houston Astros 6-3. The Colorado Rockies took a 7-6 dub against the Texas Rangers. The Milwaukee Brewers trounced the Chicago Cubs 9-3. The Los Angeles Angels beat the Athletics 2-1. The Arizona Diamondbacks pounced on the San Francisco Giants 12-2. The Seattle Mariners trounced the Chicago White Sox 6-1. And the San Diego Padres eclipsed the reigning champions Los Angeles Dodgers 1-0. Philippine Standard Time, 3 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/DZSRSportsRadio918, twitter.com/SportsRadio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio, 918 AM.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
19: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
20: Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
21: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
22: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
22: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa. Sports Radio number 1. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Sports 918.
4: Kasama si Ria Arevalo.
3: Let's go team!
4: Sports 918.
0: 7 minuto makalipas po ang ikapito ng gabi. Nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. And nasa second hour na tayo ng ating programa ngayong gabi. Araw po na Martes, May 19, 2026. Yeah, magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga kasama natin dito sa Master Control, sina Engineer Ed Obra, Rose Ann Erno, and ang bago nating kasama sa Sports Radio, si Matthew Pacheco. So, mga kasama na natin siya lagi sa program natin. Okay, ang ating EP. Magandang gabi rin sa mga katuwang natin sa Malolos Transmitter site. Okay? Ito na, pag-usapan natin, NBA playoffs. Nag-start na po ang conference finals ngayong araw na ito. At grabe naman, talaga namang double overtime classic ang ating natunghayan ng magharap itong dalawang teams na may 60 plus wins this season. Ibang klase, no? Ang defending champion na Oklahoma City Thunder and ang San Antonio Spurs. Wagi ang visiting team. Okay? San Antonio po ang nanalo kontra Oklahoma City Thunder sa Game 1 ng kanilang Western Conference Finals. 122-115. Double overtime yung naging bakbakan sa Paycom Center. Nanahimik eh yung mga fans ng Oklahoma nung lumamang na sa second overtime itong San Antonio, at tuluyan na nga pong na ibulsa yung panalo. Abay, isa sa mga dahilan ng tagumpay na yan, syempre ang kanilang prize center na si Victor Wembanyama, 41 points and 24 rebounds ang ginawa nitong si Wembanyama para tulungan ang San Antonio Spurs na makamit ang panalo dito sa Game 1. And this is the first time na natalo ang Oklahoma City dito sa postseason. Kumbaga postseason natin ang NBA dito sa playoffs. Kasi nilampaso nila yung mga nauna nilang serye. Diba? Nilampaso nila yung Phoenix Suns and pati yung Los Angeles Lakers. No, hindi rin nakaporma dito sa OKC. Pero dun sa first two series nga na yan, sinasabi ng mga basketball observers and analysts, abay, walang player na katulad ni Wembanyama dun sa mga naunang series. So dito matatest talaga yung husay ng Oklahoma City Thunder. So aside from Victor Wembanyama, si Dylan Harper po nag-ambag ng 24 points and team playoff record, 7 steals. Kita niyo naman yan, kababayan natin. Kababayan. May dugong Pinoy. Oo. May dugong Pinoy si Dylan Harper. 7 steals, ha? Ay, Pilipino nga. Magaling. Magaling mag-steal. Okay. Eh, joke lang. At yan po yung naging, ayan silang dalawa, nag-handshake pa after that victory. No, 122 to 115 na panalo. So, Stephon Castle, napakaganda rin ng performance. 17 points po ang naiambag nitong si Castle. And then, 13 puntos si Devin Vassell and Keldon Johnson. Si Julian Champagne, nag-ambag ng 11 points para sa Spurs. Na hindi pa to yung todon lakas ng Spurs, ha? Kasi hindi naglaro si De'Aaron Fox. Meron pong injury. Diba kahapon nga nabanggit natin ang status niya questionable. So hindi na rin nila sinugal, no? Itong si De'Aaron Fox. Kaya naman kasi, kita niya naman. O, diba? Pinamalas ng San Antonio. So 20, napakabata pa nito si Wembanyama. Baka nakakalimutan natin. Ako nakalimutan ko kasi siya pala because of this output niya kanina. Na 41 points, 24 rebounds, he became the youngest player with at least 40 points and 20 rebounds in a playoff game. Okay? At 22 years old and 134 days. So, mas bata pa siya kay Kareem Abdul-Jabbar na may hawak ng record na 40-20 game. 22 years old and 343 days kasi yung edad ni Kareem Abdul-Jabbar nang gumawa rin siya ng katulad na feat, yung 40-20 game noong 1970 NBA Finals. So, grabe. Alien nga talaga. Out of this world na performance mula kay Wemby. Nag-take charge talaga si Wembanyama, especially in the second overtime. No, yung kanyang bigla na lang tumira ng tres, sabi nga ni Aaron teka, malayo yung nung nakikita niya po forma ng magte-three points siya, teka lang, pero nung bumitaw, sure ball, no, yung outside shot, at hindi matatawaran ang kanyang mga blocks, no, especially in the end game, yung blocks din or yung depensa rin ng San Antonio, no, yung nag-spell ng difference para nga po makuha nila yung panalo. So, for the OKC Thunder, no, 31 points po ang ginawa ni Alex Caruso. No, ang second highest scoring game of his career off the bench for the Thunder, yung kanyang 31 markers. So, yun nga lang, hindi pinalad na, 'di ba, makuha ang game 1. Sa harap ng kanilang mga kanilang fans kasi doon po sa Paycom Center sa home court ng OKC naganap yung laban natin kanina. So naputol na yung kanilang 9 game playoff winning streak dating to game 7 of last season's finals. Yun. Siguro, okay na yung ngayon nila maranasang matalo, di ba? Kesa naman sa mas crucial part na ng series. So, for OKC, para po pwede mong isipin na blessing in disguise to. Para, teka lang, magising-gising kayo. No? Para bumalik uli sila sa lupa. Kasi baka na-carried away na sila nung kanilang sweep. Di ba? Back-to-back sweeps yun. Nung first two rounds nitong Western Conference playoffs. So, pero sayang pa rin. Oh, kasi may chance eh. Oh, may mga nagmintis ng free throws. Ayan. So, anyway, bawi na lang next time. Sayang, no? Naunsya mi tuloy yung Coronation Night. Coronation Night. Ni SGA, ni Shai Gilgeous-Alexander. Tinanggap po kasi ni Shai Gilgeous-Alexander ang kanyang MVP trophy mula kay Commissioner Adam Silver kanina. Kahapon kasi na isiwalat o inanunsyo na si SGA ang MVP of the season. So ngayon, ipinagkaloob sa kanya yung MVP trophy. Kaya lang, naon siya may ang celebration kasi natalo sila. Okay. And for for SGA, no, ilang puntos ba yung ginawa ni ano ni SGA? Teka lang ha. So si Shay. Ayan, si Shay Gilgeous-Alexander po ay gumawa ng 24 points and 12 assists. Kaya lang yung shooting niya, ang saklap, 7 of 23 yung field goal shooting nitong si SGA. Si Jalen Williams na miss ng team ng OKC in the past games nila, 'di ba? 6 game absence yung natunghayan natin with Jalen Williams. Nagbalik na po siya kanina. So nakapaglaro na, naka-recover na siya sa hamstring strain and he scored 26 points para sa Thunder. Okay? Kaya lang nga, unfortunately, hindi nila napigilan ang Spurs, especially in the second overtime. Tumiklop sila, kumurap sila eh. No? Dahil talagang dikdikan yung labanan sa second OT dun na kuha ng San Antonio yung kalamangan at the same time they held ito nga pong OKC, no? From scoring para kunin ang panalo. So, ito po ang ika-anim na game 1 in NBA playoff history to go into double overtime. So, this is the first double overtime game 1 ng NBA playoff history since a Spurs-Warriors game noong pang 2013. O, diba? Talagang saya. No? Ang saya, especially nung mga fans ng San Antonio, nanalo sila sa game 1. And this could set the tone, no, for the series. Or, yun nga, katulad ng binabanggit natin, pwede maging blessing in disguise for OKC. At least, ano to, wake-up call for them. Diba? So, they have a lot of things to do pa para nga po ma kuha yung kanilang inaasam-asam na pagbabalik sa NBA Finals. And game 2 ng labanan sa pagitan po ng OKC and San Antonio Spurs ay doon pa rin gagawin sa Paycom Center sa Oklahoma City. So, sa home court pa rin naman ng Oklahoma City Thunder. And I'm sure, nako, all out na naman yung suporta ng mga fans dito. No, mga fans ng OKC. Ibang klase din yung ano nila eh, yung fan base ng Oklahoma City Thunder. Okay, so abangan din natin na I'm sure pipilitin itong sina SGA na maka-recover from this loss. No, definitely mahirap na ma-down ng 0-2, no, against the Spurs. Okay, so sa iba pa mga scorers for the winning team, San Antonio, halos kalahati pala ng points ng ano ng San Antonio galing kay Wembanyama. 14 of 25 field goal shooting niya, tapos isang 3-point shot na ibuslo niya out of 2 attempts. Sa free throws, 12 of 13 ang shooting ni Wembanyama. Then meron din siyang 24 rebounds nga. 3 assists, 3 blocks, at isang steal. All-around performance para dito kay Wemby. And then, 24 markers from Dylan Harper. Meron din siya 11 rebounds. 7 steals, yun nga, and 6 assists. Wow. So, all-around performance din para kay Harper. Then, 17 points mula kay Stephon Castle with 11 assists. 13 points mula kay Devin Vassell. 11 points si Champagne. And then, 13 points off the bench si Keldon Johnson. Then, 3 points mula kay Bryant, si Carter Bryant. And then, naglaro rin si na Cornet and Barnes. Although wala silang naitalang mga puntos. Okay, sa panig naman po ng OKC Thunder, 26 points from Jalen Williams, 24 mula kay SGA, tapos 31 points, of course, top scorer si Alex Caruso, off the bench pa yan. Ha? 8 three-pointers ang naibuslo ni Alex Caruso. So, 16, ah, tama ba? 8 three-pointers. So, ano yon? Ilang points yun kaagad? 8 of 14 yung shooting niya sa Rainbow Territory. Then, 2 rebounds, 2 steals, 2 blocks. Okay, 1 assist for Caruso. Hataw si Caruso eh. Kaya lang, free throws eh. Okay, then, ano pa ba? Sino pa ba? Tatlo lang pala silang double-digit scorers para sa Thunder. Tapos 8 points si Chet Holmgren. No, si Chet Holmgren, 8 puntos, 8 rebounds, may 2 blocks, isang steal. Then, 8 points din itong si Wallace. Okay, si Cason Wallace. And then, 7 points mula kay Jared McCain. Ay, 7 points lang si Jared McCain. Then, 4 points from AJ Mitchell. Kita nyo naman yung depensa kay Mitchell kanina. 2 out of 5 lang siya, oh. 4 points lang for AJ Mitchell. Nakarami to, kumamada to against the LA Lakers. Pero kanina, di siya nakaporma. 5 assists, 4 na rebounds, 2 steals para kay Mitchell. Then, sino pa ba? Meron pa ba tayo nakalimutan? 2 points from Isaiah Hartenstein. Tapos, 8 points si Holmgren. Tapos, 5 points mula kay Lu Dort. Ayun. So, yan po. Yung mga scores naman sa panig ng Oklahoma City Thunder. Okay, so, ang series will resume on Thursday. So, araw po ng Webes, ha? Muling maghaharap for game number 2 itong dalawang mga koponan sa Western Conference. Samantala, okay, samantala sa Eastern Conference naman tayo. Aba, exciting din 'to. Nako ha. New York Knicks and Cleveland Cavaliers. So, itong dalawang teams na ito ay hindi ito yung top 2 teams eh. Naligwak ang Detroit Pistons at ang Boston Celtics na wala sa eksena. At itong number 3 and number 4 teams ang nakausad sa Eastern Conference Finals. Ibang klase. Galing sa contrasting wins sa second round ng playoff series, itong dalawang teams. Ang New York Knicks, Rampage ang ginawa. No? Sila po'y rumatsyada. At na-sweep nila ang Philadelphia 76ers sa kanilang best of 7 second round series. So, 4-0 win yan. Kaya medyo matagal nang hindi naglalaro tong Knicks. No? Since May 10, hindi na sila naglalaro. Maaga kasing umabante sa conference finals. Samantala, yung Cavaliers naman halos wala pang pahinga. Kasi umabot po ng Game 7 yung kanilang laban kontra top seed ng East na Detroit Pistons. So, itong Cavaliers sa panguna ni Donovan Mitchell ay nakumpleto ang kanilang comeback from a 2-0 series deficit against Detroit sa pamagitan nga nung 125-94 lopsided victory sa Game 7 nung kanilang laban. So, we will see kung yung momentum ng panalong yon sa Game 7 madala nila kontra dito sa New York Knicks na baka nangalawang kasi tagal naghintay eh. No? Maaga kasing nagmamadaling umabante sa conference finals. So, let's see tomorrow po, 8 a.m. Manila time ang labanan nila. Sa home court ng New York Knicks, magaganap ang games 1 and 2 sa Madison Square Garden. Grabe rin yung atmosphere dyan. Nako, eh, napakaraming mga sports events na rin ang naganap dyan. At ibang klase yung fanbase ng New York. Nako, talagang kahit saan, dumadayo yan eh, doon sa mga previous games nila. Diba? Yung mga fans nila, mga celebrities pa yung iba, talagang susuportahan sila sa amang, saan man yung laro. Okay, so yan po ang pagharap ng New York and Cleveland. So tomorrow sa New York, baluarte ng New York ang labanan. So itong New York Knicks, last year, pumasok din sila sa conference finals, di ba? Na

0: top seed, top two teams, no, sa West yung naglalaban. Okay? Gandang laban. Nako ah, New York and Cleveland. Kung hindi kasing ganda nung game ng Spurs Thunder yung laro nyo bukas, ay, ewan ko na lang.
1: Sports 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 33 minutes after 7 p.m. we'll take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung semifinals ng PBA. Ay, kasado na po. Top 4 ng PBA. Buhay na buhay pa ang title retention bid ng TNT Tropang 5G. Kaya lang kalaban nila Sister Team Meralco Bolts. Sa kabilang banda naman, rain or shine, Alaso Painters ang nananatiling independent team na nasa Final Four natin ngayon. Makakaharap nila ang Barangay Ginebra. Ako, bigat kalaban ng Ginebra. Isang barangay ang kalaban mo dyan. Okay, isang buong barangay, hindi lang 12 players. So anyway, ating punta lakayin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
6: Nabati ko po, no, ang happy 40th anniversary ang ating sports radio, no? Dahil kung saan kami naroroon na lumalaban para sa bayan, nandun din po ito ang sports radio. Kaya tawag ko sa kanila sports radio ng bayan, dahil para din ito sa bayan na malathala lahat ng mga kaganapan, kung ano mga nangyayari sa mga international na mga laban. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta sa mga Pilipinong atleta at saka sa mga ibang sports, no? Talagang hindi nyo kami nakakalimutan sa lahat ng mga palaro.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa. Sports Radio number 1. Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918. Dumako naman tayo sa PBA playoffs. Kasado na po semifinalists natin para sa PBA Commissioner's Cup. So matitinding laban ang ating matutunghayan. Magsisimula sa Miyerkules. So tomorrow yung ating pagsisimula ng best of 7 semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Una pong sasalang at 5:15 p.m. ang sister teams, Meralco Bolts and TNT Tropang 5G. Naku, parehong dumaan sa matinding pagsubok itong dalawang teams na to bago makaabante dito sa semifinals. Of course, sinalo po ng Meralco Bulls ang Magnolia Hotshots nung Sunday. Diba? In overtime din yon. And may twice to beat yung Meralco. So, sila yung higher seeded team pero they were they were tested talaga ng Magnolia. At mabuti na overcome nila yung Hotshots para makapasok sa semifinals. Sa kabilang banda, yung TNT Tropang 5G na defending champion itong tournament ay 8-seeded team. So, halos muntik na silang hindi makasama sa biyahe patungong quarterfinals. Tapos nung nasa quarterfinals sila, nakaharap nila ang top seed NLEX Road Warriors. At talagang trinabaho ni na Coach Ot Reyes and the rest of the Tropang 5G na makuha yung panalo. No? Dalawang beses po nilang tinalo ang NLEX para makamit ang puesto dito sa semifinals. So, yan yung una nating salpukan. 5:15 p.m. sa Inares Center sa Antipolo po yung ball games natin for tomorrow. And then sa main game doon pa rin sa Inares Center sa Antipolo, bakbakang Rain or Shine Elaso Painters and Barangay Ginebra San Miguel. Okay, yung Barangay Ginebra is the number 2 seed after the elimination round. Number 3 naman ang Rain or Shine. Ay, parang New York at Cleveland. Okay, number 2 and number 3 teams. Sila maghaharap sa isang semifinal clash natin. Barangay Ginebra 1 over Phoenix. So, isang laban lang 'yon. Kasi one win lang for Ginebra will give them the ticket to the semifinals. At ganun din yung Rain or Shine. Tinalo po nila San Miguel Beer. Oh, diba? Ang lakas. Itong Rain or Shine San Miguel, in the past meetings ng dalawang koponan, laging Rain or Shine yung yung natatalo. Pero not this time, sabi na Coach Yeng Yao. At nagawa nga po nilang ma-eliminate itong San Miguel Beer. Kaya't isa ring San Miguel Beer ang makakalaban nila. Yung Ginebra San Miguel naman ngayon. So, game 1 po ng kanilang semis will be tomorrow, 7:15 p.m. So, yan yung initial schedule natin. Of course, game number 2 ng semis will be on Friday, May 22, sa SM Mall of Asia Arena. Ayun, so dito na sa Metro Manila, SM Mall of Asia Arena po. Mauuna naman yung Rain or Shine Ginebra na ball game before the TNT Meralco match. And then, back-to-back games pala sa Mall of Asia Arena kasi aside from Friday's ball game, sa Sunday, yung game number 3 ng semi-series will be at the SM Mall of Asia Arena rin. Then, Smart Araneta Coliseum, game number 4 ng semis sa May 27, Wednesday. Okay? If necessary, game number 5 ng semis will be at the Araneta Coliseum sa May 29. Kung kailangan pa ng game 6, any of the semi-series sa Inara Center sa Antipolo, gagawin yan May 31 and June 3. Kung sakaling merong aabot ng game 7, nakatakda po June 3, araw ng Miyerkules sa Araneta Coliseum. So, yan yung schedule ng Best of 7 semifinal series sa PBA Commissioner's Cup. So, palagay nyo, anong team ang maganda magharap sa finals? Yung mga imports din ng mga teams na ito. Bigatin din, ha? Meralco Bulls, di ba? Si Marvin Jones. TNT Tropang 5G, si Bol Bol. Sa Barangay Ginebra, kita nyo naman yung Justin Brownlee na pinakamaliit na import sa Commissioner's Cup. Buhay pa ang team. Pumapalag pa. And Rain or Shine, pinangungunahan naman ng kanilang import na si Jalen Johnson. Ayun. So, sa apat na mga imports na nabanggit natin, si Bol Bol ng TNT Tropang 5G ang nangunguna sa karera para sa Best Import Award. Eh, grabe naman kasi talaga yung numbers ni Bol Bol. Eh, monster performance. No? So, antabayanan natin ha, kung magpapatuloy yan. And syempre, mas maganda kung papasok ang team niyang muli sa finals ng Commissioner's Cup. Ay, nako eh. Ronde Hollis Jefferson nadala sa finals at the same time na pag-champion ng TNT. So, dapat eh, kaya rin ni Bol yan. Former NBA player pa naman siya. So, abangan natin ha, dahil syempre nakaantabay din tong Meralco. Eh, gusto rin nilang pumasok uli sa finals ng Commissioner's Cup pa. O, diba? Ilang beses din sila nauunsyami dito sa Commissioner's Cup eh. So, yan po ang ating aabangan. O, para sa Hinebra Rain or Shine, ang gandang laban nito. Exciting, no? Maraming mga nagsasabi, sana daw rain or shine makaabante sa finals. Para 'di ba? Tinatayo kasi nila yung ano eh, yung bandila ng mga independent teams. Oh, dito sa PBA. So, syempre yung mga fans ng Hinebra, gusto nila uli makita sa finals at manalo ng championship ang Gene Kings. So, yan po yung aksyon na aabangan natin dito sa semifinals. And isa sa mga dahilan kung bakit ang Rain or Shine ay nandito sa Final Four ng PBA Commissioner's Cup ay si Andre Caracut. Especially in the past week, siya po ay nagpamalas ng inspired performance, no, sa kanilang quarterfinals stint dito sa PBA Commissioner's Cup. So last Friday sa Inara Center sa Antipolo, kasama doon nanonood si Bella Belen na nalilink kay Andre Caracut. Kaya pala nagpakitang gila siya. 29 points ang ginawa ni Caracut with 6 triples and meron din siyang 4-point play four-pointer na naibuslo. Para nga tulungan ng Elasso Painters sa pagtatala ng 113-104 na panalo kontra Beermen, Barangay Hinebra tuloy. Kontra San Miguel Beermen. Okay, and dahil nga sa kanilang pagdispatch dito sa number 6 sa team na San Miguel Beermen, ang number 3 Rain or Shine squad ay nagbabalik sa Final 4 nitong PBA. Okay, so dahil sa kanyang exploits against SMB, no, siya po ang napili ng PBA Press Corps upang tumanggap ng Player of the Week honors from May 13 to 16. So, nako, mahirap palang kalaban itong Rain or Shine, lalo na pag-inspired ang mga players. Yeah, abangan natin ha kung sa semifinals ano ang ating makikitang performance sa Rain or Shine. Okay? So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Until tomorrow, same time, same frequency, same Facebook page. Abangan nyo po dito sa DZSR Sports Radio 918, muli ang ating programang Sports 918. So maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, and narito po, iiwan po namin sa inyo bilang panghuli sa ating pagtatanghal ngayong gabi ang ating DZSR Sports Radio Anniversary AVP.
1: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Kumanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdamin sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: naman, nasundan na naman, so medyo nakaminuso kami. Ang binibili na lang namin ulam, no? Kasi yung bigas niyang binigay nung nakara last week lang is hindi pa ubos. Lima kami hindi pa ubos. Nang una, nagpapasalamat po kami. Buong samahan ko po sa Tuda, natutuwa dahil sa ginawa niyo magmula ng 5,000 at ito na naman. May kasunod na sunod-sunod na bigay ng bigas. Yeah, maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos.
1: Unang-una po, siyempre yung kita namin is talagang nagbawas po talaga siya. Ni-speak namin na iuwi namin sa aming tahanan ay dati inuwi namin sa mga 500 or 600. Ngayon, kalahati noon, ay ang kinikita namin ngayon sa isang araw is 1,000, kukunin ng 500 yung gasolina. Kasi may higit sa kalahati ang nagiging taas ng gasolina namin eh. Tapos ang pagkain pa namin sa araw-araw namin, siguro inuwi namin sa pamilya namin, mamuaabot na lang siya ng mga 300, ganon. Sa hirap po talaga ng aming hanap buhay, katulad nito sa init, ang hirap po ng hanap buhay namin sa kalsada. Kaya po, dahil po sa ginawa ng ating Pangulo na pagtulong po ng 5,000 pesos, at saka nagbigay po siya ng every 2 months na bigas, malaking tulong po sa amin bilang isang namamasada na talaga naman pong naramdaman namin yung tulong ng gobyerno. Malaking tulong po sa amin yung ibinibigay po ninyo ngayon, na lalong-lalo na po sa ngayon ay talagang binigyan nyo kami ng katugunan ng aming mga kaibigan.

0: ito po ay sobrang mahalaga sa amin. And actually po, nararamdaman po namin ang suporta. Dahil po, through the interventions po na dumadaan sa cooperatives, dun pa lang ay ramdam na namin. Noong 2024, bali, tinap po kami ni Department of Agriculture sa DSWD. Sinabi po nila na may kakayanan tong cooperative na to na maging supplier. Kahit po bigas lang ang meron si Namco, may members po kami na nag-aalaga po ng mga hayop, meron silang babuyan or manukan. And then meron din po tayo mga vegetable growers na kung saan yung mga commodities naman po na pangangailangan ng ating mga end users ay kaya nilang i-provide. Pangatlong taon na ngayon kasi yung una po is nag-start po tayo ng 1,300,000 lang. And then the next year po, noong 2025, naging 8,300,000. Nadagdag po sa atin yung walang gutom program na kung saan meron po tayong sinusupplyan na mga beneficiaries po once a month po sa tatlong municipality like Calapan, Baco, and Puerto Galera. Kami po ay nagsusupply sa kanila sa worth 3,000 pesos per beneficiary. Kailangan po kaming makapag-provide ng mga different commodities. Malaking katulungan po sa kanila ang nangyayaring procurement na yan. Nagkakaroon po kasi ng sure market yung produce. Napaprioritize po or napapahalagahan kung ano po yung mga itinanim at aanihin ng mga farmers po. Priority po nila na magkaroon ng sure market para hindi po masayang ang effort po ng ating mga magsasaka po. Maraming salamat po sa inyo pong naisip na batas, which is the Sagipsaka Act. Ito po ay naging malaking katulungan po para sa mga individual na magsasaka at sa katulad po namin na mga kooperatiba na tumutulong po upang mapagaan po ang buhay at pagnenegosyo po ng ating mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 10 minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi po manaw.

0: araw na po ng Miyerkules, ngayong kapitbahay, a 20 na po sa buwan ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning! Magandang umaga, isang mapagbalang umaga po naman. Pagbalang agrikulturang araw sa ating lahat. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Kapre tagusuya sa mahal sa buhay, nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano. Sabay-sabay tayo napapainggan sa natunang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kama po natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital. Kaya po naman ang DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. DWCJ po naman sa may Tuguegarao. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo ng mga impormasyon. Kaya tutok po lamang ang fake news. Tuloy tayo sa ating mga balitaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tambay lang sa pag-asa ho para sa magiging lagay nating panahon. Nasa matinding init na may banta po ng danger level heat index. Ano ho? Sa apat na po mahigit pa sinasabing mga lugar na makakaranas. Ano ho? Apat na po hanggang apat na lugar. Makararanas yun ang mapanganib na ang taso ng init ngayong araw. Ang mga lugar na nasa ilalim po ng danger category sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius po naman ay may mataas panganib po ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat strokes. Pinapaalala po naman ng mga eksperto pa rin na madalas na pag-inom po ng tubig. Iwas po sa mga direktang sikat po ng araw at pagsuot po naman ang magagaan na damit. Dalas mga biglang buhos ng ulan o pagkulog at pagidlat, mga localized thunderstorms. Tapon po naman sa gabi. Yan po indikasyon. Tibling magsimulang opisyal na rainy season. Bansa sa huling bahagi po ng Mayo o unang bahagi po naman ng Hunyo. Naapekto po naman ang Tropical Convergence Zone. Katimugang bahagi po naman ng Mindanao, nagdadala po ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Giingat din po naman ang pag-asa, presidente sa mga mabababang lugar. Ano po sa banda ng biglang pagbat pag-upo ng lupa tuwing may matitinding mga thunderstorm. At kasalukuyan, aktibong bagyo o tropical cyclone sa lupo ng Philippine Air Responsibility. Huling namatang bagyong si Kaloy, tuloy na pong natunaw bilang isang low pressure area noong pong nakalipas na linggo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Amang sa mga patikim na balita ho, bagong chairmanship dyan sa Senado, ay nanunsyo ng bago, Bongo Committee on Health, Kabilyar, hawak ng Finance Committee, doon ni Sherwin Gatchalian. Impeachment trial naman. Tapos nag-utos ng impeachment court kay Vice Presidente Sara Duterte na sumagot sa mga opisyal na reklamo laban sa kanya. Kumpirma naman ng Department of Justice na kilanat na tukoy na nila ang salarin sa naganap na pamaral dyan sa Senado. Habang ikinit po naman ng DIFG na walang nakitang indikasyon. Direktang pag-atake laban po naman sa institusyon. Inahapon naman ang ilang bahagi ng Dabao. At po sa malakas na buhos ng ulan, dulot po ng ITCC at Israelis. Hindi onyos na lalaki ang sinasabing binawian po naman ng buhay madaling araw. Tapos makuryente, pito naman sa kanilang bahay. Nasabi higit sa dapat 350 pamilya po naman ang pansamantalang mga lumikas din po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw si Mamang Chopper. Paigising lang, baka bubukas po nga sa antok-antok sa Manibela. Delikado ho yan. Walang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kaya nang dati, ako pa rin po ninyong mga kasama, Kahiro. Kahiro, Ilustrero, Brigado. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Department of Agriculture, magtatagdaan ng 53 pesos kada kilo ng SRP sa lokal na bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Ilang rice retailers na huling hindi sumusunod sa price ceiling sa isang public market sa lungsod doon ng Maynila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: NHA at PFDA nagkasundo para po naman sa pagkasaayos ng Navotas Fish Port Complex at pag-ilipat sa mga informal settlers.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Plano ng Department of Agriculture na magdagda ng suggested retail price o SRP sa 53 kada kilo ng bigas. Kulang na bigas yan ho. Ay kay Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr. Good morning, Seg. Ito ang napagkasundoan sa sinagawang dialogo kasama po naman ng rice industry with stakeholders. Layo naman na itong mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa mga mamimili habang sinasalang-alang po naman ang kita pa rin ng mga magsasaka. Ilinaw naman ang kalihim. Hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa tamang presyohan ng lokal na bigas sa merkado. mas mataas pa rin anyang SRP kumpara naman sa price cap na 50 pesos kada kilo po naman sa imported rice. Asang ilalabas yun ng DA yung official memorandum kaugnay ng SRP sa mga susunod po namang mga araw. Samantala, ipatutupad po naman ang full enforcement ng 50 pesos kada price cap sa imported rice sa mga susunod po namang mga araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang karoon naman ang bunga ginawa pag-inspeksyon ni Agriculture Secretary Kiko Chalera Jr. makahuli po ng ilang rice retailers sa Paco Market. Sa Maynila, hindi raw sumusunod sa price ceiling sa bigas. Ang ginawang inspeksyon ng kalihim sa bungad pa lamang ng palengke ay kita na kaagad binibenta ang imported rice. Presyong 60 pesos ka, batay po sinakalagay na karatula. Sa mga palengke, sari-sari store, puntahan nyo rin, maraming ganun. Asang bentahan sa mga sari-sari store. Tinangkap ang magdahilan ng tindero at sinabing, lokal ang bigas sa kanilang tinda. Ngunit hindi lumusot sa kalihim, sabay paliwanag ng nakaibahan ng imported at local rice. Kabila ho niyan, ay muli munang parusa. Ay wala munang parusa yun. Wala munang parusa. E pinataw ang DA, tagpapala lamang sa sabay, tanggal sa karatula ng presyo sa ibabaw po naman ng bigas. Layo ng sinagawang inspeksyon, amatiyak ang pagpapatupad ng EO 118 o 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga imported na bigas sa mga palengke. Ang sa palengke, sa mga sari-sari store, puntahan nyo rin. Kung sa mga multa at kulong, nakapalob din sa price act ang kapangyarihan ng DA na ipasara at suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na rice traders na nagbebenta po ng sobrang halaga ng presyo ng bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, formal nang nilagdaan po naman ng National Housing Authority at ng Philippine Fisheries Development Authority ang Memorandum of Agreement para sa relokasyon ng mga informal settler families na maapektuhan ng rehabilitasyon ng Davao's Fishport Complex. Tamat naman, napansin nyo na rin yan. Ilayunin po ng kasundo na tiyakin ng maayos na paglilipat ng mga residenteng maapektuhan ng modernisasyon ng fishport facility. Magsasagawa po ang NHA ng census at socio-economic profiling ng mga sambahayan. Amin po ang digitalized community and household socio-economic profiling through tagging and census operation. Kasagutin naman ng Philippine Fisheries Development Authority ang pondo at iba pang suporta para po naman sa implementasyon ng tatlong yugto po naman ang nasabing proyekto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Iba pang balita sa agrikultura at mga balita pa rin agrikultura sa mga lalawigan. Tutok lang tayo dyan, ho. Sandali lang, ho. Muna tayo ng report.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
0: Pinabanggit natin kanina, ho. Ang napaulitan na sawi habang may 1,500 individual apektado ng pagbasa at Davao Region dulo po ng ITCC. Kaya nandiyan po naman si Jemal Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Report. Ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung may kinalaman ba sa walang patid na pag-ulan sa Mindanao pagkasawi ng isang 21-anyos na lalaki. Ito ay makamatagpuan siyang palutang-lutang sa baha sa New San Isidro sa Barangay Buhangin, Davao City madaling araw nitong Lunes. Ayon sa NDRRMC under verification ng estado na natural kaso na daraan sa pagsusuri ng management of the dead and missing ng Department of Interior and Local Government. Samantala, inulit din ng NDRRMC na sa 387 pamilya o katumbas ng 1,577 individual ang apektado ng pagbahagay hindi napagunang lupa sa Davao Region. Buhat sa naturang bilang, 347 pamilya o 1,435 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Nabatid na walang patid ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin mula sa Hilaga at Silangan. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala po naman, DA iginit na pata sa lahat ng 50 pesos price cap sa imported rice. Ang detalye nakatutok dyan si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nainggigan ng Department of Agriculture na patas at makatarungan ang ipinatutupad na 50 pesos price cap sa imported rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., maingat na pinag-aralan ng pamahalaan ang presyo batay sa landed cost ng imported rice na nasa 37 to 38 pesos kada kilo. Dagdag pa ng kalihim, sa naturang presyo ay may sapat ng nakalaan para sa logistics, handling losses at makatwirang kita para sa mga importer, trader at retailer. Binigyang din ng DA na layo ng price cap na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas nang hindi naman nalulugi ang mga negosyante sa supply chain. Kasabay nito ay tiniyak ng kagawa sigura na mag-iikot araw-araw ang kailang monitoring team sa mga palengke sa buong bansa para tiyakin ang maayos na implementasyon ng price cap. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alasin natin sa buong kapuluan, 21 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Mga may obligasyon kay Labuderos, kay Sister, galaw-galaw ho tayo. Nagbabala pa rin po naman ang pag-asa na abot po naman sa 40 mga lugar sa bansa ang makararanas ng mapanganibo danger level na heat index ngayong araw. Nagbabala rin ang ahensya na posibleng malakas sa bagyo. Sabit po ng buwan ng Hunyo. Hanggang Agosto, dahil sa epekto po naman ng habagat at Super El Nino. At tandem yung dalawa. Mula kagabi hanggang alas 5 nito madaling araw, sumailali po naman sa emergency maintenance ang Talayan Pumping Station sa Quezon City na nagdulot po naman pansamantalang abala sa trapiko at daloy po naman ng tubig. Dala, meron tayong report tayo ng burungan. Ang libo mga beneficaryo sa Tacloban City, Leyte na kinabang sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Detalya, tutok tayo kay Penny Bumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inatay ang 1,000 residente ng Tacloban City ang nakinabang sa pinalawak na implementasyon ng Benting Bigas Meron na Program na idilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang Tacloban City Agriculture Office, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Isinagawang aktibidad sa Tacloban City Sports Complex kung saan na ipamahagi ang 200 sako ng bigas na mabibili sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Tacloban City Agriculture Instrument Mel Anade, bumili ang pamahalaang lungsod ng 30 sako ng bigas upang matiyak na mas maraming residente ang mabibigyan ng murang bigas sa mga barangay. Sinabi naman ni DA Regional Field Office 8 Farmer Director Engineer Miguel Pedroso na bahagyang programa ng Food Security Agenda ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawing mas abot kaya at accessible ang bigas para sa mga Pilipino. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa programa dahil malaking tulong umano ito sa kanilang ilang araw-araw na gastusin, lalo na sa mga senior citizen, indigent families at low-income households. Patuloy namang palalawakin ng lokal na pamahalaan ang rollout ng programa sa iba't ibang barangay sa Tacloban City upang mas marami pang residente ang makinabang sa murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Samantala daw ko tayo ng Iloilo. Mga delegado naman ng ASEAN, nakisa po sa selebrasyon ng Banggahan Festival, natampok mo naman ang mga world-class bingo ng Guimaras. Detalya, nandiyan naman si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mainit ang tinanggap ni Governor Lucille Nava ang mga delegado ng ASEAN Regional Geographical Indication Forum and Exhibition sa kanilang pagbisita sa probinsya ng Guimaras kasabay ng pagbubukas ng selebrasyon ng Banggahan Festival 2026. Kasama ni Governor Nava sa pagtanggap sa mga bisita sina Bureau of Trademarks Director Attorney Jesus Antonio Ross, UPO Project Leader Gonzalo Bilbao at Red Association Consultant Peter Damari. Bilang bahagi ng kanilang pagbisita, nakiisa ang mga delegado sa Mango Eat All You Can kung saan natikman nila ang matamis at world-class na mangga ng probinsya. Ang pagbisita ng mga delegado sa probinsya ay bahagi ng ASEAN Regional GI Forum and Exhibition sa lungsod ng Iloilo na inorganisa ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL kasamang European Union Intellectual Property Office sa pamamagitan ng Scope IPR Project. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo. Samantala at muling nagtaso ng Yellow Alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Po nananatiling offline ang ilang malalaking coal power plants. Nagbabala po naman ang Department of Energy na posibleng magtuloy-tuloy ang mga rotational brownout sa mga susunod na buwan. Dahil sa banta ng Super El Nino na nagpapatas po sa demand sa kuryente, habang numinipis po naman ang supply. Nakadagdang maglunsan ang pagdinig ang mababang kapulangan ng Kongreso pang siyasatin ang NGCP. Ngayon ang mga malawakang grid failures at burnout solution at sa parte ng Visayas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: For Davao Region, na bahagi naman ng fuel assistance sa mga mangisda ng Davao del Norte at Davao Oriental. Ang detalye na kututok si Sheila Alessandra sa Loja Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasa 550 na mangingisda mula sa Davao del Norte at Davao Oriental ang nakatanggap ng fuel assistance cards sa ilalim ng Fuel Assistance Fisherfolk Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-11. Sa isinagawang Know Your Client o KYC Caravan, 309 na mabenepisyaryo mula sa Panabo City, Carmen at Tagum City sa Davao del Norte ang nabigyan ng fuel cards, habang 206 naman mula sa Matis City sa Davao Oriental. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tumanggap ng tig 3,000 pisong fuel assistance card upang makatulong sa kanilang kabuhayan at maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinangunahan ng BFAR-11 sa pamamagitan ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division, Fisherfolk Coordination Unit, ang aktibidad katuwang ang Universal Storefront Services Corporation. Nakibahagi rin sa implementasyon ng programa ang Provincial Agriculture and Fisheries Offices ng Davao del Norte at Davao Oriental, kasama ang mga lokal na pamalaan sa pamamagitan ng kani-kanilang city at municipal agriculture offices. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang
0: Agrikultura. Isamantala, inihanda na po ng Department of Foreign Affairs ang isang diplomatikong protesta naman. Aman pa rin o sa presensya ng mga Chinese research vessel na namataan sa loob po ng teritoryo ng Pilipinas. Ito naman, 7 Pilipisaryong magsasaka naman sa Gingog City, Misamis Oriental. Nakatanggap po ng kanilang bayad pinsala mula naman sa PCIC. Detalye, nandiyan po si Nawal Galonya, Radyo Pilipinas, Gingong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap sa kanilang livestock indemnity claims mula sa Philippine Crop Insurance Corporation ang 7 farmer beneficiaries sa Gingog City. Abot na sa 34,200 pesos ang halaga para sa 6 na kambing at isang tupa na namatay at covered ito ng PCIC insurance claim. Pinangunahan ni Mr. Calvin R. Suico at Mr. Joel Amasio ng PCIC at sa mga tauhan ng Gingog City Veterinary Office ang pagbibigay sa naturang chiki. Patuloy na nanawagan ang naturang tanggapan sa lahat ng mga magsasaka na mayroong alagang kalabaw, baka, kabayo, kambing at tupa na magpa-insured ito sa PCIC. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Maraming salamat, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Hingoog. Samantala, 3 mangisda po naman sa Pangasinan, hinuli dahil naman sa paggamit ng kompresor. Detalye, si Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Tayong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Timbog ang 3 mangisda matapos mahuling gumagamit ng kompresor bilang kagamitan sa pag-ingas sa ilalim ng dagat habang nangisda sa baybayin ng Sol, Pangasinan. Sa ulat ng kapulisan kinilala, ang mga suspek na mga binatang edad 41, 38 at 47 na pare-parehong residente ng Alameda City. Ang paggamit ng kompresor sa pangisda ay mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Pangasinan Provincial Ordinance No. 107-2003. Mabilis na kumilos ang Seaborne Patrol Team na binubuo ng Sol Maritime Group at the Philippine Coast Guard matapos makatanggap ng sumbong hinggil sa nagaganap na legal na aktibidad na nagresulta sa pagkaresto ng mga suspek. Dinala muna ang mga mangisda sa Barangay Kabalitsyan Hall para sa inventaryo ng mga nakumpiskang gamit sa harap ng mga opisyal ng barangay bilang testigo bago sila nilipat sa Sual Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Kabilang sa mga nasamsam sa mga suspek ay isang motorized sa bangka na nasa kusedya na ng Sual PNP Maritime Group, isang compressor, mga spear gun, improvised sa mga saguan, the diving mask, the flashlight, mga plastic na may adjust ng compressor at humigit kumulang 10 kilo ng isda na nagkakaliga ng 2,000 pesos. Ipinagbabawal mga otoridad sa pangisda ang compressor fishing dahil sa matinding panganib na dulot nito sa kalusugan ng mga maninisit. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
0: Diyan pa rin sa Pangasinan, ho, patay isang matandang lola matapos mabundol ang isang SUV habang tumatawid sa kalsada. Diyan naman sa may party ng South Cotabato, inawian din ho ng buhay sa pangtindera ang naglalako naman ng prutas matapos selpukin ang isang pickup truck.
1: Usapang Agrikultura.
0: Samantala, DIB Cal Region, nagpaalala naman para sa mga manginiyog dahil po naman sa El Nino Alert. Italian, nandiyan naman si Diana Mendez, Joe Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naglabas ng paalala ang Department of Agriculture o DA Bicol sa mga magdiniyog kasunod ng El Nino Alert na inilabas ng PAG-ASA. Kaugnay nito, hinikayat ng ahensya ang mga magsasaka na gumamit ng climate resilient agricultural practices upang maiwasan ang pagkalugi at pagkasira ng mga pananim. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang, ang pagbibigay ng sapat na lilim sa mga punla, pagpapanatili ng tamang moisture ng lupa, at pagdidilig sa mga bagong tanim na puno ng nyog, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Sa Masbate, na may pinakamataas na bilang ng dry days ngayong Mayo, pinayuhan ang mga magsasaka na mas tutukan ang patubig. Inirekomenda rin ng DA ang paggamit ng matitibay na binhi, intercropping o pagsasama ng ibang tanim, integrated nutrient management, soil and water conservation, at paggamit ng smart farming technologies. Pinayuhan din ng ahensya ang mga magniniyog na bantayang mabuti ang kanilang mga pananim mula Hunyo hanggang Agosto habang nabubuo ang epekto ng El Niño upang maiwasan ang pagbaba ng produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Bago tayo mag-break, ay pinag-iisipan ngayon ni DIA Secretary Francisco Chio Laurel na palawigin pa ng dalawang buwan ang 50 pesos na price cap for that rice ay lalim po ng Executive Order number 118. Ayon din po nitong pigilan, mapagsamantala ang pagpataas ng presyo sa merkado, tulad pa rin po ng patuloy na tensyon sa Middle East na kakapekto sa pandigdigang kalakalan. Kasi natin, 10 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Usap lang. Awal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Walang kalasan, walang ilan. Babalik po kami.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
12: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
11: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
11: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
14: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
11: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
11: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
11: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
15: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shout out lang sa mga nakatutok dyan sa John Santos City o sa Red Ink Family. Ganoon din sa May Concepcion Tarlac, ano ho, kay Mampiyang Golsak, Red Ink pa rin, Rhea. Good morning po sa inyo riyan. Ay, mainit din pinag-uusapan ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa karning baboy. Pinuri naman ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Bagamat, may mga talakayan pa kung paano ito magiging ganap na epektibo para sa mga lokal, magbababoy at mga mamimili po naman. Opisyal na ang nilunsad ng Pilipinas, katuwang po naman ng World Bank at United Kingdom, ang $1 billion Agriculture Transformation Project. Gagamitin ang pondong ito ang gawing mas moderno, matatag sa pagbabagong klima at produktibo ang pagsasaka po naman at pangingisda dito sa bansa. Opisyal na ang inalis po naman ng DA ang temporary import ban sa mga karne ng baboy at swine products na nagmumula po naman sa Espanya. Ang hakbang na ito upang masiguro naman na may sapat at murang supply ng karneng baboy, mga lokal na palengke habang patuloy na binabantayan ang banta pa rin po naman ng African Swine Fever.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Itong po dapat na buntis naman sa La Union, tinuruan po ng healthier rice options sa buntis Congress ng DIFIL Rice Batang. Natin ang detalye, nakatutok niyo si Albert Cavill ng Radyo Pilipinas sa Go.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kasabay ng kampanya para sa mas masustansyang pagbubuntis, tinuruan ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DIFIL Rice Batak ang 84 na buntis sa Rosario, La Union, hinggil sa iba't ibang healthier rice options sa isinagawang buntis Congress. Sa naturang aktibidad, ipinatikim sa mga kalahok ang brown rice, pigmented rice, low glycemic index rice at high zinc rice bilang bahagi ng Nutrition Awareness Program ng ahensya. Ayon sa DIFIL Rice Batak, layunin ng programa na hikayatin ang mga buntis na pumili ng mas masustansyang uri ng bigas upang makatulong sa kanilang kalusugan at sa maayos na paglaki at development ng kanilang dinadalang sanggol. Kabilang sa mga pinakanagustuhan ng mga dumulong buntis, ang high zinc rice dahil sa taglay nitong benepisyo sa resistensya, paglaki at mental development. Ibinahagi naman ni Mami Maricel na malaking tulong ang pagkilala nila sa healthier rice options, lalo na para sa mga nagbubuntis. Ani Yamaha mahalagang malaman na bukod sa pagpapalakas ng katawan ng ina, makatutulong din umano ang high zinc rice sa kalusugan at pag-unlad ng bata. Nagkaroon din ang pamamahagi ng healthier rice packs sa mga kalahok bilang bahagi ng information and nutrition campaign ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, para ho labanan ang epekto ng El Nino, inirerekomenda ho ng Field Rice Research Institute. Ano ho? Philippine Rice Research Institute, yan yung Field Rice. Okay. At ng Department of Agriculture, ang pagtatanim po ng mga variety ng palay na drought tolerant, tibay sa tuyod, early maturing, yung maagang umaani. Ang mga paagang variety na ito ay umaabot lamang ng 100 hanggang 110 araw o mas bababa pa. Guanihin. At madaling maiwasan ang rurok po ng tagtuyot. Ano ho? Alamin natin yung mga usapin tungkol dyan. Siyempre, may mga tamang variety. Depende ho yan. Base po sa inyong mga sakahan. Ha? Sa pagka-rainfed lowlands, sa yung mga sakang umasa lamang sa ulan. Yung irrigated lowlands, may mga patubig ngunit limitado. Upland environments, yung mga nasa sakahan katiyan o bundok. Ano, marami pang iba. Dahil dyan, makasama po natin si Dr. Norvie Manigbas. Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, at Breeding and Biotechnology Division ng Philippine Rice Research Institute or Field Rice, ang Department of Agriculture. Dr. Norvie Manigbas, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, si Kahiro po. Good morning, sir.
19: Magandang umaga po, Kahiro, at sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po muli.
0: Magandang umaga rin po at welcome po sa Palatuntunan. Mukhang ito yung ating unang ugnayan sa impapawid. Nasaan po kayo ngayon?
19: Nandito po ako sa Field Rice Nueva Ecija.
0: Diyan kayo sa Field Rice Nueva Ecija. Okay, ang El Nino talagang nakatutok ang lahat at dahil po dyan, ay dyan pala sa inyo sa Field Rice, kanya-kanyang variety ng palay na ginagamit depende doon sa klase ng sakahan, depende rin po doon sa mga pwede pang idulot ho ng El Nino. Kanyo na nga ho manggaling, ano-ano ho ba yung mga variety na yan at paano ba dapat ito maunawaan ng simpleng tao, simpleng na nakikinig sa atin?
19: Ang mga variety po natin na nirekomenda kapag ganito po may El Nino ay yun po ng N6RC480, N6RC570, 572, 578, 594, 596, 732, 736, at 740. Yun po yung ating mga variety na nirekomenda dahil siya ay may drought tolerance. Ibig sabihin po, kaya niyang magtani ng umaabot sa 4-5 tonelada kada hektarya kapag po may mga ganitong tagtuyot. At siya po ay na-breed para po dun sa mga stress environment na katulad ng mangyayari sa atin ngayon.
0: Norvie, yung bang mga dine-develop na yan ang mga variety dyan sa inyo sa Field Rice? Ano yan? Yung bang ganyang klase ng variety sa ibang mga bansa, ganyan din? Magkakapareho lang tayo o kanya-kanya yung sa mga nadidiscovery ninyo?
19: Halos pare-pareho po yung mga katangi. Pero iba lang po ang pangalan ng mga variety na nag-develop nila. Sa iba pong bansa ay meron din silang mga varieties na may ganitong katangi dahil sila ay meron din mga sakahan na katulad sa atin.
0: Gituhunin niyo yung mga drought tolerant na mga binhi, ano ho, yung kayang mabuhay kahit kapos sa tubig. Paano naman ho nakatutulong yung binabanggit na early maturing o yung paagang variety sa panahon po ng tagtuyot? Paano naman yun?
19: Kapag ka po maaga ang maturity ng ating mga variety, na iwasan po o na i-escape niya yung tagtuyot. Halimbawa po, inaasahan nating tagtuyot ay ngayong August, July-August. So, ibig sabihin po, pwede siyang mag-maani sa loob lamang ng 100 araw para maani. So, ibig sabihin po, hindi lang po dapat na tayo ay nag-transplant. Dapat po din ay magsabog-tanim dahil po yun, mas maaga nating maani ang ating mga palay kapag ka-direct seeding. So, meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding o sabong tanim.
0: Eka nga, pag nandun na sa rurok ng tag-init, karamiwa pagka-rurok ng rurok ng ilong yung pinag-uusapan, yung tuyo na yung mga kanal tsaka irigasyon, kaya tamang-tama na nagamitin ho yung mga early maturing na yan, ano?
19: Opo, at saka po, kung kailang sila mga early maturing, meron din po silang katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagpiyot na kondisyon dahil sila ay na-breed para doon sa mga sitwasyon na ganun.
0: Eh, paano naman, Doc Norby, yung mga, ano yung pinakamagandang itanim naman kung yung sakahan mo naman ay yung rain-fed o yung mga umaasa lang sa ulan? Ano yung nare-recommend ninyong variety pag ganun?
19: Ito po din mga nabanggit ko ay talagang pang sahod ulan, pang rain-fed po ito. Kaya po natin nire-recommend dahil sa pagka po sahod ulan, inaasahan po natin na kulang ang tubig. So, kaya po itong mga variety na to ang talagang nararapat pagka po mga sahod ulan na mga bukirin.
0: Yung rain-fed ho yan, paano naman sa irrigated lowland? Ano yung mga angkop na varieties? Mga irrigasyon, may siyempre may mga banta, kakulangan ng tubig eh. Pagdating mo sa irrigated lowland, ano naman ang mga variety ginagamit dyan?
19: Ang mga variety po natin i-recommend sa irrigated lowland ay katulad po ng NCRC-160 na masarap ang kanin, NCRC-218, 534, at NCRC-222. Ayan po yung mga ilan sa mga variety natin na pang-irrigated lowland. At saka yung pong isang high temperature product natin, yung NCRC-600 at saka po NCRC-602.
0: Okay. Ano naman doon sa mga upland na sakahan? Yung mga bundok ba, yung mga katihan? Siyempre doon, kulang ang tubig, kinakailangan may imbak ka ron. Anong klaseng variety naman para sa mga lugar na yan?
19: Pwede rin pong itanim kasi itong mga rain-fed varieties na ito sa mga upland din. Pero may mga ilan po na pang-upland talaga yung NCRC-192 pero luma na yun. Ginagamit pa rin ang ating mga magsasaka. Pwede rin pong itanim natin yung mga traditional varieties natin sa upland kasi po ito ay talagang naging adapted na o naging pinatanim yung mga magsasaka ng tents sa mga upland environment kasi mas matindi po yung magiging likha o drought sa mga upland areas, talaga pong magiging walang tubig siya. Kaya ina-advise po natin na pagka upland ay magtanim sila ng ibang crops muna maliban sa palay dahil po talagang makukulang ang tubig at maaari po hindi makasurvive yung ating mga palay kapag ka po upland.
0: Okay. Bukod po sa mga tamang binhi, depende rin sa sakahan kung anong meron tayong pwedeng gamitin. Ano kaya mga teknolohiya? Masasabi nyo, maaari natin magamit para makatipid tayo sa tubig. Pinabanggit ang agriculture na alternate wetting and drying eh.
19: Yes po. Yung pong alternate wetting and drying ay isang teknolohiya na matagal ng ating binabanggit at ina-apply ng ibang mga magsasaka. Ito po ay may deep well, hindi naman deep well, pero yung mga may mga tube siya sa palayan at doon po na may measure kung may tubig pa sa ilalim ng lupa, mga hanggang 20 centimeters. Ito po yung parang indicator na nagsasabi sa bukid natin na pag sinilip natin yung AWD na instrument, ay makikita natin na mayroong tubig pa sa within 20 centimeters. Kaya po, pwede tayong hindi muna magpatubig. At kung kulang na po yung tubig sa ilalim ng device, ay saka po tayo nagpapatubig. Kahit po yung ibabaw ay hindi natutubigan. Pero yung ilalim, yung sa root zone, ay meron pa pong tubig. Kaya po yun ay nakakatulong na magtipid, makapagtipid ang ating mga magsasaka sa kanilang mga bukid.
0: Tama ba, Doc Norby, na sinasabi ko kasi doon sa AWD na binabanggit ninyo, nasa 30-38% daw po yung pwedeng matipid sa tubig maging sa crudo sa bomba nang hindi po nababawasan ng ani. Tama ho ba yun?
19: Opo, may mga pag-aaral po na nakita kami na ang ani niya ay hindi po nababawasan. Pero kahit po yung hindi siya saturated sa tubig. So hindi po na kailangan na ang ating palayan ay laging malalim ang tubig. At meron po namang natitira rin tubig doon sa root zone. Kaya po ito ay magandang gawin natin magsasaka para po makatipid sa fuel, pag-irrigate at sa doon na rin sa tubig.
0: para maiwasan natin yung maging mabansot yung mga butil o kaya naman siguro maging ipa na lamang, wala nang laman. Ano ho? Ano yung pinaka-critical na masasabing critical na dapat hindi humawala ng tubig yung palayang kahit nasa kasagsagan ng El Nino?
19: Opo. During po ng reproductive stage o yung namumulaklak, yan po yung critical na stage natin na dapat na maiwasan natin na talagang walang tubig. O kaya merong moisture doon sa ilalim ng lupa. So sa ganito pong stage ng halaman, napaka-critical po kasi noong flowering at dapat sila ay at least may moisture at itong variety na ito ay may kakayahan naman na mag-absorb ng moisture dahil po yung iba dito mga variety na ito ay mahaba po yung root system niya. Kaya po nakakakuha siya ng tubig sa ilalim ng lupa. At pagka ganito pong stage ng ating halaman, ay kailangan po nila na may supply ng moisture para po makumpleto yung ating tinatawag na pollination at saka fertilization at para po magkaroon ng laman ng mga butil ng palay.
0: Okay, bago tayo tuloy ang magwakas, Dr. Norby, may mga tanong lang na pumapasok sa mga nakikinig sa atin. Paano daw sila, anong dapat daw nilang gawin? Saan sila makakakuha o makakabili ng mga sertipikadong drought tolerant ng mga binhi?
19: Ito pong mga binhi na nagbanggit ko kanina ay pinapagin na po ng ating ASEP, yung Rice Competitive Enhancement Program sa buong Pilipinas. Kaya po ito ay available sa halos 78 provinces and 173 locations po sa buong bansa. So ito pong mga variety na ito ay pwede rin yung makuha sa RCEP at pwede rin po kayong bumili sa mga seed growers na may mga connection po o kaya ay inatasan ng RCEP para magparami ng mga binhi. Meron rin po tayong mga demonstration trials sa buong Pilipinas. Ito po yung One Rice PH project ng IRI, Philrice at saka UPLB. Na ito pong mga nabanggit pong mga variety ay dinedemo po sa mga rain-fed environment sa ating mga magsasaka sa buong Pilipinas. Kaya po, isa rin po ay makikipag-ugnayan po tayo din sa ating mga local government, sa ating municipal DA at saka sa regional. Dahil ito pong mga programang ito ay nakatuon din at may coordination po sa ating mga local government units. At ang PhilRice at saka po itong ating mga projects na ito. Ito ay magiging available sa ating mga magsasaka. Okay po. Yung po naman yung NCRC 600 na high temperatures para po sa pag-init, sa tag-init, meron din po tayong mga naipamahagi ng mga binhi sa mga farmers at meron din po sa mga branching station katulad ng PhilRice Midsayap. Meron din po dito tayo sa PhilRice Munoz na ipinamahagi din po na mga binhi noong mga magaling sa init yung high temperature tolerant rice. Pero ay meron sila na po ang bahalang magbayad sa transport yung
0: Okay, Dr. Norby Manigbas, maraming salamat po ho. Maraming salamat sa mga input, sa mga paliwanag ninyo sa susunod. Hanggang sa susunod, magkaugnayan po tayo. Maraming salamat.
19: Sige.
0: God bless.
19: Balikin po sa iyo yung sana mo. Maraming salamat po at isang malaking karangalan po na makapunayan ninyo dito sa inyong pimpinan.
0: Maganda po, umaga po. Muli. Apo, ingat po kayo. Ingat po kayo. God bless. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ako tayo sa ating editorial ano ho. Muna nyo, malaking tulong para sa mga nagdaroon ng pamilyang Pilipino ang patuloy na pamamahagi po ng 10 kilong bigas. Lalim po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa gitna ho ng walang humpay na pagtaso ng presyo ng mga bilihin, ang ayudang yan ay nagsisilbing agarang pantawid gutom at bawas gastusin sa hapagkainan. Ang patunay na may ginagawang mga ating pamahalaan upang saklolohan ang mga pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Gayunpaman, hindi natin maring ipikit yung ating mga mata na mas malalim na katotohanan. Ang pamimigay po ng libreng bigas ay pansamantalang tapan lamang ng malubang sakit. Magbusog ang mga benepisaryo ng ayuda ngayon, tuloy naman nagdidildil ng asin ng mga lokal na magsasaka na siyang nagpapakain po naman sa ating bansa. Harap sa matinding krisis ang ating mga lokal na magsasaka dahil sa bagsak na presyo ng bilihan ng palay. At ang balawakang pagkangkat po ng dayuhang bigas, nagpapababa naman ang supply sa merkado kaya napipilitan silang ibenta ang kanilang ani sa palugi. Tusong trader. Ano ho? Ay hindi pang matagalan yung pag-asa sa ayuda, importasyon. Sabing ang tunay na seguridad sa pagkain ay nakasalalay sa pagtindig at pag-unlad ng sarili natin mga magbubukid. Kayang pondohan ng pamahalaan, malawakang pamamahagi ng bigas, mas dapat duhusan ang pondohan, direktang pagbili ng palay sa mga lokal na magsasakaan sa mas mataas at makatarong ang presyo. O nga naman. Maganda at ang magbigay ng isda sa nagugutom. Ngunit mas mainam dahong mas malakasin ang kakayahan ng mga nangingisda at nagsasaka. Yan. Ito maging balanse sa pagtulong sa mga mamimili, hindi pinapatay ang kabuhayan ng mga lokal na bayani ng ating bukid.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po, maraming salamat. Maraming pagsaludo sa ating mga bayani magsasakat bayang isa. Thank you po. Mabuhay kayong lahat dyan. Ano? At na lamang. Na kaming oras. Ang ala nila Roger Cruz, Rolly, Alvin Roman Arnel. Kanin po sila Nida. Paparin natin sila sa Sanz Jamard. Kanin po naman sila sa Marisol Julius Camille Rona. Sila Julius Gonzalez, Kisubayam Tirambulo. Naman ang inyong lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Lamang bagay na matitagtama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang o isang paraiso. Minsan pa, tayo masabas na niniwala sa fake news, huwag ko tayo magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
22: Mahal ang gamot.
21: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
21: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
21: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Interior Secretary John Vic Remulla, nilinaw na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo 13.
4: Headlines.
3: Mga personalidad na dapat maragot sa nangyaring Senate gun-related incident tukoy na ayon sa Department of Justice.
4: Headlines.
3: Ilang mambabatas muling pinagtanggol ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara sa gitna ng paglilitis.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tiniyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility driver.
4: Headlines.
3: Pag-asa, nagbabala na posibleng makaranas ng malalakas na bagyong bansa mula buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Giniit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo 13. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na base sa mga ebidensya at investigasyon, walang palatandaan ng anumang paglusob o assault sa Senado noong araw ng insidente.

0: Government Service Insurance System o GSIS. Ayon pa kay Remulla, humingi ng tulong si GSIS General Manager Wick Veloso sa NBI upang mapalakas ang seguridad sa kanilang gusali matapos marawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng prayer vigil sa Senado. Dagdag pa ng opisyal, nais lamang ng GSIS na maprotektahan ang mahalagang kagamitan at mamahaling koleksyon sa loob ng kanilang gusali sakaling magkaroon ng tensyon o kaguluhan sa lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Resulta ng paunang imbestigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo, tinurn over na sa Department of Justice. Masusing pagsisiyasat sa insidente, pinangako naman ni Secretary Vida. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Official ng isinumite ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak anya ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13 bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan: walang naganap na pag-atake sa Senado, walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang nakatabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ang narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantinang GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage. Habang mayroong apat na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril, ito ay sila OSAA General Mao Aplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, OSAA Jamil Ledesma at OSAA Charlie Dumla Montilla.
3: It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung mga yung facts that are have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnay ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganun pa man, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring stand-off sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ang timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginigit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida.
3: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the, kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirmahan ng Philippine National Police o PNP na nakitang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang insidente ng pamamanail noong Mayo 13. Ayon sa otoridad, sakay siya ng puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Sa press briefing sa Malacanang, pinakita ni PNP Chief General Jose Melecio Natantes Jr. ang CCTV footage ng sasakyan habang palabas ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Gayunman, hindi pa nilabas sa publiko ang buong video na

0: sinasabing nagpapakita kay De La Rosa.
1: About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
0: Si PNP Chief Jose o General Melecio, Jose Melecio Nartantes Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma rin Interior Secretary John Vic Remulla na nakapangalan kay Senator Robin Padilla ang naturang sasakyan. Sinabi pa nito na makikita sa CCTV footage ang pag-alis ng sasakyan mula sa Senado o sa Senate compound. Matapos ang insidente, inamin naman ni Padilla na kanya ang sasakyang nasa video, ngunit hindi niya kinumpirma kung kasama niya si De La Rosa noong gabing iyon. Sa halip, sinabi niyang hintayin na lamang ang magiging resulta ng investigasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ni Senator Robin Padilla na wala pa siyang natatanggap na summons kaugnay ng investigasyon sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Ayon kay Padilla, handa siyang magpaliwanag sa oras na imbitahan siya ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente. Samantala, sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dapat magbigay linaw si Padilla sa naging papel nito sa pag-alis ni De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ayon pa kay Matibag, si Padilla umano ang huling na kasama ni De La Rosa bago ito umalis sa Senate premises matapos ang insidente ng pamamarila. Nauna nang inamin ni Padilla na kanya ang sasakyang nakita sa CCTV footage, ngunit hindi niya kinumpirma kung sakay nito si De La Rosa nang umalis sa Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Sherwin Gatchalian nais ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mas nais ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari, sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubayan na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ng Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna ng magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan ng maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganitong mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
4: I want to see the independent investigation. Hindi dapat ang Senado rin ma-investigahan. Of course, NBI dapat rin ma-investigahan para pantay. And importante yung alaman natin kung sino yung may gumawa nito o nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's ombudsman, nabasa ko ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair rate sa...
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling pinagtanggol ang ilang mambabatas ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, bahagi ito ng kanilang tungkulin bilang mga kongresista. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro na obligado silang ituloy ang impeachment process dahil ito ay naayon sa mandato ng konstitusyon.
5: This is a constitutional duty. By duty, this is not our choice. This is obligatory on our part to push for this proceeding.
0: si House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, para naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi anya ito sa pinapolitika o personalidad, kundi tungkol sa pananagutan sa batas at sa mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na bagamat hindi pabor ang ilan sa kanyang mga constituents sa kanyang posisyon hinggil sa impeachment, tiniyak niyang hindi nito maapektuhan ang kanyang serbisyo sa distrito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inamin ng House Prosecution Panel na malaking hamon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng fake news at trolls sa social media. Ayon kay impeachment prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mahalagang mapigilan ang maling impormasyon at peking ebidensya na kumakalat sa publiko. Sinabi rin niya na dapat manaig ang katotohanan hindi lamang sa impeachment proceedings, kundi pati sa pagsusulong ng accountability sa bansa. Umaasa naman si Defensor na magtutulungan ang lahat ng panig upang mailabas ang tama at totoong impormasyon tungkol sa issue. Narawagan din siya sa mainstream media na tumulong sa pagbibigay ng malinaw, patas at makatotohanang balita sa publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglilitis. Ang detalye at edsante ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Magpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit mag-desisyon siyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, para sa kanyang opinion, hindi otomatikong matitigil ang paglilitis sakaling mag-resign ang pangalawang pangulo. Anya, kinakailangan pa rin mapatunayan ang pananagutan ng isang inireklamong opisyal at mapagdesisyonan ang kaukulang parusa kabilang ang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa isinagawang press conference ng 11-member House Prosecution Panel, ipinaliwanag ni Luistro na may dalawang posibleng parusa sa impeachment kapag nahatulan ang isang opisyal. Una, ang pagtanggal sa pwesto at ikalawa, ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinang-ayunan naman ito ni Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nagsabing makatwiran at naaayon sa batas ang naturang pananaw. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
7: While resignation from all office will render moot and academic the penalty of removal, it is my position that we need to continue the trial for the senator judges to be able to determine whether or not they will impose as well the penalty of perpetual disqualification. But that is my opinion.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pabrika ng bakal na iniuugnay sa kumpanya ng business tycoon na si Tony Yang. Nakita ng Radioactive Material Science sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ang detalye po ng balitang yan, hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lubhang mapanganim sa kalusugan ng tao ang ginagawang bakal sa loob ng Sanja Steel Corporation na nasa loob naman ng Fibidecca Industrial Authority na kontrolado ng Department of National Defense sa Misamis Oriental. Ayon kay Maria Teresa Sarabit, ang Radiation Safeguards and Security Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Sa simula pa naman ng proseso ng paggawa ng bakal ng Sanja ay gumagamit na ito ng radioactive materials hanggang sa matapos ito. Magugunitan sinalakay na pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang nasabing planta kung saan nasagip ang nasa 69 na Chinese nationals. Kaugnay nito, sinabi ni Sarabit na patuloy ang ginagawang monitoring at pag-aaral sa lugar hinggil sa bigat ng radioactive materials na nakadeposito para una. Una lang sinabi ng PAOK at ng NBI na magsasagawa sila ng backtracking para mapanagot ang mga dapat mapanagot sa kung bakit ito nakalusot sa kabila ng panganib na dulot nito sa malapit na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, tiriyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility drivers. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kahit na matatapos na ang service contracting program ngayong linggo ay magtutuloy-tuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa transport sector sa pamamagitan ng pinalawak na implementasyon ng 10 pesos fuel discount. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukod sa mga pampasaherong jeep at UV Express sa Metro Manila, ay napapakinabangan na rin ito sa iba pang panig ng bansa. Sa datos nga ng ahensya, nasa 141,000 units na ng jeepney at UV Express ang nakasama sa fuel discount subsidy program na nakikinabang sa diskwento sa diesel. Sa ilalim ng programa, tanging mga POV na may valid at existing franchise lamang ang kwalipikado at maaaring makuha ng diskwento na hanggang 150 litro kada linggo. Ayon pa sa LTFRB, automatikong mag-a-apply ang diskwento sa mga kalahok na gasolinahan sa sandaling makumpirma sa database ang plaka ng sasakyan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na bagyo mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring mabuo ang malalakas na weather system dahil sa pagsasabay ng habagat at tinatawag na Super El Nino. Posible ang nilang magdulot ito ng malawakang pagulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, iniikayat ang ahensyang publiko na maganda at posibleng epekto ng matinding panahon. Dagdag pa ng PAGASA, kahit kakunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible pa rin itong maging malalakas at magdala ng matinding ulan, malakas na hangin at pagbugso-bugsong pag-ulan. Pinaalalanan din ang mga residente sa flood-prone areas na maging alerto at handa dahil sa ilang lugar ang nakaranas ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo dahil sa thunderstorm lamang ang umiral.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling nagpulong ang Uplift Committee sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ilatag ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng tensyon sa Middle East sa enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang repatriation at reintegration ng mga OFW, pagtiyak sa sapat na supply ng langis, pagbibigay ng cash assistance sa mga mahirap na pamilya at pagpapanatiling abot-kaya ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Inilahad din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang updated na plano para sa pamamahagi ng ayuda sa mga low-income households na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, nilunsad naman ng Department of Transportation o DOTR ang Recalibrated Transport Support Package na sasaklaw sa mahigit sa 151,000 public utility vehicle units. Ipatutupad ito sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre 2026. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpupulong na may sapat na pondong pamahalaan upang may pagpatuloy ang mga programa ng Uplift Committee hanggang sa katapusan ng taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Zambales habang nagsasagawa ang mga ito ng Maritime Domain Awareness Flight. Ayon sa PCG, nakitang China Coast Guard vessel na CCG-4305 nasa 48 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sinabi ng mga otoridad na hindi agad tumugon ang barko ng China sa sinagawang radio challenge ng Pilipinas. Dahil dito, nagtungo rin sa lugar ang PCG vessel na BRP Cape San Agustin upang bantayan ang sitwasyon at magbigay ng sunod-sunod na radio challenges. Bagamat sumagot umano ang Chinese vessel sa unang komunikasyon, tumanggi itong tumugon sa mga sumunod na tawag at wala ring binigay na legal na dahilan sa pananatili nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniulat din ng Philippine Coast Guard o PCG ang presensya ng mga maritime research vessels ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na mabilis at proactive ang ginawang monitoring ng National Task Force on West Philippine Sea, kabilang na ang Coast Guard at Armed Forces of the Philippines o AFP. Anya, agad na naiulat nilang mga ilegal na gawain ng China, hindi lang sa Pagasa Island at sa iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea.
12: Ipinokondina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Yang Yang Hyong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state.
0: Samantala, nilinaw din ni Undersecretary Lopez na hindi bawal na magsagawa ng scientific marine research activity ang alinmang bansa. Ngunit dapat anya na sumunod sa mga panuntunan at requirement na dapat humingi muna ng pahintulot sa coastal state na nakakasakop sa area na gagawan nila ng pananaliksik.
12: Hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Mayroon lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no?
0: Si NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Korte Suprema tinuring na constructive dismissal ang hindi aprobadong flexible work arrangement. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagpasya ang Korte Suprema na may tinuring na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng work days at pagkakatupad ng worker rotation scheme nang walang pahintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SEAN Bank ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad na work rotation at reduced work days. Nabatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangan may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho, kaya't ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matagumpay na nakakumpiska ng mga illegal na droga sa malalaking operasyon na sinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng iba pang mga law enforcement agency ng bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni PDEA spokesperson Joseph Frederick Kalulut na kilo-kilong droga ang kanilang nasabat mula sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga, Marikina City, Mati City sa Davao Oriental at Paranaque City. Bukod dito, may mga nakumpiska rin silang marihuana sa naging operasyon naman sa Cordillera Administrative Region o CAR.
14: Sa Zamboanga City, this was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga. Plus sa Paranaque din po, 1 kilo din ho ng shabu ang ating nakuha ho doon. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon ho sa Cordillera.
0: Si PDEA spokesperson Joseph Kalulut.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika, sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
16: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito, yun nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos, pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos, mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
15: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, drone attack nagdulot ng sunog malapit sa isang nuclear energy plant sa United Arab Emirates. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nagkaroon ng sunog sa isang nuclear power plant sa Baraka, United Arab Emirates na tinawag ng mga otoridad na isang unprovoked terrorist attack. Bagamat walang partikular na grupo o bansa ang sinisisi sa insidente, hayagan nitong ipinakita ang panganib ng muling pagsiklab ng digmaan sa Estados Unidos at Iran. Ayon sa Associated Press, walang iniulat na sugatan o pagtaas ng radiation sa nasabing planta. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz na ngayon ay nasa ilalim ng isang blockage ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Matatandaan na ang naturang waterway ay isang mahalagang daanan ng supply ng enerhiya na kontrolado ng Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: University of Santo Tomas nasungkit ang overall championship ng UAAP Season 88. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Muling na naig ang mga student-athletes sa Espanyol Boulevard sa Manila sa pagtatapos ng UAAP Season 88 matapos tanghalin ng overall champion, ang University of Santo Tomas sa Collegiate at High School Division. Kumuha po ng 356 points from 10 championships ang UST sa college level. Samantalang 327 points naman ang itinala ng UST High School galing sa 11 championships ng Season 88. Ito ang 49th overall title ng UST sa collegiate level at 25th naman sa high school division. Samantala, from host UST, Far Eastern University na ang tatanghalin na season host para sa Season 89 na may temang For Everyone UAAP. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 2 milyong mamamayan sa Cordillera nakapagparehistro bilang mga botante. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Jong!
22: Opigit kumulang 1.7 milyong mga mamamayan sa Cordillera Administrative Region ang nakapagparehistro bilang mga botante para sa nakatakdang barangay at sanggunang kabataan elections sa Nobyembre 2, taon kasalukuyan. Ang Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres ang naturang bilang ay mula ng simula ng panawagan para sa voters registration ng April 20 na nakita ng pagdami ng mga magpaparehistro sa huling araw ng registrasyon noong Mayo 18, araw ng Lunes. Batayan niya sa datos ng COMELEC CAR, ang lalawigan ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming registrante sa bilang na 243,779. Kasunod ang Abra na may 100,788, Baguio City na nakapagtala ng 161,259, Kalinga 158,874, 136,383 sa Ifugao, 115,708 sa Mountain Province at 85,771 sa Apayao. Aabot naman sa 388,914 ang nagparehistro para sa hanay ng mga sanggunang kabataan sa rehiyon. Kaugnay nito, umiling naman ang paumanhin si Director Torres sa mga hindi napabilang sa pagtatapos ng registration period, bagamat sila ay nakapila pa lampas sa 30-meter radius sa tanggapan ng COMELEC. Anya, ito ay naalinsunod sa panuntunang inilabas ng komisyon kung saan ang cut-off ay hanggang alas 3 ng hapon lamang noong araw ng Lunes, Mayo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kampanya laman sa red tape tinaguyod ng mga ahensya ng pamahalaan sa Grand Ease of Doing Business Fair sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Glenda.
23: Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod sa mabilis at maayos na serbisyo sa ginanap na 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa City of San Fernando, La Union na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Iniandog ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mabilis na serbisyo upang ipakita ang kanilang pagnanais na tuluyang masugpo ang red tape. Dumalo sa programa si ARTA Deputy Director General for Operations Undersecretary Leia Gray Salcedo at tiniyak nito na patuloy ang maigting na kampanya ng pamahalaan upang tuluyang maalis ang mga makahabang pila at maraming requirements sa mga transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. anya, ito ay alinsunod sa pagtataguyod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa serbisyong nararamdaman ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit sa 41 million pesos na cash aid ipapamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mildred.
1: Pinatay ang 41.15 million na unconditional cash assistance ang ilalaan para sa mga magsasaka at mangingisda sa Region 1 sa inalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program kasunod ng pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng DA at BFAR. Sa isang Memorandum of Agreement, formal na itinakda ang implementasyon ng programa ng DA at BFAR na layunin magbigay ng direktang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Ayon sa mga ahensya, ang pondo ay nagmula sa Advice of Sub-Allotment ng Office of the Secretary ng DA at ipapamahagi bilang cash assistance upang maibsan ng epekto ng patuloy na pagtaas ng gasto sa produksyon at iba pang gastusin sa agrikultura at pangisdaan. Nilagdaan ang kasunduan ni DARFO1 Regional Executive Director Fidel Libaw at DFARFO1 Regional Director Remily Lachica na nagsisilbing hudyat ng mas pinatibay na koordinasyon para sa mas mabilis at organisadong distribusyon ng ayuda. Inaasahan ng mga opisyal na sa pamamagitan ng programa, mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cash for training and work para sa Project Lawa at Binhi, sinagawa ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mayra.
3: Isinagawa ng Naga City Agriculture Office ang Risk Resiliency Program Cash for Training and Work para sa Project Lawa at Banhi 2026. Sa pamamagitan ng Project Coordinator na si Edlin Apin ng City Agriculture Office at City Agriculturist Ernesto Asensio III, isinagawa ang aktividad sa City Nursery sa Barangay Carolina at Urban Agri-Demo Site sa Balatas, Naga City. Ang Project Lawa at Banhi ay isa sa mahalagang programa ng Agriculture Office para tulungan ang mga urban farmers at fisher folk sa Naga. Samantala, kamakailan lamang nagbigay naman ng tulong ang City Agriculture Office para naman sa iba't ibang barangay ng Naga kung saan nagsagawa sila ng tilapia at hito fingerlings dispersal para naman sa ating mga mamamayana. Umaasa ang City Agriculture Office sa pamamagitan nito ay mabibigyan naman ng dagdag kita ang mga mamamayan ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Mayra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Quarterly allowance ng mga senior citizens, PWD, sa solo parents sa Puerto Princesa City tataas sa taong 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Goody Salsagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Goody.
4: Pibinalitan ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na tataas ang allowance na matatanggap ng mana sa 30,000 miyembro ng vulnerabling sektor ng siyudad sa susunod na taon mula sa punto ng pamahalang palunsod. Anya, ipapanukalang niya madagdagan ng 3,000 piso ang mga allowance ng mga senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents, kaya posibleng sa 2027 na ito maisakatuparan. Ipinayagpa ni Mayor Bayron na layo nitong matulungan ang nasa mga sektor na magkakaroon ng dagdag na pera para sa kanilang mapangunahing pangangailangan tulad ng maintenance na gamot at pagkain. Anya, baka sakaling dahil sa karagdagang panustos ay humaba ang buhay ng mga senior citizens at kabilang na sektor. Lubos naman ang saya at pasasalamat ng mga ito sa naging anunsyo ni Bayron sa nasabing panukala. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang lahat ng senior citizens, PWD at solo parents ng 3,000 pesos quarterly allowance mula sa pamahalang panunsod ng Puerto Princesa na magiging 6,000 piso na sa susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. National Commission on Senior Citizens Region 8 pinagding ang pakikipag-ugnayan sa land bank para sa digital banking solutions. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Well,
25: nagsagawa ng opisyal na pagbisita ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 sa pamumuno ni Regional Director Antonio Dalauta sa Land Bank of the Philippines noong Mayo 7 ng taong kasalukuyan. Layo ng pagpupulong na talakayin ang posibleng kolaborasyon para sa digitalization o paggamit ng digital na pamamaraan sa pamamahagi ng cash gift para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act. Dumalo rin sa nasabing diskusyon si VP Brendalyn Villavicencio mula sa Eastern Visayas Branches Group kasama ang mga department manager na sila si AVP Christopher Marco at Maria Cristina Esplanada. Nakatuon ang pag-uusap sa pag-aaral ng mga opsyon sa bank transfer bilang isang mas maginhawa, ligtas at madaling paraan para sa mga tatanggap kapalit ng tradisyonal na pisikal na pamamahagi ng pondong cash. Layunin ang inisyatibong ito na itaas ang kalidad, seguridad at bilis ng paghahatid ng mga cash gift para sa mga senior citizens sa rehiyon sa pamamagitan ng mga solusyon sa digital banking. Bukod dito, inaasahan din itong mapapatatag ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mapabuti pa ang serbisyong ibinibigay para sa kapakanan ng mga nakakatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DTI Region 6, binabantayan ang presyo at supply ng mga school items sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP.
26: Patuloy na binabantayan ang Department of Trade and Industry o DTI Region 6 ang presyo at supply ng mga school supplies sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling monitoring ahensya sa 35 retail outlets sa yun na nananatiling sapat ang supply at tama ang presyo ng mga pangunahing gamit sa paaralan. Kabilang sa mga binabantayan ng DTI ang notebooks, pad paper, mga panulat, crayons, eraser at sharpeners. Ayon pa sa ahensya, nananatiling marami ang stock sa mga lokal na tindahan dahil sa regular na replenishment mula sa mga supplier. Wala rin umanong nakitang sinyalis ng hoarding o pagmamanipula ng presyo. Tiniyak naman ang tanggapan na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa sobra o hindi makatarong ang pagtaas ng presyo at upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng mga school items ngayong nalalapit ang balik-eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DPWH Davao maglalagay ng Bailey Bridge matapos gumuho ang tulay sa barangay Kalyawa, Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lisondra.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
10: Agad na isinailalim sa assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH Davao ang tulay sa Purukto, Barangay Kalyawa, lungsod ng Davao na gumuho matapos masira dahil sa baha bulsod na pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon kay Dean Ortiz, ang tagapagsalita ng DPWH 11, i-deploy na ang Equipment Management Division upang mag-install ng Bailey Bridge na magiging temporaryong daan ng mga motorista mula sa una at pangalawang distrito ng lungsod at mula sa Panabo City sa Davao del Norte papuntang Davao City proper. Umaasa naman ang opisyal na malalaanan ng pondo ang konstruksyon nito sa susunod na taon, lalo na't malaking tulong ito sa mga motorista upang mabilis ang kanilang biyahe. Gumuho ang nasabing tulay kahapon ng madaling araw matapos tangayin ng rumaragasang baha dulot ng malakas na ulan. Napag-alaman na itinayo ang 15 metrong tulay noong 2017, ngunit dahil sa paglipas ng panahon ay lumawak umano ang sapa na naging dahilan ng pagguho ng mga approach nito. Tuluyan ngang bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig. Inabisuhan naman ng opisyal ang mga residente na mag-ingat, lalo na't nananatiling hindi mabuti ang lagay ng panahon dahil sa ITCZ at Easterlies. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondo Solosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halos 1,500 bagong Teacher 1 positions inilaan para sa Sulu sa school year 2026-2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang balitang atin sa atin ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Fatma.
11: Makatatanggap ang Schools Division of Sulu ng kabuang 1,467 bagong Teacher 1 positions bilang bahagi ng mahigit 32,000 teaching positions na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa school year 2026-2027 upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa ulat, kabilang ang Region 9 o Zamboanga Peninsula sa may pinakamalaking deployment allocation na may kabuang 3,361 teaching items at malaking bahagi ang inilaan para sa Sulu upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Sinabi ni Sir Governor Abdul Socor Eitan II na siya rin chairperson ng Region 9 na malaking hakbang ito upang mapunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapabuti ang akses sa edukasyon ng mga mag-aaral sa Sulu at buong Zamboanga Peninsula. Nagpapasalamat din si Tan sa DBM sa patuloy na paglalaan ng suporta para sa sektor ng edukasyon at sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga lisensyadong guro. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga inyong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyong pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: to sell.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, Miyerkules, mga kaibigan, May 20, 2026. Welcome po, mga kaibigan, sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, Duke Kipas Company, hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa impapawid. Ngayong umaga po tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay nitong pagtatapos nitong service contracting program para sa mga pampasayarong sasakyan. Ha? Makikibalita tayo tungkol dyan. At syempre, ang pagtiyak din ng LTFRB na tuloy-tuloy pa rin ito pong pagkakaloob ng diskwento, 10 pisong diskwento sa presyo po ng petrolyo para sa mga legit at may prangkisa na pampasaherong sasakyan. Mga kaibigan, bilang pambungad natin ngayong umagang ito, traffic update muna, direkta po mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
4: Ang mga

0: ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Nia Road hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julia Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas mo yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Leve Mariano hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic po hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderation simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic po hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Roger Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito pong mga banggagawa sa ni-raid na steel plant, yan po sa Misamis Oriental. Ha? Sila po'y kasalukuyang inaasistihan ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Alan, nakaalalay na ang Department of Social Welfare and Development dito nga sa nasa 272 manggagawang nasagip mula sa isang Chinese-owned steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa umunoy hazardous operations. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nagsasagawa na ng profiling ang kanilang mga social workers sa Northern Mindanao para matukoy ang posibleng intervention dito nga sa mga apektadong manggagawa. Kabilang sa pinag-aaralan na posibleng ibigay na tulong ay ang financial assistance at livelihood support sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at ng sustainable livelihood program. Kasabay nito ay nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Department of Health para naman sa psychosocial intervention para matulungan itong mga manggagawa na makayanan ng trauma, takot at stress na dinulot ng raid operation at pagkawala ng kanilang kabuhayan. Matatanda ang sinalakay noong May 15 ng mga otoridad ang Philippine Sanjia Steel Corp dahil sa umunoy paglabag sa labor standards, immigration laws at presensya ng hazardous materials. Una na nga rin kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo pa sa radiation contamination ang naturang steel plant. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Marian Bastasa. Update po yan, direkta mula naman sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan pong napapanood, syempre, ang live streaming ng ating programa sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sabayan din napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun

0: din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. 12 minutos na, isang dosenang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikibalita muna tayo sa National Food Authority. Siyempre, ang usapin pa rin ang food security, lalo na po sa bigas. Makakausap natin this morning ang administrator po ng National Food Authority, si Sir Larry Lacson. Sir, magandang umaga po.
6: Hi, good morning Alan, at good morning sa mga taga-subaybay natin.
0: Yes sir. Well, una makikibalita kami of course sa mga initiatives ng ating National Food Authority para matiyak ang National Rice Buffer Stock natin sa kasalukuyan. Admin Lacson sir, please.
6: Oh yes, so on itong last month no, we started mga bandang April kalagitnaan no, aggressively we are procuring palay no sa ating mga magsasaka para mapalitan yung ating mga lumalabas na stocks through Benteng Bigas at saka sa DSWD and LGUs no. Aggressive tayo ngayon, namimili ng palay at in fact etong as of today no, from January to ano, nakakalahating milyong sako na tayong nabibili kahit pa medyo nahuli tayo sa pamimili dahil sa sobrang taas ng price ng mga traders.
0: Opo. Okay. Sa kasalukuyan binabanggit niyo Administrator Lacson na very aggressive ang ating National Food Authority sa pagbili ng palay sa ating mga local farmers. More or less po magkano naglalaro ngayon ang presyo ng pagbili ng NFA ng palay sa ating mga magsasaka, sir?
6: Ganito kasi yun, Alan, no? Opo. Nationwide, iba-iba ang presyo, depende sa lugar, no? Kung ano
0: yes,
6: yung kalakaran. Ang pinakamataas na ating presyo, nasa sa 30 pesos kada kilo ng tuyo at malinis.
0: Mm-hmm.
6: At ang pinakamababa natin na presyo sa ating pamimili ngayon ay 25 pesos, no? Sa tuyo at malinis. So, napakagandang presyo niyan, no?
0: Mm-hmm.
6: Siguro, if you are going to ask for the average, siguro okay, nag-average tayo ng mga 26.50, mga ganon, kada kilo.
0: Mm-hmm. This is average na nationwide, admin, sir, ano ha?
6: Yes, mga ganun tayo, nationwide na yan.
0: Opo. Kasi nga, di ba, binabanggit nyo na mataas ang pagbili ng NFA ng tuyo at malinis na palay sa ating mga farmers, 25 to 30 pesos per kilo. Pero, ika nga, pag nandiyan pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaloob ng pamahalaan ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga vulnerable sectors natin all over the country. So, napakalinaw na ang pamahalaan mismo ang nagsasubsidize para maipagbili sa halagang 20 pesos per kilo ang ating bigas, lalo na sa mga higit na nangangailangan, Admin Lacson, sir.
6: Oh, tama po kayo. Tumpang po ang inyong tinuran, no? Talaga pong sa ganong sistema na kung saan bumibili tayo ng mataas ang presyo ng palay para makinabang ating mga magsasaka, at the same time sa kabilang dulo ay binebenta ng 20 bigas para sa ating mga vulnerable sectors.
0: Opo.
6: Eh talagang sinasubsidize po ng ating pamahalaan ang ating mga kababayan pagdating po dito sa programang ito, no, particular sa 20 bigas. Sa amin po sa NFA,
0: opo,
6: yun pa lamang aming pagbili ng palay at yung milling cost and everything, no. Lahat ng cost, pagsasako hanggang sa maging bigas, meron na po tayong subsidiya diyan. Hindi bumababa sa 8 piso hanggang 10 piso, ganyan po ang subsidiya na agad ng NFA.
0: Per kilo.
6: Iba pa po ang subsidiya, oh, per kilo po. Iba pa po yung subsidiya ng Department of Agriculture through na FTI na 13 pesos po kada kilo ang kanilang subsidiya.
0: Magkano po umabot, sir?
6: Ang mga 13 ang subsidiya ng FTI, ng
0: food
6: DA,
0: terminal. Uh-huh.
6: Kami naman, on the other hand, kami mga 8 to 10 pesos. Anya 8 to 10 pesos, depende po kasi sa presyo ng bili ng ating palay.
0: Okay. At ito pong volume na nabibili ng NFA from our farmers, local farmers, ano, yung volume nito, ika nga, kung itong volume na ito ay isusuma natin, kumusta po ang buffer stock ng bigas natin sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, sir?
6: Sa ngayon, ano, nasa sa 9 na araw ang ating buffer stock. Ibig sabihin, 9 days to last, buong lahat ng Pilipino kayang pakainin sabay-sabay ng 3 beses isang araw, 9 na araw, kaya pong pakainin ang buong Pilipinas. Yan po ibig sabihin. Marami po yan. Ang ibig po lang sabihin, kung kumpara natin noong panahon ng pandemya,
0: opo,
6: year 2020, halos ganyan lang pong volume ang ating naipamahagi sa buong taon noong 2020. So meaning, yung ating 9 days, parang it will take another pandemic para sa isang taon pa na naubos, no po. So ang punto ko lang, marami po yung 9 days, pero hindi rin po tayo nagpapakampante. Kanya tayo po ay patuloy na aggressive na namimili ng palay para sa ngayon kung ano man po yung lumalabas na stocks patungo sa 20 bigas, napapalitan po natin agad.
0: Ayun. And of course, isang factor din na tinuturing, of course, yung imported na bigas mula sa ibang bansa. Sa aspetong yan, Admin Lacson, kumusta po?
6: Well, as a national, sa bilang pambansang estratehiya, no, ng departamento rin, syempre titingnan po natin yung kabuang supply.
0: Opo.
6: Hindi lamang po ang supply or buffer stock ng NFA.
0: Mm-hmm.
6: Kailangan din po tingnan ang kabuang stocks mula sa pribadong sektor, sa mga household, at sa atin po. So meron din po target kasi na days to last ang pamahalaan pagdating po dyan. Pag ang tingin niya po, ay bababa ang production, o which yun po ang tinitignan at ina-anticipate niya dahil nga po sa may posibilidad ng Super El Nino.
0: Opo.
6: At sa taas ng fertilizer, crudo,
0: yes,
6: bababa po ang ani ng at least 20%. So, ina-anticipate po yan ang pamahalaan, ng particular ng Department of Agriculture sa utos po ng Pangulo na solusyunan yan. So, that's why dun po pumapasok yung pag-iimporta natin ng bigas.
0: Mm-hmm.
6: Hindi po masamang mag-importa kung ang tingin po ng pamahalaan ay merong naka-impending na problema sa hinaharap. So, bago pa po mangyari ang problema na yan, nagre-react po or nag nagpo-posisyon o nag-aayos o nag-iistratehiya ang pamahalaan para hindi na po mangyari yan.
0: Opo. At nabanggit nyo na base sa mga projections, posibleng umabot ng 20% ang pagbaba ng local rice produce natin due to various factors including yung El Nino at yung posibleng magkaroon din ng matinding pagbuhos ng ulan kapag nagkaroon ng bagyo tuwing may El Nino, sir.
6: Tama po yun. Yun po yung katambal nun. Super El Nino, masyadong mainit. Tapos bigla, pag nagtag-ulan na, kakambal po niyan, La Nina. So kasama po yun talaga sa mga weather pattern. At ang ano ba, correct ko lang po ng kaunti.
0: Opo.
6: At least 20% reduction. Yun po ang tinataya ng departamento. Ano? At least 20% reduction. That's why kailangan pong pinaghahandaan yan.
0: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Of course, nababanggit na nariyan, sufficient ang supply ng bigas. Eh, kukumustahin ko naman ang aspeto ng mga imbakan ng NFA natin ng bigas, mga warehouses. Kumusta po? Puno ba o may mga paglalagyan pa ng additional stocks sa kasalukuyan, sir?
6: Ay, sa ngayon, marami pa po tayong paglalagyan kasi dahil nga po sa out ng 20 bigas at natapos na rin yung mga repair ng ating warehouses, marami pa po tayong pwedeng paglagyan ng palay. Pero para lang po mas malinaw,
0: opo,
6: hindi po lahat ng warehouse ay mayroong espasyo na para paglagyan. Mm-hmm. Meaning, may mga warehouses po na puno, lalo na sa mga rice producing areas na marami ang inani, medyo napuno na po yun. Pero pangkalahatan, marami po pong bodega ang ating kayang lagyan ng palay na mabibili sa ating magsasaka. Siguro mga roughly mga 30% pa ng ating kapasidad, no, ang kaya pang i-absorb. So marami pa po yan, no? So yun po. Pero may mga bodega na puno. Inaamin po natin yan.
0: Ayun. And of course, pag napapag-usapan ng bodega, kanina nabanggit nyo rin na mayroong ilang mga warehouses na sumailalim sa repair at natapos na. How prepared are our warehouses naman kung sakaling magkaroon nga ng matinding pagbuhos ng ulan? Halimbawa, baka mga areas na kung saan matatagpuan yung ilang warehouse ay mga flood-prone areas. Yung aspetong yan po, Admin Lacson, sir.
6: Oh, tama. Tama yung tinuruan mo. Talagang pinaghahandaan yan, no? Ang ating mga warehouses naman ay trained pagdating po sa ganyan. Bago pa man po dumating ang tag-ulan, naghahanda po yan ng mga trapal. Kahit po mga naka-warehouse yan, tinatrapalan din po ang ating mga stocks para kung sakaling may mabutas, may matuklap, hindi po mababasa ang ating stocks. Kung meron man mabasa, konti lamang. Pati yung mga entry and exit doors, inaayos po yan. Naghahanda rin ng mga paleta kung saan yung mga mabababang, sinabi mo nga, yung mabababang lugar, no?
0: Opo.
6: Ilalagyan po muna ng paleta bago po i-imbak yung ating mga stocks para pasukin man ng tubig kasi meron talaga tayong warehouse na ganyan, katulad po nitong warehouse natin sa may Valenzuela. Pinapasok po ng tubig yan kapag talagang malakas ang ulan. Nakapaleta po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So, yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
0: Okay. Admin? Ang kausap po natin, mga kaibigan, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Nag-choppy-choppy lang. Ayan, okay na. Admin, you were saying, sir.
6: Okay, hello.
0: Ayan, okay na po. Yes, sir, go ahead, please.
6: Okay, yun po. Yun po yung ating mga paghahanda. Lahat po naman yan ay mga weather-ready, ika nga, ng ating mga warehouses. At ready tayo kung sakali yung mga ilangan ng ating mga LGUs or mga OCD pagdating po sa stocks. At puspusan din po ang ating milling para sa paghahanda sa tag-ulan.
0: Ayan, okay. Nako, Administrator Larry Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa National Food Authority, sir.
6: Wala pong anuman at magandang umaga po sa ating lahat.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, NFA.
1: boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 27 minutes po mga kaibigan, makalipas ang 7 AM. Good morning kay Teresa Jonella. Sabi niya, morning po. Good morning din, Teresa Dionella. Yan. Thank you ha, sa iyong panonood sa Radyo Pilipinas live stream sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Ha? Si Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din sa iyo. Maya-maya, susubukan nun nating makipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila. Philippine Standard Time, 32 minutes po, makalipas ang alas 7 ng umaga.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 7:38 AM.
0: 35 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula sa Philippine Coast Guard. Ang PCG po ay nakikipagtulungan sa International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities para mapabuti pa ang operational practices nito. Ang balita ay atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lawrence.
13: Pinagtibay ng Philippine Coast Guard ang commitment ito sa pagpapalakas ng maritime safety at operational excellence kasabay ng pagbisita ng delegasyon ng International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Worldwide Academy sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Pinangunahan ni Dean Rear Admiral Vincent Harold Francois de Namor ng Ayala Worldwide Academy ang delegasyon kasama si Capacity Building Manager Gerardine Delanoy para sa fact-finding mission hinggil sa navigation at vessel traffic systems ng bansa. Nakipagpulong ang delegasyon ng PCG upang suriin ang kasalukuyang operational practices at tukuyin ang mga posibleng pagpapabuti alinsunod sa Ayala standards. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang technical discussions at inspection o technical discussions, site inspections at consultations kasama ang Philippine Ports Authority, National Mapping and Resource Information Authority at Manila Harbor Pilot Association hinggil sa modernization initiative sa Maritime Navigation Safety System ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Lawrence Tanhoko. Yan po, update mula naman sa Philippine Coast Guard.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines. Makikibalita ho tayo sa status ng mga transmission lines and of course, dun sa status din ng enerhiya. Naka merong mga naka-yellow alert, mga ganon, naka-red alert. Dahil sa, depende ho sa supply ng enerhiya, ika nga, ano ho? Iyan ang ating pag-uusapan mamaya with the National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, si Attorney Cynthia Alabanza. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, ha? The institution in sports broadcast, yan. Ganon din sa mga nakikinig naman sa atin through Radio Magazine 1278 kHz and of course sa FM sa 104.3, the Capital FM. Ito na po yung binabanggit ko kanina lang. Makikipag-ugnayan tayo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Attorney Alabanza, magandang umaga po.
14: Magandang umaga sa inyo, Alan.
0: Yes, ma'am. Una, makikibalita lang kami sa ating mga transmission lines. Kumusta po sa mga service areas ng NGCP, ma'am?
14: Wala tayong nagiging aberya sa transmission system na may epekto sa supply, no? So right now for NGCP, normal po ang operasyon ng transmission system. However, okay, sa Visayas po makakita tayo ng yellow alert, dala na din po ng mga unplanned maintenance shutdown ng ilang mga planta, malalaking planta, at pangkabuang kalakihan ng projected demand o yung tinatalang gagamitin ng mga consumer sa Visayas Grid for today. So naka-yellow alert po sila ng alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Mm-hmm. Mamaya po ito. Yellow alert in some areas of the Visayas, Attorney. Yellow alert from 6 to 7 p.m. mamaya.
14: Yes, that's correct po.
0: Okay. Pag yellow, ibig sabihin may bahagyang kakulangan sa enerhiya kumpara dun sa aktwal na pangangailangan sa isang lugar, ma'am?
14: Pag yellow alert po, ibig sabihin sapat pa po yung kuryenteng nalanatili sa transmission system.
0: Opo.
14: Para tugunan yung konsumo. Pero pag mayroon pong di inaasahang pagsirit ng demand,
0: opo,
14: o di kaya naman po may isa pang karagdagang planta na bigla ang tumirik o mabawasan ho yung supply na dumadaloy sa transmission system,
0: opo,
14: maari hong maging red alert yung alert natin mula yellow.
0: Mm-hmm.
14: So ibig sabihin, vulnerable po ang grid, pero hindi pa po imminent o hindi pa ho sigurado na magkakaroon ng power interruption.
0: Ayun. Okay. At nabanggit mo, Ma'am Attorney Alabanza, Ma'am, ano, yung pagiging offline ng ilang mga power plants ang dahilan kaya nagkukulang tayo ng supply ng enerhiya o ng kuryente, halimbawa. Base sa reports na nakakarating po, halimbawa sa inyo, sa NGCP, what are the usual causes kung bakit nagkakaroon ng breakdown ng ilang mga planta, ma'am?
14: Well, linawin ko lang, no, na pag malawakan ang naging disruption sa supply ng kuryente, maaring transmission system yan sa pamamahala ng NGCP o di kaya yung power plants, no?
0: Opo.
14: Pero kung titingnan natin ang datos, 96-97% ng lahat ng red alert na nangyari sa nakaraang 10 taon, generation related.
0: Mm-hmm.
14: Yung maliit na bahagya lang yan ang may contribution ang transmission. So, ang kadalasan ho talagang dahilan kung bakit nagkaka-red alert eh, meron hong bigla ang tumirik na power plants. Mm-hmm. Ibig sabihin ho niyan, wala sa schedule yung kanilang pag-shutdown. At malaki ho yan ang contribution niyan sa pagkakulang ng supply ng kuryente.
0: Opo. At sa ngayon, base sa impormasyon na hawak ng ating National Grid Corporation of the Philippines, ano, so far, yellow sa Visayas from 6 to 7 p.m. mamaya. Wala pa namang ibang mga nakikitang mga posibleng magtaas din ng ganitong uri po ng yellow alert, halimbawa, as we speak, Attorney Ma'am.
14: As we speak po, no, at this very moment, wala pa po tayong ibang nakikita. Pero ang caveat lang po dyan, assuming na walang ibang power plant o aberyang mangyari sa sistema na makakabawas sa supply na dumadaloy sa sistema ng NGCP.
0: Opo.
14: O di kaya bigla ang pagsirit o di inaasahang pagtaas ng konsumo. So kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala akong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
0: Ayun. And yung kondisyon ng pagkakaroon ng yellow alert sa Visayas, kung sakali, sabi niyo ito yung kumbaga magkatapat na yung kung ano yung kailangan kayang suplayan nasa yellow. Sa ngayon, kung walang magaganap na biglang pagsirit, ikaan yun ang pangangailangan ng paggamit sa kuryente at walang mga planta na magbe-breakdown, posibleng yung yellow alert ba ay magresulta rin sa rotating power interruption sa ilang mga lugar, ma'am?
14: Ang yellow alert po dapat walang katapat na power interruption.
0: Mm-hmm.
14: Only po pag yan nabawasan pa ang supply, na maglalayag ho tayo ng red alert. Pag naglayag ho tayo ng red alert, ibig sabihin magkakaroon po ng power interruption.
0: Mm-hmm. Okay. At yung binanggit nyo, isang factor, yung pagsirit ng paggamit ng kuryente, halimbawa. Okay. So, baka kasi ang iniisip ng maraming kababayan natin na nakikinig at nanonood, pag sinabing pagsirit, bigla ang pangangailangan, ang kailangan kasi ang bawat isa nakikiisa, di ba? Kahit na household lamang. Kahit na household lang, baka sabihin, tatlong aircon, bukas, sabay-sabay, yung mga ganun, baka kadagdag sa matinding power consumption yan, di ba, ma'am?
14: Tama po yan, no? Right now, basta lahat ho tayo makilahok dun sa masinop na paggamit ng kuryente. Pagsabay-sabay ho tayo lahat, no? May epekto rin po yan, no? Kagaya nung ginagawa, merong similar programa po ang Meralco.
0: Opo.
14: At ang NGCP na tinatawag nilang Interruptible Load Program.
0: Mm-hmm.
14: Pero yan po yung mga malalaking consumer, no? Kagaya ho ang isang halimbawa niyan ay ang SM Malls. Meron ho silang sariling generator. So pag sa panahon po ng kakulangan sa supply ng kuryente, pwede ho silang pakiusapan na wag nang kumuha ng kuryente sa transmission system at patakbuhin na lang yung kanilang mga generator para hindi na ho sila makipag-agawan doon sa walang generator. In the same manner po, pag yung mga households, yung ating mga consumers, ordinary consumers, tama po kayo, no? Imbis na tatlong aircon sa isang gabi, baka naman maaring sa isang kwarto na lang matulog lahat ng miyembro ng pamilya para isang aircon na lang ang gumagana. At lahat po tayo mag-contribute ng ganyang klaseng pagtitipid o pag magiging masinop sa paggamit ng kuryente, malaki rin ho ang maitutulang niyan doon sa pagbaba ng demand o ng pangangailangan ng kuryente kinukuha sa transmission system.
0: Ayun, okay. Nako, Attorney Alabanza, in closing, mensahe po sa mga nanonood, mensahe, paalala sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead, Attorney Alabanza, ma'am.
14: So ngayong ano po no, ngayong tag-init, kesyo naman po magka-red alert tayo or yellow alert, mainam ho talaga na kumbaga mag-practice ho tayo ng tipid tips o yung masinop na paggamit ng kuryente. Bukod ho sa makakatulong yan sa pangkabuo ang supply ng kuryente sa bansa, makakatulong rin ho yan sa ating mga may bahay para ma-budget at ma-budget ng husto yung kanilang income, no? Yung kanilang pinaiikot na pera. So, reminder lang po na maganda talaga na panatilihin natin malinis sa mga refrigerator, ang electric fan, yung mga freezer natin, tsaka ang air conditioner, yung kanilang filter, para maayos ang pagtakbo nito at hindi dumagdag sa konsumo ng kuryente sa panahon ng tag-init na malakas talaga ang demand, no? So, kung tulong-tulong ho tayo at sabay-sabay tayong maging masinop, eh makakatulong ho yan sa supply, sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente.
0: Opo. Attorney Cynthia Alabanza, ma'am, salamat po ng marami for the information and the reminders mula sa National Grid Corporation of the Philippines, ma'am.
14: Magandang umaga at salamat din po sa inyo.
0: Thank you. Good morning, ma'am. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 48 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
21: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 15 minutes makalipas po ang 7 AM. Para doon sa mga kababayan natin na nagtatanong kung anong magiging lagay ng panahon sa maghapong ito at kung ano ang expected range ng heat index sa ilang mga mainit na lugar sa ating bansa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center. At gaya po ng reminder ng Department of Health, ulitin natin, pagka mainit, pagtag-init o kaya mataas ang heat index o damang init sa inyong lugar, kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Tubig pong iinumin. Huwag tumapat sa direktang sikat ng araw pag mainit na. Yung tipong alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Abay, huwag naman. O kaya yung ating mga direktang nagtatrabaho na nasa ilalim ng sunlight, direct sunlight, eh nagkakaroon din sila ng tinatawag na heat break. Kasama dyan yung mga traffic enforcers. Halimbawa, ano ha? O mga kaibigan, narito na ang update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Iatid po sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
3: Good morning din po, Sir Alan, sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, medyo nabawasan na yung mga pagulan sa area ng Mindanao at easterlies na po yung nakaapekto for Southern Luzon and Visayas. For the whole country po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Bandang tanghali and early afternoon, mainit at malinsangan pa din po yung ating panahon. Forecast heat index dito sa Metro Manila is from 39 to 41 degrees Celsius, while 42 to 45 degrees Celsius naman for most areas span ng Luzon at Visayas. Generally, between extreme caution to danger level pa rin tayo, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. At huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, tumataas na po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan natin. Mostly mga isolated na pag-ulan po ito, but possible pa din po yung short duration or short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And again, so kapag tayo ay lalabas, wag pa rin po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. So ngayon, wala pa po tayo min-monitor na bagyo LPA na maaaring maka-apekto so dito sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po.
0: Thank you, Grace Castaneda. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, May 20, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahimpapawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook dito sa Sports Radio 918.
4: Muli, magandang araw po sa ating lahat at nagbabalik ang inyong pinakaabangan na Legal Playbook dito lamang sa ating himpilan, ang Sports Radio. Kasama na natin muli ang ating Sports Law Professor, ang ating NSA Leader at ang ating Masters Athlete. Uy, nanalo to ng medalya in the recently concluded Philippine Masters and Seniors Athletic Championships. Attorney Al Agra, welcome po muli sa ating program.